0: tricycle sa Kalibo pero masyado nang masangag banwa. Ay may naka-schedule ko nung committee hearing. Sa sugat ni Polaris Transport and Logistics. Address kay Mayor Jory Socro, nga gin-endorso man ni Mayor Jory Socro pagtubanwa sa aton nga sangguniang bayan. Nga kon matandaan, kung nagtaliwan pa actually ng mga dinag-on, ay nag-offer gon si Polaris Transport and Logistics. Si Polaris Transport and Logistics, dutag anak kara si Mr. Ong. Si Ong, doong tag-anat magapad nga gugta sa Pauk City Port. Doon yung gina-develop ng Pauk City Port, ronga magapad nga porsyon karon kung gatubang kasadagat sa waga haron ay Mr. Ong. Riyon nga may smoke emission testing center. Riyon nga tindugan nga ron ita police substation nga what police. Riyon pagkatindugat coast guard nga ron. Riyon may mga baligyaan ni karon ginagamit nga piryahan ko naman na part to net property ni Mr. Ong. Ag si Mr. Ong man nung tag-ana it Pueblo ni Panay. Kung pamilyar ka mo sa Kape, sa Rua City, pag-ubagto ka mo, una sa Pueblo ni Panay, Banwaro nga, Bureau of Treasury, NBI, una ro bagong Kapitolyo ta Kapis, ka ginaubra, una ro nga terminal sa Pueblo ni Panay. So ay Mr. Ong Ron, una ro dagag kong mga hotel, mga bangko, una ro hagos tanan nga dagagong negosyo una gon sa sugod yun it Pueblo ni Panay ay Mr. Ong Ron. Ay Mr. Ong man nung ginapatindog nga call center sa Roha City Capiz mga kasimanwa ay Mr. Ong Ron. Si Mr. Ong banwa hay close da kay Esmeralda Marte nga chairman it committee on the public utilities aga peace and order.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Hambay ni Doc, pati skater ko no. Pati skater dapat ibawag ay sugay man nagapusta ka man online.
1: Mabilis sa himpapawid Jujet the Jet Race.
0: So kung nagtaliwan ng mga inadlaw, no chairman it committee on public utilities, umagto sa Rua City Capiz, spare invitation ni Polaris, nga tanawon kung paano nag-operate ng e-trike sa Rua City Capiz. Di ba ang Rua City, Dr. Bal, tricycle man, Rua number one gid nga mode of transportation. May panganiya katon sa Kalibo. Yasaklan, may mga yellow taxi pa kita, may mga taxi pa kita iya. Now, number one nga mode of transportation sa Capiz, sa Rua City, tricycle. Pero may specific nga lugar nga may nagabiyahe nga e-trike ay Polaris Transport and Logistics ron. Kapin kung pagto ka Trubinson, di ba Dokbal? Kung pagto ka Trubinson, ron nagabiyahe ito e-trike, agroanda ka ron nga coaster. Yung maisot rin bus nga ron ah. Adin ka sa SM pagtuta Robinson ay agasakay kat bus. May specific nga ruta ron. So may andaw na nga e-trike. May specific timo nga ruta. Pero tricycle at the same time naga-exister man. Number one gihapon nga mode of transportation sa Rua City, tricycle. So magto sa Capesis B. Marte. Kaibahan! Nakasahil ba kabunga? Doon kaibahan nito sa Rua City. Pero mga stop it Kalibo sang unang bayan with Vice Mayor Philip Piero Quimpo igto manimaw. Agduaton nga taga-municipal planning and development office pinay kay Ms. kay Engineer Orkiola. Igto man. Ay kaparte nga nit modernization program. Ag nakasayor ba kamo? Nga rong aktuda, ay preparado nun. Preparado nun sandara, actually. May andaw nga ni ko nung gin-submit na nga proposal in kasong sumugod ang itry sa kalibong. Hindi gimat, digid balikawan. Digid balikawan, gabod ng tiyempo na dapat maggagas magita sa takbo ng panahon. Hindi abang buhay, hay tricycle na lang kita. Gabod ng tiyempo, base kung maging taxi na ang nagdayagan sa karsada at kalibo ang mga e-trike. Mahura man sa Boracay ka to, di ba? Nung strong opposition, yan o natabo. Binaw man nung tricycle sa Boracay, binaw man e-trike. Makaroon, okay man, ayos man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, kung pasugtan na natin nung tuda, natural, kung ako taga-tuda, hindi ako magsugot nun. Ikaw man, Abidjan Albert, masugot ka? Tricycle operator ka? Masugot ka nga, bayluhan it itry? Kung ako, natural, sa tuda, hindi ka natin magsugot. Give na yan! Hey, Rupangutana, sanda tabagro dapat masunod? Orong gobyernor dapat masunod? Depende, ha? Depende sa sitwasyon. Hindi ta pwede nga kung nabay tuda, hindi kami magsugot. Hay hindi, mandong gobyerno magsugot. Hay nano na gondo gobyerno. Ha? Kung nabay luhan tayo tuda, tuda lang ruga padayagan sa gobyerno kung magmahuron dong sitwasyon. Now, makaroon lagi na istoryahan ko, no? Pag-istoryahan sa committee level. Actually, wapat proposed ordinance, ha? Hindi man pwedeng sumugod yung gulpirong itrike sa kalibo. Nga wait na gakaigong ordinansa. Dahil wait na kita't ordinansa para sa itrike. So kailangan may tao. May tao ha? Bukod sapat. May tao nga mag-sponsor pa ito ordinansa sa sanggunang bayan. Amyendahan ng traffic code. Ang pasugtan ng itrike. Tiwa pangani man. May ginainambay sa mga public hearing. Ano nga itong ina-public hearing? Haywa panganit. Proposed ordinance. Di mag-isip-isip, di ka mo. Ano na itong higit na public hearing? Haywa nga net proposed ordinance. Kung may proposed ordinance kunta, okay. Isuri na ganun kita at committee hearing ang public hearing. Inisuri kita at public hearing. Wa mga higit na proposed ordinance. Amers, kaso paper, haring sugat, manangatot, polaris. Rugi na basihan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Ay, sino? Nga maisog sa ngunang bayan na mag-sponsor at ordinansa. Ngarong tricycle sa kalibo, by luhat ni trike. Ay, sino may maisog nga kwan is member? Nga mag-sponsor at ordinansa ding dong. Sa tanaw mo, sinoro is may nga ma-sponsor. Ikaw is may Marte, ma-sponsor ka at ordinansa. Ang pasudlon ng e-trike sa kalibo. Abi, ay total, ikaw man nag, kamo man nag-umpisa kara, kamo it planning, kamo na ni Vice Mayor Philip, hay mag-sponsor ka mo. Ito rin lang sa amending roaton nga 2020 traffic code. Amendahon ta roaton nga 2020 traffic code. Ay total, sobrang 5 years yun man, subject for revision yon, revisahon ta rong traffic code, insert ta. Rong e-trike. Abi, ay total, kamo rin nag-agtuig to, kamo nagtanawig to kung paano nagadagagan ng e-trike sa Karsada Trua City Capiz, mag-sponsor kamo to rin sa para may aton mang ginistoryahan nga public hearing. Ginistorya kita at public hearing wa mga net proposed ordinance.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Mas manami pa kuno modernize yun nung kalibo. Total, nahambay na ng bagong kalibo. Ago na mga koloro, madakpan yun. May punto ka karun. Ha? May punto ka karun. Ay total, hagos rong numerot kolorum. Aga legitimate yung mga tricycle. Parihas man lang. Kung libo rong legitimate. Ha? May mga MTOP, libo man nung kolorum. Or, abotang pagi ron, ibotang ta sa gabi irong tricycle, itrike sa adlaw, or ibotang ta sa barangay, poblasyon, bayluhan at itrike. Sa Rua City, ganagagan man itrike to, pero may specific nga ruta imaw. May specific at imaw nga ruta.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, di ka mo, sugot ka mo, habang buhay, tricycle ka, tricycle lang kita? Ah, ag nagainabo man ng kolorom sa kalye?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 8.14. Oras naton sa Pilipinas. Dali lang, hawa ng talimensahe. Iyan kita mauna ho ah. Dali lang kita, kara kita mauna. Good morning kagawad, Jorilyn Gonzalez. Okay, good morning kita ha. Sa mga taga Sangguni ang Panarawigan, Session Makarot Sangguni ang Panarawigan eh. Makarot nga gahon. Skater pa ko no. Skater naman ko no. Ikaw, Doc, sugot ka nga tanan. Tanan, ha? Ay, total, sugal atong istoryahan, eh. Basta may pustaan, sugal ron. Pati pustaan sa basketball, bawago na ton. Pustaan sa boxing. Ay, siyempre, pag may pusta, may money involved, sugal. So, may illegal, ag may legal nga sugal. Di ang kasino nga ron, legal. Sanction nga niya. Bago, pag-core sanction doon. Eh, paano rin ibang sugal? Ikaw, Doc. Sugot ka nga rong bugang. Ikaw, ampo yung zoom. Sugot ka nga rong bugang. Punduhon tama na sugal man eh.
1: Walang inaatrasan.
0: Pero legal nga sugal. Ha? Ay, gina-authorize ni Mao. Ita cockfighting law of 1974. Lo STL, legal aga bukes, pondohon taman. Ay sugay man, dumadjong. Sugay man, di ba nga mga pads?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Malipay nga kadlawan today kay Master John J.R. Abayon ita Sitio Vega na Luok. O, may kinong agawas, saling kay Bagsik ni Juan. Sabi mo na mamangka din si Mayor Navarosa? Sinong iba? Sinong iba? Marami sila. Di ba, Mayor Dine?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Marami. marami po sila. Sa Tibiyog, sa'yo ba ninyo? Kamu nga mga taga-Tibiyog, ha? Side ba ninyo kung sino-sino kinyo? Rong matol, gitibiyog, aga habiyog, gaginatawag. Ha? Kababo kinyo ang namamangka sa dalawang ilog? Maraming marami po at alam nyo yan. Kayo din ang nakakaalam sa loob ng tibiyog.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Happy birthday ka no kay Otol Glimmer Socro. Ba, happy birthday ka na kay Glimmer Socro. Ang utol ni Doc Andribal Lumio Socro ganaga pamati makaron. Kay dating isbigil ang Kapitan Glenn Bibot Socro, good morning gid. Kay Ma'am Mercy Lumio Socro. Paano rong leader man tibyog daywa ka baruto kuno ginasakyan. daywang kabaruto ta ginasakyan delikado ron. Ha? Gasakay ka sa daywang kabaruto imong sikis sa piyak, imong sikis sa piyak. Paano pag nagbika arong baruto? Ha? Paano pag bumika ang baruto? Tapos kang bata ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, gali. Kay Teacher Sherry Lozada Boy. Kay Sir Eugene Edward Boy. Ganagapamati makaroon. Kay Congressman Jesus Papadis Marquez. Ganagamonitor katon sa Metro Manila. Nagapreparar para sa budget hearing. O, gapamati man katon si dating Mayor Bagto Zapata at Libacaw. Ag SB Otoy Bilorente. Kay nung bini na sir na, thank you gid nung bini, Ma'am Fe, una sa Naluok. Kay nung Lilan, daga kay Antininya Laurente sa Mabini Extension. Pastor Roland Rubias Tibulan, good morning gid Pastor. Nung Tiri Villaruel, oy good morning gid. Ag sa Villaruel family, una sa Santo Niño Village. Kaya John Ray, unga ka nagbakasyon niya sa Aklan. Good morning, kid. Ginapanawagan na ni Toto Mark ka Villaruel Ronase ro pagkaduga banwa ita ana nga kahita ay kahapon pa blatter de imaw aro ana nga coin purse kinira hindi wallet coin purse nga ina nakasugod anang driver's license national ID aga may cash nga mga 400,000 400,000 gina hindi bali na kwarta importante ay rong national ID agdong lisensya nga nakabutang ko no sa toolbox ita ng motorized tricycle nga nakaparking sa guwa ita na nga shop ha una sa Ruas Avenue ay naduga aga hindi na malocate. So kung na sino man nakapot ita coin force nga may lisensya ag national ID nga nakapangagan kay Mark Villaruel Ronase nga pamangkin ni Tita Lucy Villaruel Lumibaw ay pakibalik lang kana or iya sa Radyo Todo. Importante git. Hambay ni nung toy swalog. Good AM to Jet. Component of tourism. High amusement, gambling, and prostitution. Hindi kita ron maduga. Sa nag-develop, basta may tourism. Sansin ka man umagto. Basta may tourism. Nakakabit karon prostitution, drugs, and casinos, gambling. Nakakabit kita rin karon sa tourism.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Tama ka gid nung toy swalog. Good morning, Jet. Naulihi siguro rong reaksyon ni Simbahan dahil ulihi man dong malita. Speaking of sugar, Jet. Rong... Ano ra? Hindi ay hat sugar man? Kung ikaw mag... ano ra? okay. Ay, siyempre. Siyempre. Dugaling eh, siyempre pag inambo mong gambling eh, beating eh. Nagapusta ka, nga kwarta involved eh. So, kung nagapusta ka, may beating, ag may money involved, gambling. Ay, sa kabuabo tabing pag-gambling. Mas abo pa nga na actually yung legal gambling kaysa illegal gambling, but still gambling. Gambling man gihapon eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Lansyado yung kontrakin mo, Jet. Kono, Jet, kaso nabulabugang. CSB sa imong updated drone. May actually, hay kano pata sana nag-agto sa Ruas City. Ako nagtaliwan pata mga inadlaw. Di lang ang inadlaw, di Domingo pa. Nagbisita sanda sa Kwan. Sa Ruas City. Rason nga rong Polaris sa transport and logistic, nagsugat kay Mayor Jury Socro nga nagapangayot authority nga mag-deploy it e-trike. Rotoyo mata actually ko deployment hay buko nitro nga actually itang operation. Doon nga toyo ko authority matakunta sa nga yung pagkaplastar eh. Ruan ang gusto kunta it Polaris nga mag-testing anay. Mag-testing anay. Tawag sa authority nga mag-deploy anay ita kumpilang unit. Abi, napugo 20, 50 sanggatos. Para matistingan kung manami rubukon, kung acceptable or not. Doon nga nang gina-offer ka at Polaris Transport and Logistic. Saga nga rin pagka-plastar. Siyempre, pag-testing ka nag-okay, kailangan may ordinansa. So, pag-okay imaw, hindi man pwedeng isigisigi mo. Testing mo lang eh. Dapat, may specific imoron nga tiempo, oras, o pilang adlaw, pilang Domingo. Pag nakita mo, sambuga na be, testing, manami. O punduhon natin ha, testing manang ra. Ay, hindi ba pwedeng padayuno natin dahil nga wait nakakakibat ng ordinansa. So dapat may corresponding ordinance nun para maging legal imaw. Ay nanay, pagplastar at abiyagi sa agenda ay ga-request at authority to deploy e-trike. Ang nag-request ni Agit Franchise. Ay, abo, ang nag-react doon ay nag-request sa Agit Franchise nga wapanganit ordinansa. Tawaan ka at prangkisa. Paano ka matawag prangkisa? Nga wat ordinansa?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Ay, naman pwede. Good morning kay Nung Jex Okati Terasunaw na sa Old Buswang. Kay Sunny Antaran. Good morning man. Madam Gima Tolentino. Happy monitoring man. Kapitan Bernabe Boy Sausa Aquino. Good morning gid Kappa Boy. Toto Roger Lucero Nagales, media pagpamati, una sa office of the barangay, appreciate Kalibo. Tom Prado sa Borwanga, kay Bongsonyo sa Marikina City, good morning man. Pidoy Takbong Pogi, good morning gid. Kagawad Michael Solina, media gahon, mga taglaging Banwa West naman siya. Madam Haina Merced, Madam, good morning gid. Have a wonderful and blessed Wednesday man. Kay Randy Samson sa Rabia, una sa mga taga-Puok. Oh, good morning kuno kaya ex-congressman Lito Marquez, aga congressman Jess Marquez. Blessed morning gid kanda. Kay Arbitore, sangkering gag-om, mainit iya. Aya mainit kay sangkering gag-oman na Toto Arbitore. Kay Johnny De La Cruz, good morning gid everyone. Ani kay Johnny De La Cruz una sa Libacaw Public Market. Kay Madam Marjeline Magsipo Kaplasido. Sir Mario Torreya, happy monitoring sa San Francisco, California, una sa US. John Roldan, listening live, via live stream. Thank you, good. Kay John Roldan, Nong Rigi Ribukan sa Mubo, God bless. Oscar Judosio sa Tambak, New Washington. Paring Abilito Abel Prado de la Cruz, una sa Purokdo sa Sinaserna. Madam Rosie Inaudito, good morning, good. Dating Kapitan at Publishon Makato, UPM Yotim de la Sena. More power, God bless, Kap. Kaya SB Nini Nerly de la Sena. Blessed morning everyone. Naring kay Nang Rolin Guyo Tabor, Mother of Perpetual Help. We come to you today with trust and confidence. Hold us close to your loving heart. Guide us in every thoughts and words and actions. Grant us good health, peace of mind, and courage to face the challenges of this day. Amen. Thank you with Nang Rolin Guyo Tabor kay Nung Noel una sa estansya. Happy Wednesday. Biba Banga. Ali kay Engineer Bernardo Biray Moises. Kay Cyril Navaira, tamagid tanan nga sugay pondohon. Abay ni Cyril Navaira, total ginapundo na tondong ginapapulot simbahan ng kasino nga legal ha. Di tanan nga sugay pondohon aton tanan. Illegal man imaw or legal man pondohon aton tanan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Ano mga kasino nga dito sa Metro Manila, sa mga Santa Rosa, Laguna, pati, idisob, buta natin, dukwan. Ato nga simbahan, naratar, ginapanawagan natin. Bilog nga simbahan Katolika sa Pilipinas, dapat, idisob ta natin nung pagkorag PCSO. Ay, may kasino nga ray, sanction da eh. It pagkor. Ano mga luto nga ra? Ay sugal. Gapusta ka. Anat PCSO. Oro anang STA nga ra PCSO manda. I-dissolve na ton dong PCSO ag pagkor. Ay tananda korporasyon da. It gobyerno. Ag punduhon aton tanan nga sugal. Legal ag illegal. Aga dugaon yung tanan nung pagkor. Ag PCSO. Siyempre kung ginaduga arong sugal, kapindong mga illegal agdong legal ay dugaon man ay ano parong pungusit pagkor ng PCSO pati sweepstake ay nagapusta ka man dugaon man natong tanan tisugot ka mo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Okay, now I know why SB Marte dong ka transact at Polares. Now you know na. Engineer Bernardo Biray Moises. E dito, hindi naman pobre pupunta sa kasino. Too late na kayo. Nalang bigyan ng pastoral discipline. Hindi man, sir. Ay, ano man daw eh. Huli man ang lahat, nakakahabol pa rin. Kung sa mga istorya ron na ang iskoy na kahit kuan, ano itag istorya, huli man daw ang matching nakakahabol din. Sir Randy Samson Sarabia.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, paano hindi makahabol ang matching? Kung ano kung kainkwentro sa karira, pagong. Ay, bisan huli ka, kung pagong ang kalaban mo, makakahabol ka talaga.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Jet. More power. Depende sa sitwasyon. Kung manami nga ni Ron Agod, abong masakyan. Buddy George Makabinta. Med idea gahon, Jet. Halin kay Hamlin Kunanan. Sa Davao del Norte. Ngayon ay pamati. Good ma-update ako sa balita sa Aklan. Good morning, gino na sa Davao del Norte. Kay Hamlin Kunanan. Good morning, Madam Permabel Simato Navales. Kay Manny Alanza, dapat Jet, hindi magtao ita franchise do LGU sa Polaris. Dapat sa franchise holder mismo, intende dagwa ita face out sa mga tricycle. Sa ruas, wamat face out ita tricycle, Manny Alanza. Pwede mataron sa mga gusto mata, alimbawa. So, sa pag-amendar ito ordinansa, bago nga ni, inisuryabi kita ita mga public hearing, eh ano nga naging na public hearing wa nga nit proposed ordinance nga nag-revise or nag-amend itatong nga traffic code. Dapat amendahan naton or gina-revise yun. Dapat 5 years ng code gina-revise eh. Ay 2020 paro nga last nga revision ni traffic code. So dapat last year 2025 gina-revise yun ni Mau. O dapat makaroon. Ginamat-amata yun revise itong nga traffic code. Dahil mag-aanom nga dag-on yun natin nga kodigo, rokodigo, minimum babi karon ay 5 years eh. Dapat gina-revise mo mon. Now, sa pag-revise si traffic code, pwede man nga ibutang nanda Manny Alanza nga, hindi yung kinanganit na bagong franchise pagid para sa e-trike. Do gusto, halimbawa may tricycle ako, lihiti mo, may franchise ako, may MTOP ginatawag. MTOP ron, franchise, dati. Pero iya sa local MTOP, Municipal Tricycle Operator's Permit, franchise man gihapon. Now, ako, MTOP holder ako. Gusto ko mag-buy lot e-trike. Roa ko nga MTOP, i-transfer ko. I-transfer ko sa akon nga e-trike. Pero ibutang na sa ordinansa. Now, pwede man nga magbutang na kita truta, haragata, rong e-trike. Hay sa Roa City, ga-exist nung e-trike, ga-exist man. Rung traditional naton nga tricycle. Ima matagihapon dong number one gid nga mode of transportation sa Roa City. Wa man ginduga aro tricycle sa highway, sa kalye. Una man gihapon, may ruta mata nga para mata sa coaster. May coaster pa nga ni sa Ruas. Yan nga ni Katon, wapat coaster eh. Paano kung may mga coaster yun nga mag-offer iya? Hindi man gali kita. Alcance yung man naton yung mga tricycle. Sa Roa City ganin, may mga coaster pa ito, maliban sa e-trike. Tricycle, una mata, may e-trike, may coaster pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo,
0: depende
1: radyo,
0: sa pagplastar. Good morning, Jet. More power to your program and God bless always. Thank you, Jet. Dating SB, Otoy Navarro sa Villorente. Kay Auntie Nancy, Kumari, Kagawad, salamat gid sa Lansunis kahapon. Ginamat-amatan ko ang ibasi ko na sumakaraton niya uric acid. Magsakit raton niya tuhod. Pero wa pa man ako tiyubat eh. Mga katunga ko siguro. Ay hindi man. Mga sobra sa 1/4 pang sirong hakaon man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ambay ni George Makabinta, may iyaman karon sa Lumansya. Apat ganyan na rokatig. Grabe ha? Apat kita rokatig? Terrible ka man, George Makabinta. Richard Rome. Bawag. Otot, bawagon man po. Hey, bukong man, pati otot ko na bawagon man. good morning it kay Richard Robe. Kay nung Hiner, adi, Gonzales nung Jinjin, good morning it ah. Great ko si Ampon, Engineer Tito Rodriguez at Advance. Ay hinaga pa man ah. Ay, kita-kita kita dagay ito sa ABL Sport Complex, ha? Nung Jinjin Gonzales, advance happy birthday gid engineer Nestor Victor Tito Rodriguez ita Greenland Builders nga maga celebrate ko ng birthday hinaga.

Abo, bigabat, gagamit mo ko ta, GCash, agun, ano-ano pa nga mga electronic payment eh. Parehas kakon, electronic payment, gamit ko magbayad. Hindi abi ka-stablish nung data na loads application it electronic payment. Doon man lang ang concern. Salamat, ganyan abo. Pwede siguro aton nga i-suggest sa sanggunang bayan. Ha? Nga magpasat ordinance ang i-require. I-require. Ha? Aring liyag ko ang mga drugstore nga dapat may mag-install sa nato wifi para matun sa electronic payment. Tama ka man. Toto Paul malapit. Ti Toto Paul, sugot ka tanan. Bawagon. Toto, ginabawal man eh. Legal, illegal. Doon nga ginasinggit ni tatong simbahan eh. Ay gaguba it moral fiber it pamilya gagubat pamilya rong moralidad istoryahan kana perme dahil perme rong pinakapuntong simbahan eh moralidad ag moral fiber nagasamad sa moral fiber kuno pamilyang Pilipino te kon mauron ibawagon tanan pagarias. Good morning, Jet. Oversupply na tayo ng tricycle sa Kalibo. In fact, marami ng kulurom dahil hindi na sila matibigyan ng prangkisa. Dahil sobra-sobra na sila. Saan ito dadalhin itong mga existing na tricycle? Mahina ng kitaan nila dahil konting pasero, marami na rin bumili ng electronic vehicle sa Kalibo para service nila sample. Anak, bumili kayo na... Bumili kaya bihira na kami mag... Tricycle, ay oo. Ag makaroon na bihay, kadali magbakit motor. Ah, kabuabong motor. May estudyante makaroon, nakamotor na. Ah, bibihira na lang ro. Kung may una agad man, ay abo man doon nagagamit it motor at ang may estudyante. Hindi ako against dyan sa EB. At hindi nila kailangan ipaliwanag ang advantage yan dahil alam na namin dahil matagal ang EB na yan. Sa ngayon, hindi pa napapanahon para implement yan dahil daan o libong tricycle ang maapektuhan yan. Halin kay Mr. Alexander Nabor, Ma'am Bilia Lucero Crispino na sa Lipotos. Good morning, Gid. Bobot Bertito. Good morning, una sa Mabilo Kalibo. Kay Charles Domingo. Pang kompleto man sa mong adlaw. Ibi, ano ra, imong programa nga ra. God bless katunod yet and family. Thank you, Gid, kay Charles Domingo. Madam Rowilim Yaba Sumilidilan nyo. Happy monitoring na sa Libakaw. Kay dating SB Longlong de Aces na sa Ibon Abas. Shout out kay Boss John Ray de la Cruz sa LA. Nga nag-monitor man ko no. Kay Ma'am Lina Mercado. Happy viewing, Ma'am Lina. Una sa Sydney, Australia. Buenas dias, amigong Tres Hermanos. Shout out daw kay Woodsticker Francisco. Dr. Jones at your service. Naman sa Babylon, Washington da. Bobby Clyde Orbista. Ag sa pare, dayon. Mga itbulig. Kon ma-hospital. Siyempre, kung wao ni pagkor, wao PCSO, wao loto, wao tanan, wao STL, ay may share sa nara, ruligal ha, maliban sa illegal. Wao kita tagtunan niya PCSO ag pagkor para pangayuan ni ta burial, financial, ag medical assistance. Di ba nga, toto, Bobby Clyde Orbista? Ana May, good morning. Jet, ayaw ta pagpapundo arong STL ha? Ay day, kung tanan ko na sugay dapat, ay susugay nagasamad niya ni Kono Itkwan. Ha? A moral fiber ita, it pamilyang Pilipino. So, tanan nga hampang may pusta, ag may kwartang involved, sugay. Mapaligal man or illegal, basta may pusta, sugay. Pero nga kasino nga ginatiya about simbahan nga dapat pundohon hay legal nga sugal hay hamando iba pati bugang pundohon naton ay legal man doon nga sugal di ba nga Toto Paul? Ato na dahil wara baroto tibiyog sa adlaw habiyog sa gabi eh ah gali ah. Good morning ni Geraldine Sabal Erdistana. Kaya nga pabati mo na kay Madam Bayet Bautista Yamog. O na sa Dungon, sa naman siya. Good morning man. George Makabinta, good morning. Madam Bill Arsola sa Hong Kong. Happy monitoring it. God bless. Almost tanan man nga mga bangko ay may e-payment services. Dolan Bank, may

0: ang paling QR app. May mga public market nga QR code na lang ginagamit. Magbayad do magapanindahan pati sa nagani sa mga tricycle for hire, e-payment na gamit. Bayad sa pamasahe. Rob, kaina ay Bertotan ay sa Mercury. Magbayad daw sanda magbakat bugong ay siyempre gamit electronic payment. Hagwat wifi, data hindi kakalusot eh. Sa electronic payment, kaping kumahina data. So, anong gina-request kung pwede, tanan. Kaping nagag ko kung may establishment, dapat may pre-wifi ka mo. Para sa electronic payment, may punto man si Bertotan. Sa mga bangko ba to, may mga wifi matabiro mga bangko nga ray, mostly. Di ba, Engineer Bernard Moises? Sa Actoda Transport, Actoda Co-op, good morning, Edwell Andrade Tambong. May ba niya pagpamati?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Wow. Isa-isa lang ha. Mahabay. Dali lang, Gid. Karoon ng anay. Balikan ko rin mga mensahe. Pagkatapos siya bangkara. Alas 8.40. Hatod kinyot more power probiotics 8-in-1 coffee mix. Your cup of success. Healthy gut, healthy life. Mag more power coffee daily to achieve a healthier you.
1: Todo comentario.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako galing si Mildred Consantino, taga-Kamansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay.

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Godding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Kasi Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa pagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Walang todo at komentaryo. Ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Balik sa aton nga pagpangalagad oras sa Pilipinas, alas 8:57 na.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Ah, happy birthday ko no, Engineer. At Tito Rodriguez, rin kaya dating Altabas Mayor aga dating Vice Mayor Dini Cano Bulacan Refol nga nagapamati makaron. Oy, good morning gid. Former Vice Mayor aga Mayor at Altabas Dini Cano Bulacan Refol nga nagamonitor makaron.
5: Mabilis sa himpapawid. You get the Jet Reyes.
6: Bago mag-e-trike sulbaron anay rong existing problema sa trapiko. Parkingan Kolorom, ginaisip na binanda kung paano pumaldo. Sa edyon, it mga pumoy kung sino dapat maging opisyalis sa 2028. O medyo pagpamati mga taga Calibo Cable ha. O na kay Toto Arnel Relampago.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Ano ni Toto Jix Maming, karon ko lang i-open ha. Happy monitoring na sa pamilya Aranas sa Ontario, Canada. Kay Toto Ijo Binje Aranas. Ag sa binog pamilya. Ag iya sa Olbos Wang. Una kay Sir Edgar Aranas. Ag kay Ma'am Aranas sa happy monitoring gid.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Raymo Tarondokbal. Rinig na tawag nga everybody happy, ha? Dito ko ginatawag Dokbal. Haboy sa pihak, haboy sa pihak. Everybody happy. Di ba Dokbal? Din ta, ha? Tanan ta, happy.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Makusog rogalabi sa LG at Polaris to Jet. Fast lingid, ha? Wa pa man eh. Iwa pa ba nito ordinansa eh. Jet sa bato diyang, kabuabong problema sa Banwat Calibo. Hamat itrike idaro ang ginadumtan it aton nga SB, pilar dahilan. Problema nato sa kulurum, what solution? Problema sa illegal parking una sa plaza, yabigid kara sa kilidit ni ACC atong sila Serna Street, wa manit solusyon na noron. Tama kagid. Tama kagid. Unahon na ni Matod, problema sa double parking, illegal parking, obstruction. Ah, sa kabuabot ang pagka-problema. Kung natong istoryahan, problema at banwa. Ah, pati kwarta ita banwa, nag-problema kita, deficit yuman kita.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
6: Abay, sino ko noro kwa nakasayod? Kung sin may bank repo. Sin baro may bank repo? Ay, Engineer Bernardo Biray Moises, may kilala ka ba nga may bank repo sa Kalibo? Ita mga pick-up trucks ko, no? May nagpakunta na iya kahapon para eh. Wakot ideya eh. O, kung sino naman may ideya, share abika mo ita information. Ano ka ba ito niya? Saga ko no ka SB member doga hawak it mga kulurom sa Kalibo. Grabe. SB member ga hawak kulurom? Sawa man yata. May ay suno sa atong mga tuda. Mga nga wagilit naaw bisan ginabawar ang kulurom niya sa Kalibo. E, imbes nga sa gasangkiri matuod, ay nga inabo. That's why nga nagaduda rong pumuyo kung sino masasindikato ta. Matsa may handler ta. Imbes nga nagasangkiri, nagaabo eh. Agi napabayan ta, totoo yung munisipyo. Hama nakahamba ako ginapabayat munisipyo rong kolorom. Haywa, taginadakpa. Agwa ta nagasangkiri, nagainabo nga nagainabo. Subot sa bagon, ginapabayan. Ruaton man nga mga legitimate mata ng mga tricycle operators ay nagahinipos man. Dapat kamo magbilog kamo. Pilang libo kamo. Magbilog kamo, magubra kamo at petisyon. Lima kamong katuda sa Kalibo. Poblasyon niya ha? Lima kamong katuda, pilang libo kamo, 3,000. Magbilog ba kamong 3,000 kamo tanan? Ha? Versus kolorum, tanawon ta kundi mapundo. Ugaling ay matsawa man sa inyong hakat niya ni. Kita nyo, nag-inabo, nga nag-inabo man kolorum. Mag-unite mga kamo versus kolorum. Ag magpamugagsa kamo sa itong munisipyo at Kalibo, puwersahon niya itong munisipyo, ay kamo nagabayad. Kamo rin nga nag-atis pila to sa munisipyo, yearly, mag-renew-renew nga ron. Eh, matsawa man. Bisan nga ni aton nga mga tuda, matsawa man sa nang hakat man niya ni.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
6: Kamu dapat doon na gini nga magpamuwagsa. Kamu apiktado ko ron. Rolinibong tricycle gagi, dugangan pat e-trike. Di kong kahugag sa yakyan sa highway. Di pwede mataron nga may specific karo. Halimbawa, Kalibo Airport to Pook GT Port. Makaunabi. Kalibo Airport to Bakawan Eco Park. Total, nag-testing-testing man kita. Ginaduso nga testingan anay. Itestingin yung anay, Airport Pook, ag Airport Bakawan Eco Park. Testingin nyo kung okay. Napakotana, pag okay mao, ano na yung plano rin yung masunod? Abi, ano rin next na yun?
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
6: Hamang nito to, Paul Manapit. Pasaraduha, Tajet. Basarong STL. Ayaw, Tajet. Ay kung ginasaratanan, siyempre isaratanan. Hindi man pwede to, Paul, nga isara na tondong kasino ay sugal. Isara na tondong piryahan ay may sugal. Pondohon na itong sakla ay may sugal. Pondohon tarong bugang ay may sugal. Pondohon tarong bukis ay illegal. Hey, pati STL nga legal, kung ginapundo tanan, pondohon tanan. Di man pwede nga may mabili nga sang bilog. Hey, may class legislation nga matabo rayon.
5: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
6: Kung ginapundo tanan, pundo tanan, legal ag illegal, pondohon dapat. Migujet, may bugong ako sa ubat. Pagpabatsyagang, uwa pa man ako tiyubat, tres hermanos. Kaya ganyan nakakaon ako siguro kabi mga one-fourth. Nga, lansulis ang kinaon eh. Uwa pa man ako tiyubat eh.
5: Todo, komentaryo.
6: Good morning, Jet. Tambay ni Alz. Hindi kitang kunta magkomento parte sa e-trike nga ron. Hagos nga ni hindi kita makabakit cash or maskin katunga man lang sa sa presyo ko tricycle. Ma-e-trike pasanda, ag sinanda isaksak nga kalye kung may e-trike nga ron. Uwa-uwa kung gita ka mo it maabuan ita pangsood sa inyong busa ay. Kung madayang gidmandong itrike nga ron, igto sa airport ninyo obrahang service. Ha, pwede. Total, 1 minute flight, nagatugpa. Ito lang tanan ninyo ipatugpa ro mga flight para paldugid ka mo. Mahuya man kunta ka mo sa mga puyong akganon. Yabigid kamong ngarang nga mga, kami ngarang nga mga pobre. Ano kay Alts-Alts. Medyad law, ano ra, happy pamati ko no kay Woodsticker, the Master Cutter, ano kay Dr. Jones. Auntie Celia, good morning. Wakagi nagpadagat imo handa eh. Mahida ito nga gahon ni Kimo ah. Thank you good Auntie Celia, Nimes, Neon, una sa Napnot. Ag sa mga taga-Napnot, medyo pagpamati. Kay Rixel Panier, alas 3 pa lang, nagagawa mga kolorom. Wow nga, tanganit orasan makon kolorom. Rixel Panier, kapin pagabi eh, puron kolorom. Huya po lang makita mong lihiti mo nagagan sa kalye. Kolorom, muntanan. Bukon na, alas 3. Agos wow, tat orasan makon ng kolorom sa kalye. Pa-check sa website it mga bangko. Dulan Bank, www.landbank.gov. Abo nga foreclose nga equipment from the acquired bank. Pero base waya sa aton, pa-check lang sa site it Land Bank. Base ay una sa neighboring provinces or sa Iloilo. Ipa-check ko, Engineer Bernard. Paano sanda mag-unite ay base may oreg sanda sambilog tapos ang kolorom daywa ay mariak ka matik matik ka hipos. Kung sabagay may tama ka man Madam Bill Arsula. Good morning, God bless you always man Engineer Cesar Gomez Laico ora sa barangay New Buswang.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
6: Good morning, Nunjit. Monitor ako ya, makara sa iyo, turong. Ayaw man pagtanan nung pundohon STL. Paalita kami nga, legal, mata, amon nga ranong, anat great lion, ay, gina, papundohan ni nung kasino. Legal man, nini GC Marie Arboleda, legal man nung kasino, gina papundo. Legal, ha? Legal. Legal, ginapapundo simbahan ay sugay ko no. Ay kung ginapapundo nyo rong kasino, ipundohon tanay nga sugay. Pati bukis, kapin gano'ng mga illegal, pundohon, sakla, tumbo, mga sugagan sa, bisa na matyan, pundo ay sugay. Para tanan parihas. Pati tanan na luto, sweepstakes, STL, bisan legal, pundo ay legal nga rong kasino, ginapapundo simbahan. Para tanan parihas, ha? What sugay nga nag-exist sa Pilipinas? Pundo tanan. Ay sugay nga ni, sugay na istoryahan na to ni.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
6: 8.5 FM. Total istoryahan tarong sugay. Jet, good morning, pakigreet at happy birthday si Onyok Natalio. Ginakangay yun yung bilog sa ugan. Agdugid ka mo. Gasaka maura, agasakar maurat kagawad. Kung ida yun nung eleksyon, ang pagigreet man si Nanay Mila Natalio, PJ Natalio, John Ray Natalio, ang Pilier Natalio, nga nagapinamati gino na sa Mabilo. Sa sityo, Mabilo, sa Tambak, sityo sa Ugan, Tambak, New Washington. Good morning gino na sa imong katangkihan, Toto Rex de Felipe, ro imong magapad niya takatangkihan. Good morning man sa pamilya Ambito, una kay Nini Jane Ambito, sa Libtong, kay Nung Roger gali. Oh, good morning, Ed. Nung Roger Ambito. Nga nag-monitor na sa Libtong. Para sabi ka ra, kung ginapapundo na tondong sugal, nga sanksyon ita pagkor or PCSO. Para sabi ka ra, ha? May nagwa nga balita. Gin forward iya kakonday. Ino kinangan nga mag-agtoklo sa Manila. Ha? Hay, may PCSO 80+ branches yun. Nga pwede magproseso ag mag-release ita financial assistance hasta 50 mil directly So hindi ka na pwedeng umagto sa, bisan di ka mag-agto ya sa PCSO naton sa Kapitulyo. Online, pwede. Ay may PCSO nga lang 80-plus branches nga makaproseso at makarelease it medical assistance up to 50,000 pesos directly, ha? Directly. Ay dong PCSO ay may una nga more than 80 branches nationwide. Authorized nga makaprobag mag-release it hasta 50,000 nga medical assistance directly. Eh, pasabi ka ra. Ay PCSO, sige na buha. It PCSO rong anang kwarta nga ginatao para sa mga burial assistance, medical assistance, educational assistance, share it mga local government unit. Hindi baga sa mga sugal. Nga ginapadagag at PCSO ag pagkor. Rin mga tig 50,000. Nga ginapanupod nga ron. It PCSO ag pagkor para sa nagakinangan ng mga pobre. Pang pangubong, pang pa-hospital. Hey, sige na buong aron. Di ba nga sa legal ng mga sugal? Sa STL, sa casino, sa loto. Una, di karon ng source, it pundo. Para sa nga ng mga pinansa resistance, hey, sige na ito, padagaganon sandara. Ituro na to sa simbahan yung dayon doon. Ha? Ha? Ay, total, ginapapundo. Ba't ako nag-suporta sa casino? Ano mata ako naman nag-casino? Pero, hey, siya natin ituro rin sanda. Pondohon natin tanan nga asugal, illegal, aglegal. Tire nga mga naga binato tig 50,000 nga assistance rin sa pagkorag PCSO. Hey, ituro na yun natin sa simbahan doon. Sa simbahan natin ituro. Hey, kung waunit pagkorag PCSO, waunit sugal eh. Dahil buhi manang may pagkorag PCSO dahil sa sugal. Kung wat sugal, ay alin do posit pagkorag PCSO kuni wagon. So wagon kita at mga assistance. Ay sige naton ituro dayon. Ituro naton dayon sa simbahan, ha?
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Ito rin ka mo o malagwa. Ay siyempre, wagon ita, gataw ita, mga burial financial medical assistance nga pagkorag PCSO. So siyempre what sugal pundo eh.
7: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race.
6: Ang bilang mga Pilipino para sabit bugang o ay pinaligos at aron nga tradisyon it mga Pilipino bugang ay legal doon sugal imaw pero legal man pundohon man atong bugang ay bisan may legal nga bugang may bugo may illegal man yaning bugang sa barangay.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Ay, nako. Good morning, Jet. Mati kong doon. Ginaduson na darong e-trike para mapaldo masanda doon. Alin taro anda kung hay madali lang do ang anang term matapos karon. Kaya kaguhay taro mga mapiktuhan niya tricycle owner ag mga driver. Kaya bugtaw kalibunhon. Salamat. Alin kay Jan Ramos. Good morning, Gid. Blessed Wednesday. Dating kagawad, agkon maediksyon, makapitan, Mila Inocencio Taiko, it barangay New Buswang.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Madam Roswilia Salim Sabaliero, ma'am. Happy monitoring, man. Chet, gaagaw panit sanda sa kompleto. Tama. Ay kompetensya, nakikipag-kompetensya kung yan isanda. Kung maroon galijet, kinangan gid nga i-update mo imong drone nga ron. Toy sa leader nga ron it Colorum, so-called nga taga-ISB. Kuno malang eh, kuno malang. Solo sa balita. solo sa balita. Pero wapa, doon nga mga aligasyon po yung man doon, hindi pa konfirmado.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Ay paalin, ay anong padangarang pangpusta para sa hakpait sa Domingo? Ay balik ko lang kay Patsun kung bawagon nung ay balik mo ka na. Hindi ba ito pwede? Ibalik mo ta ka na. Haman matong gapinusta kay ginabawa inyo. Bawa ba yung sugal? Ah, napagini pati madjong bawangon. Ah, di ba? Ay, madjong sugal, may pusta man eh. Bukod niya pang palipas oras, may pusta eh.
7: Walang ina...
6: Megot akong nagapit kan sa narunay. Kung may pusta ang kwarta, ah, okay takunta kung nung pusta ko na'y pitik. Ah, kung sino mapirde, gapapitik, okay lang. Ay, do sugal, basta may pustang kwarta. Sugal eh. Beating. Gambling.
7: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
6: Sa PCS o gahalin dong medical assistance, it mga manginginom, aga change smoker. Tama. Tres hermanos. Alas 9.15 ba nung oras sa Pilipinas?
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Ay, nako. Gamagat ay mong basa. Alas 9.15 atod kinyo ba, wa? Ita. Dali lang ina. Tasta na ninong. Ah. Sina ko niya partner kun. Naduga pa, naduga. Nawala yung partner ko ah.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Okay, simbe. Karon lang galing ah. Oh, di lang na kita mag... Nawala pa yung mawi. Liso na kita banwa si Banaton nga mga topiko. I want na rong gambling. I want na rong e-try. Total, wa pa man. Actually, wa pa man. Ga committee hearing ko no sanda. Dahil ganit ko nga letter nga rin ni endorsement letter ni Mayor. Ha? Ah? Do letter actually ni Polaris Transport naka-address kay Mayor. Ag gin-endorso ni Mayor sa sanggol ng bayan for proper disposition. So, wa man gini nakahambang rin ka to nga gina-request na nga magpasat ordinansa or gina-pamiendahan doon nga ato niya traffic code. Wa man eh. Basta gin-endorso mo lang ni Mayor Joris dong sugat ni Polaris nga nag-requisite authority nga mag-deploy iti trike. Now, dahil nga wamat power si Mayor nga mag-taut authority, ay dong may power nga mag-taut authority, hayro ato nga lokal sanggunian, dahil grisory ang karap, franchise, MTOP. Hay, papaano mo nga ni sugtan? Papaano mo pa sugtan? At paano mo tawat authority si Polaris nga mag-deploy iti trike ay wakat legal basis? Wakat legal nga basihan? Dahil wat ordinansa? So, bisan magtiniyabaw pa si Polaris, it authority, hindi man pwede rin isbang without authority. Dahil una-una, wa, ha, it existing nga layi, ordinansa. So, nung magwa ka ron, illegal imaw. Ag kung illegal, dapat ginadakop. Di ba nga TTMD? Prasit kuloro, may illegal dapat ginadakop. Pero wa, manaton ginadakop.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
6: Ginapabayan malang naton. Arong illegal nga ni, nga nagadinagan malang sa karsada. Ay sinatoton nga implementing arm. Itaton nga local government unit pag-abot sa traffic rules and regulation. Daw buta. Ah? Daw buta, banwa.
7: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
6: Ay nako, alas sa 9.18 na. Ay, good morning anay sa mga taga DYJJ Bodjong Panay. Una sa Rojas City, Capiz. Ang oras ay hatid sa inyo ng More Power Probiotics sa 3-in-1, 8-in-1 Coffee Mix. Your kabog sa, of success, healthy gut, healthy life. Mag More Power Coffee Daily to achieve a healthier you.
7: Todo komentaryo.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-umbra to sa idagong. Dati wa ako ka-umbra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagong ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na Dayang More Power, ay nagmayan, ay imaw. Ngani, ay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kong kamo. The best
3: trying
4: More Power.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
2: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
4: Suramiras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na.
5: Just Analo promo na.
4: With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Senate Manalo.
9: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash shawi na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: Uy, Mare, magwapag yung lupi ka makaroon na. Ikotin mo man abi rin yung sikreto ka, Kol.
12: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una ay servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Agharap pa, may anda pa nga tatu para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agpasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigla ko basra kagupuhon at baby face imaw gihapon.
13: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
12: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
14: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, ibili sa mga butika. GTX 500,
15: Samsung Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
15: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
15: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaidipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Muna, ara na sa kape ang tanan nga ginakamita ko. Anti-oxidant, na anti-aging.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Kapoy.
19: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
20: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
21: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
22: Armando Castillo ng Danday. Pagkatay? Nandoro. Kapoy nun na eh, ano, may saan sakit ko nun na hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung...

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
4: Balik banwa sa aton nga pagpangalagad. Oras naton alas 9:31 na. Sinyon to kayo na. Good morning, Jet. God bless you always. Watching you with Ma'am Puli Sabal. Thank you again, Ma'am Puli. Aga Sir Ed Sabal, na sa California, USA. Abuon nga amendment sa kalibodong parte sa Kulurom. Migo until now, issue gihapon ng Kulurom. Only in the Metro Kalibo. Alin kay Tres Hermanos. Tao lang nanda sa mga Kulurom ang i-try kung di magsugot. Mga tuda total, may mga franchise man sanda, enjoy man dong Kulurom. Alin kaya Mr. Freddy Ili Mercurio. Itaw lang Kulurom nga, sa mga Kulurom ng mga i-try kung ili magsugot. Mga tuda total, may franchise man sanda, enjoy man dong Kulurom.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
4: Ayang-ayang nagdabit tiyempo na to ni. Buwas naman ah. Buwas naman kita, Banwa. Raw update, tag-development. Kung mga nagkinatabo sa aklan sa nagtariwan nga 24 oras, bantayan si Banamon Union News and Public Affairs Program. Nangin ka partner sa technical side, Engineer Ding Dong Rubiso. Sangagan kong bilog na Foresight Radio Todo Aklan, Jet Reyes po lamang. Nagaiwan na nikinyo temporaryo it mahidayton mahilwayon mainit nga gahon it Merkures. Pizza 7 na kita banwa sa bugan it Oktobre. Trabaho lang walang personalan banwang nagabamati mangin hilway ka.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 Masaya sa negosyo. May risk. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatag sa mga butika.
7: Sorihanda sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag inamakwa, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo ng mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila

0: lumulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikista, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imo lawas. Kung pigaw ng soldado sa imo lawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, ini grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Kaya if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka da that hinders your immune system.
1: May mga predisposing factors ka na sa kaga, especially importante, Sir Boy, ang D3 bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So ang laton-laton, da bala, kamo na, Sir Boy, no? Especially kung kamo, medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gidin yung immune system. Ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid, nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: system.
1: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
0: Amo na kay picto sang D3 bio sakto, Sir Kevin, no. Ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo nung tumbo katuoy ka labuoy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
1: sa Mega World,
0: o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo, nga may dala na gilis masakit. Pero, kampante ka kung nakainom ka na sang D3 bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Tahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabagat, sumagabuti ka.
1: Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio. Paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kaya nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag-capric acid naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imong appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 bio, no. Ang D3 bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared

0: sa gatas ang iloy. So duwa amo man lang ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So kung galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 bio na kita, Sir JP, no?
1: Yes, exactly.
0: So ang MCTs, no, ang ambakugan gina, gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag itang ginahimo sang ketones? Ang ketones, amo lang ni, ang maka, in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gitsang brain ang aton nga kalamay. Galing, kaya ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy. Clean energy ka dapat, dapat ketones, no? Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatugas ang ginatawag natin nga byproducts. Or, kung sa ano pa, layman's term, wala biro sa JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga. Wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike sa glucose, damo siya ya. Aso nga nagkalabilin. Damo, biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
1: That's why isagam basta sa Kevin, yung kainom ko blaser sang D3 bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
0: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So, ang ikaduha pagit, Sir JP, nga MCT, nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid, no? Special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Makakas,
3: magabot ka.
1: Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no? Dito tawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag nila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na doon sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So, sumungad na itong anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang ginatawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
0: boringot
1: ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton tiyan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema siniya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
0: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
1: Correct.
0: Kaya mayroon iba, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa yan malipayon, ang isa buringot.
1: Buringot.
0: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas siya happy hormones. No?
1: Correct.
0: Ang isa yan nubo, no? Taas siya stress hormone, wala ma-counteract ang isa ng happy hormones.
1: None.
0: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? or pagkaon sang imo probiotics nga kung example ah nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome nag-inom ka D3bio so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable no plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanami sang imo brain health no
1: correct
0: para in order to utilize this happy hormones importantly no so amo na ang aton nga bintaha kung ga D3bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
1: No? Correct no kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampyon ang imo mood no. Ano pagibala ang ginahimo ni D3bio sa imo ginatawag nga mga good bacteria probiotics nga putik tahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin, nga ginimo sang probiotics, nga ginaprotektahan ni D3bio, amo man yung kapatulog si imo, gina-convert ni sang atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nang kapatulog sa imo. No? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka kaula unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3bio hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso ubos ipon kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni ginapanami pa ang imo tulog and the best thing about this is natural cause this is a food supplement hindi niya drug mo so amo na ang advantage that's why damo nagidya mga senior citizen damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki na gidya sa D3bio kinami ng tulog wala pa masakit protektado pa kontra mikrobyo so kung gusto ka mag-ayo kag nami pa ang tulog mo mag D3bio
0: so sa aton nga mga suki no kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3bio ilabi na kung ining nakabutilya no
1: oy,
0: piki ina piki na, no? Kag piki na. Naka soft gel ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack naka banig kag naka box no ang iya nga packaging amo man ang aton D3bio ang D3bio naton is in soft gel pero naka blister pack naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle sir boy no ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet no from carnivorous or omnivorous nga diet gusto niyo mag vegetarian diet so sa aton yung mga suki nga tigpalamati sir boy no sige on lang nilang pag tumars ang DTX 500 may TC alkaline vitamin C D3bio kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian sir boy kagang mamliga nila ilay kayong lawas
1: correct good morning God bless stay healthy and start your week right
2: D3bio health news. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong lawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga hawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong lawas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ano po si Elvira sa Biliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Sa pag-retiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung negosyo ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro servisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radio.
1: Radio.
0: Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, kamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sa mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinurinot na. Kung hindi kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunta sila ang diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
9: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
10: Sa itong mga suki, ngatik palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kong kadabugtaw na itong magtulok to sa espiyo. Doka nami sa ngatong skin, no? Ina, aton pag-istoryahan kung paano na natong malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs, Kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? Tuwa mo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tawag mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
11: Batchmate mo si Richard?
8: Ha?
11: Batchmate?
8: Magulang sa sakon, gawa.
11: Ate, okay.
8: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
11: Gabi. Manong Tong.
8: Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
11: Hindi ka naka-guest, no?
8: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang ako. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
10: ni sa...
8: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen, amunin siyang ga-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin, ga-provide siyang elasticity. Gina-attacky ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init. Ang UV rays, kid, Sir Boy, sang adlaw mo, gini, grabe, gini, magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagid, Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga produce collagen and that's the time gagsige ka na sag gisige na ya sag gravity itself bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig no nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko, may mga ridges na, no? Do naga kuno ba lang, naga tubo-tubo da nga kun ano da, gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lang tawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh, daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pilo Pascual hair. Damol yun
11: kulong?
8: Eh.
11: Kulong? Hindi man kulong si Pilo.
8: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
11: Napitawan pa yung engineer.
8: Seriously, i-delate ang aging. Paano Sir Kevin, inom kita antioxidant. Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy
11: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no ang collagen sa una damo kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga pa kita ka, kampiyon man ang akon health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga akon tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akon, kay basic ka DTX 500. Ha? Dasi ka mighty C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500. Kag naka mighty C.
8: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag.
10: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boy sa nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
8: Dasig
10: mag-ayo. Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik sa GP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad man, Sir JP.
8: Tira, kung makonsekwintaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
11: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
8: At yan, amuna na pari Richard, thank you good sa...
10: So, ang gakatabo na Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
8: Okay.
10: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
8: Amo mangyapon.
10: Vitamin A. Vitamin C.
8: Gusto.
10: No? So ang ini nga mga vitamins,
8: small amounts, no?
10: Ang vitamins ni siya, vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, namigid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong alawas naga-glow.
8: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
10: Hindi si Richard De La Torre.
8: Richard Gomez, namin ko. Namin ko.
11: Basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
8: Akong babae.
11: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
8: Ang abnormal.
11: Hindi man, ah.
8: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
11: Nag-text na ganyo.
8: Sige, daw mahamutos ang piki ng gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baw ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
11: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbunny eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
8: Mm-hmm. Alright. Sige. So agap ako ng api, Sir Boy. Mm-hmm. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguok, gari nagumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
11: Swabi.
8: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkid akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
11: mag DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine nga lin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
8: Kaga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot lang, upset stomach, utot-utot daw gasul. Butangan lang nila sa buluban yusan, mga Artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
10: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang chan is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics naman ang pag-aistoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
8: Yes, and of course ang para sa manami nga circulation, Sir Boy, kita
11: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga maka, ini nga food supplement may maka, may kabuwaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
8: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung plana, nakikit sang muscle mo.
11: So, sakto lang init, kampiyon.
8: Gasulod, sa yung laki ginapangkuha itong mga palanakit sang imo nga muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya, kung gambalatian ka na. Ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
12: Talk ni Doc.
11: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
8: Ay!
11: Ang isa sakit chan.
8: Ay!
11: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
8: Oh.
11: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko natunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D-Tribayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubos si Paul Kagilanan ay ang D-Tribayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D-Tribayo hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubos si Paul Kagilanat kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D-Tribayo as a topical solution? Ining unod sa D-Tribayo may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold pressed extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D-Tribayo, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Ay butangan mo ni buho, i-apply mo dayon sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic na mga skin diseases, putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D-Tribayo, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D-Tribayo, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D-Tribayo that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D-Tribayo? Once matumal mo D-Tribayo or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka D-Tribayo, butangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis.

0: like this by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit chan, ano mo ba ni D3Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imutan, ginalevelize niya ang acidity sa imutan. That's why amat-amat kwa ang sakit chan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imutan, kayang-kaya man pat yun. Sang ginatawag nga D3Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarim, no? Amo nga tawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3Bio. So, da mo makita that D3Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
1: So, pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imukutis at the same time, ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may Paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E ini, nga namigid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag. Kung ang imong deodorant, Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
1: So madam, huwag inyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa atong programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind ta lang ka muna nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood, layo ka mo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung ga-suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumal sa D3Bio. Ha? D3Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Oras sa Radyo Todo, alas 11.36.
1: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
0: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Miyerkules. Petya 7 na po tayo sa buwan ng Oktobre, taong 2026.
1: Todo Balita. Todo Balita.
0: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigao.
2: At katodong Gisrel Narvar.
1: Todo Balita. Todo Balita.
0: At para sa mga balita ng atin sa inyo ng Board Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
1: Todo Balita. Todo Balita.
0: Para sa headline, balitang lugaya o lokal, Malay MPS, inilunsad ang Boracay e-report platform para mapabilis sa pagtugon sa mga insidente.
1: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, PSA Yaklan magsasagawa ng open house day sa Oktubre 8.
1: Todo Balita. Todo Balita.
0: At 1,678 na batang may mga kapansanan sa Aklan nakatanggap ng 2,800 pesos na cash aid.
1: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline, balitang lokal, higit 100,000 na turista bumisita sa isla ng Boracay noong Setyembre.
1: Todo Balita. Todo Balita.
0: At lipat naman tayo para sa headline, balitang regional, tatlong dating rebelde sa Capiz tumanggap ng tulong sa ilalim ng iglip.
1: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, PRO6 sa nagbabala sa online threats sa mga paralan na publiko, hinimok na maging mapanuri.
1: Todo Balita. Todo Balita.
0: At para naman sa headline, balitang nasyonal, lahat ng probinsya posibleng makaranas ng tagduyot pagsapit ng Marso 2027 dahil sa El Nino.
1: Todo Balita.
2: Todo Balita. 5.5 billion pesos na halaga ng pinsala sa agrikultura na itala dahil sa El Nino.
1: Todo Balita. Todo Balita.
0: Sa iba pang headline, balitang national, 20.7 million pesos na ketamine mula Netherlands nasabat ng POC Clark.
1: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline, balitang national, scholarship para sa mga guro at anak nila isinisulong ni Representative Marcy Teodoro.
1: Todo Balita. Todo Balita.
0: At lipat naman tayo para sa headline, balita international, pananaksaka sa paaralan sa Istanbul, isa pataya, pito na sugatan.
1: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, UN na babahala sa pagdami ng mga lumilikas sa Yemen dahil sa Houthi attacks.
1: Todo Balita. Todo Balita.
0: Headline, balitang sports, Yulo Brothers balik training sa France para sa World Championship.
1: Todo Balita. Todo Balita.
2: Para mo sa Showbiz News, Julia Barreto games sa GL Project kasama si Bianca Umali.
1: Todo Balita. Todo Balita.
0: Headline, balitang negosyo, DA tiniyak ang sapat na supply ng bigas at agri products sa Super El Nino.
1: Todo Balita. Todo Balita.
2: Para naman sa health news, 109 na bagong dengue cases sa Aklan na itala sa isang linggo.
1: Todo Balita. Todo Balita.
0: Alas 11:40 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
1: Todo Balita.
0: Todo Balita. Inilunsad ng Malay Municipal Police Station ang Boracay e-report, isang browser-based reporting platform na naglalayong mapabilis ang pag-uulat at pagtugon sa mga insidente sa Boracay at Malay Aklan. Ayon sa Malay MPS, maaaring gamitin ng mga residente, manggagawa, business owners at turista ang platform gamit ang kanilang cellphone, tablet o computer at hindi na kailangan ng mga ito na mag-download ng app o gumawa ng account para makapag-report. Kabilang sa maaaring iulat ang pagnanakaw, scam or fraud, harassment, physical assault, domestic violence, public disturbance, threats, child abuse, bullying, drug activities, at iba pang public safety concerns. Para makapag-

0: Pag sumite ng ulata, maaaring iscan ang QR code ng Boracay eReport o direktang i-access sa browser ang boracayereport.com. Maaaring ilagay ng user ang detalye ng insidente at alamin ang lokasyon nito gamit ang mga feature. Bukod dito, available din ang Boracay eReport sa 12 wika upang mas maraming residente at turista ang makagamit.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Magsasagawa ang Philippine Statistics Authority o PSA Aklana ng Open House Day sa Oktubre 8 bilang bahagi ng pagdiriwang na sa 37th National Statistics Month mula sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ground floor ng Provincial Office Building. Kabilang sa mga serbisyong ihatid ang civil registration, national ID services, legal advice at assistance sa pagkuha ng statistic data. Para rin humingi ng tulong sa mga late registration ng birth at marriage, pagpapaayos ng impormasyon sa civil registry document, magpaparehistro at pag-update ng national ID at pag-print ng EPIL ID. Bukas ang serbisyo para sa lahat ng Aklano, kabilang ang mga estudyante, negosyante, professionals at job seekers. Katuwang ng PSA Aklan sa aktibidad ang Aklan Civil Registrar Association at Integrated Bar of the Philippines Aklan Chapter.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Sa iba pang balitang lokal, nakatanggap naman ng TIG 2,800 pesos Educational Cash Assistance ang 1,678 na Children with Disabilities or CWDS mula sa iba't ibang bayan sa Aklan. Isinagawa ang pamamahagi noong Oktubre 6 sa ABL Sports Complex sa Estancia Calibo sa pangunguna ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO Aklan. Katuwang ang Office of the Governor at Provincial Treasurer. Umabot sa 4.698 million pesos ang tinatayang kabuang pondong inilaan para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayunin ang ayuda na makatulong sa kanilang mga pangangailangan sa pag-aaral at iba pang gastusin. Ayon sa PDAO Aklan, bahagi ito ng mga programa ng Provincial Government of Aklan para palakasin ang suporta sa mga person with disabilities at kanilang mga pamilya at matiyak ang pantay na oportunidad para sa mga batang may kapansanan.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye, balitang lokal, umabot sa 119,720 ang turista arrival sa isla ng Boracay mula Setyembre 1 hanggang 30, 2026 ayon sa Malay Boracay Tourism Office. Sa kabuuan bilang 103,349 ang domestic tourist, 15,065 ang foreign tourist at 1,306 ang overseas Filipinos. Pinakamalaki ang bilang ng mga lokal na turista na bumubuo sa malaking bahagi ng kabuuang arrival sa isla. Sa patuloy man nananatiling pangunahing destinasyon ng turista ang Boracay na nakapagpapakita ng mahalagang ambag ng turismo sa ekonomiya at kabuhayan ng mga residente.
1: Todo balita.
0: Todo balita. Alas 12:44 na at libat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
1: Todo balita.
0: Todo balita. Tumanggap ng tulong pinansyal ang tatlong dating rebelde sa Capiz matapos nilang silang sumuko at magbalik loob sa pamahalaan. Ipinagkaloob ang tulong sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP na naglalayong tulungan ang mga dating rebelde na makabalik at muling makapagsimula sa kanilang komunidad. Hinimok ni Capiz Governor Fredinel Castro ang mga benepisyaryo na gamitin ang tulong bilang panimula sa mapayapa at produktibong pamumuhay. Bukod sa tulong pinansyal, maaari ring makatanggap ng iba pang suporta ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng ECLIP, kabilang ang pabahay at lupa para sa kanila at kanilang pamilya. Nakiisa sa pamamahagi ng tulong ang Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Peace and Order Council, Department of the Interior and Local Government, at 12 Infantry Battalion ng Philippine Army.
1: Todo balita.
0: Todo balita.
2: Samantalang nagbabala ang Police Regional Office 6 o PRO 6 laban sa mga online threats na maaaring magdulot ng pangamba sa mga paaralan at estudyante sa Western Visayas. Kasunod ito ng magkahiwalay na insidente sa Antique at Capiz na may kinalaman sa mga mensahe at posts sa social media na nagdulot ng security concern. Kamakailan, ilang paaralan sa Ruas City Capiz ang nasuspende ng face-to-face classes matapos kumalat umano ang banta ng pamamaril sa isang high school campus. Ngayon man, lumabas ang investigasyon na ang viral video na ginamit bilang batayan ng banta ay isang prank na na-record pa noong Hunyo 2025. Ayon sa PRO 6, agad nakipag-ugnayan ng pulisya sa mga paaralan, magulang, lokal na pamalhaan at iba pang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at guro.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Alas 11:46 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
1: Todo national. National.
0: Posibleng makaranas ng dry condition o tag Toyota ang lahat ng probinsya sa bansa pagsapit ng katapusan ng Marso 2027 sa dahil sa El Nino. Ayon kay TOS Secretary Renato Solidom Jr. Ayon kay Solidom, mula sa 7 probinsyang nakararanas na ngayon ng tag Toyota, inaasahang madaragdagan pa ang mga lugar na maapektuhan sa mga susunod na buwan. Ayon sa PAGASA, tinatawag na dry condition ang sitwasyon kapag 2 magkasunod na buwan na nakapagtatala ng 21 hanggang 60% mas mababang ulan kumpara sa normal. Inimok naman ng DENR ang publiko na magtipid ng tubig upang maiwasan ang kakulangan sa supply. Bilang dito ang pagsasara ng gripo habang nagsisipilyo o naliligo at pag-iipon ng tubig para sa iba pang gagamitin.
1: Todo national. National.
2: Umalo sa mahigit 5.5 billion ang kabuuang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa matinding El Nino. Batay sa pinakauling datos ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, nasa 201,322 na magsasaka at mangingisda na ang direktang naapektuhan ng patag Toyota at nawala ng pangunahing pinagkakakitaan. Pinakamatinding tinamaan ng tag-Toyota ang Cagayan Valley o Region 2 na sinunda ng Calabar Zone, Bicol, Zamboanga Peninsula at Davao Region, Soccsaryen at Caraga. Patuloy namang nagbibigay ng ayuda at alternatibong kabuhayan ng mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan para matulungan ang mga magsasaka at mangingisda ang naapektuhan ng El Nino.
1: Todo national. National.
0: Samantala, nasabat naman ng Bureau of Customs or BOC, Port of Clark, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency, ang nasa 4.14 kilo ng hinihinalang ketamina na nagkakalaga ng 20.7 million pesos mula sa Amsterdam, Netherlands. Idiniklarang compact ceramic fan ang shipment na patungo sana sa Valenzuela City. Ngayon man, nakitaan ito ng kahinahinalang imahe sa X-ray inspection. Dahilan upang isailalim sa physical examination. Natuklasan sa loob ng shipment ang 7 transparent plastic bags na naglalaman ng puting crystalline substance. Nagpositibo ito sa paunang screening sa spectrometer sa special care reading. Habang isinaalalim naman sa confirmatory laboratory testing ng PDEA ang mga sample.
1: Todo national. National.
2: Isinisulong ni Marikina City 1st District Representative Marcy Chodoro ang Banukalang Scholarship Program para sa mga kwalipikadong guro sa pampublikong paralan at kanilang mga anak. Muling inihain ni Chodoro ang House Bill No. 1050954 o Public School Teacher Scholarship Grant Act na unang sinulong na kanyang asawang si Marikina Mayor Maan Chodoro noong 19th Congress. Layunin itong suportahan ang professional development ng mga guro at makatulong sa edukasyon ng kanilang mga anak. Sila rin ng panukala maaaring makakuha ng scholarship ang mga kwalipikadong public school teachers para sa mga master's and doctoral degree ng program sa mga state university at college na accredited ng Commission on Higher Education.
1: National. National.
0: Sa iba pang balitang national, kinumpirma naman ni Department of Education Secretary Sunny Angara na isasama na sa teaching load hours ng mga guro ang Learning Action Cell o LAC sessions. Ang LAC ay regular na sesyon kung saan nagtutulungan ang mga guro, nagpapalitan ng teaching strategies at nagbabahagi ng mga epektibong pamaraan sa pagtuturo. Ayon kay Angara, kinikilala na ngayon bilang bahagi ng professional duties ng mga guro ang oras na iginugol sa LAC sessions. Layunin itong mabigyan ng sapat na pagkilala ang professional collaboration ng mga guro at mahikayat silang patuloy na pagbutihin ang kanilang teaching skills para sa kapakinabangan ng mga estudyante.
1: National. National.
2: Sa iba pang balitang national, tinalakay ng Pangulo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Polish President Karol Nawrocki ang pagpapalakas ng ugnayan ng kooperasyon ng Pilipinas at Poland sa kanilang bilateral meeting. Ayon kay Marcos, ito ang unang pagkakataon ng host ng Pilipinas sa isang Polish head state kasabay ng patuloy na pag-usbong ng relasyon ng dalawang bansa sa nakalipas na dekada. Kabila sa mga prioridad na larangan ng kooperasyon ng security at defense, trade and investment, science and technology, food security, tourism, labor, academic and cultural changes at kolaborasyon sa regional and multinational fora. Nagpag-usapan din ang pagpalakas ng Europe-Southeast Asia Cooperation at mahalagang usaping pandaigdig kabilang ang pagsulong ng rule of law sa international relations.
0: Alas 11:50, iuno na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international. Dasawi ang isang mag-aaral habang pito naman ang sugatan matapos ang pananaksak sa isang paaralan sa Basak Seher, Istanbul, Turkey nitong Martes. Ayon kay Istanbul Governor Davut Gol, kritikal ang kondisyon ng biktima bago ito tuluyang nasawi dahil sa tinamong mga sugat. Nasa kustodiya na ang 15 anyos na grade 10 student na umano'y suspect sa insidente. Ayon kay Gol, mula sa iba pang paaralan ang suspect at pumasok lamang sa paaralan ng mga biktima bago naganap ang pananaksak. Inihahanda na ang suspect para sa kaukulang proseso ng hukuman. Muling nagdulot ng pangamba ang insidente sa gitna ng mga naitalang kaso ng karahasan sa mga paaralan sa Turkey nitong mga nakaraang buwan.
2: International. Nagbabala ang United Nations sa patuloy na pagdami ng mga taong lumikas sa Yemen dahil sa tumitinding pag-atake ng Houthi rebels. Ayon sa United Nations Refugee Agency o UNHCR, nagit 130,000 nakatao na ang napilitang lumikas mula nang sumiklab ang matinding laban noong Agosto. Batay naman sa tala ng World Health Organization, sa 959 na katao ang nasawi at 4,207 ang nasugatan sa Yemen mula Agosto hanggang Oktubre. Lumala rin ang kaso ng kolera sa gitna ng pagpapatuloy ng kaguluhan. Pinaigting ng Houthi rebels ang kanilang pag-atake sa Yemen bilang bahagi na kanilang hangaring makontrol ang pamahalaan.
0: International. At para naman sa detalye ng balitang sports. Bumalik sa training camp sa France ang magkapatid na Carlos at Eldro Yulo matapos ang kanilang kampanya sa 2026 Asian Games sa Japan bilang paghahanda sa nalalapit na 54th Artistic Gymnastic World Championship sa Rotterdam, Netherlands. Sa athletes homecoming dinner noong Lunes, ipinahagi ng magkapatid na lilipad sila patungong Antibes, France nitong Martes para sa kanilang paghahanda. Ang World Championship ang magsisilbing senior debut ni Aldro matapos ang kanyang paglahok sa Junior World Championship na ginanap sa Pilipinas noong nakaraang taon. Gaganapin naman ang 2026 Artistic Gymnastic World Champion sa Oktobre 17 hanggang 25 sa Rotterdam, Netherlands. Balitang sports.
2: At dako naman tayo sa showbiz news sa balitang artista. Game si Julia Barreto na muling makakatrabaho si Bianca Umali kabilang ang posibilidad na gumawa sila ng Girls Love GL Project sa MediaCon na kanilang upcoming movie. Ginawa ni Bianca na bukas siyang muling makatrabaho si Julia kung makarating ang tamang proyekto. Samantala, pinuri ni Julia si Bianca bilang a breath of fresh air ang nasabing game siya sa posibilidad ng GL Project kasama ang aktres basta dumating ang tamang material at panahon na. Balitang showbiz.
0: At para naman sa detalye ng balitang negosyo. Todo balita. Iniyak ng Department of Agriculture or DA na may sapat na supply ng bigas at iba pang agricultural products sa kabila ng epekto ng Super El Nino. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, maaaring umabot sa 700,000 metric tons ng palay ang mawawala dahil sa naturang phenomenon. Patuloy naman ang local production sa pamamagitan ng National Food Authority or NFA na patuloy ring bumibili ng palay mula sa mga magsasaka. Bigyang din ni De Mesa ang pangangailangan para sa mas maraming cold storage facility upang mapaglagyan at mapanatili ang kalidad ng mga agricultural products.
1: Todo balita.
2: At para naman sa health news, sa balitang pangkalusugan, nakapagtala ang aklan ng 109 na bagong kaso ng dengue mula Setyembre 13 hanggang 19, 2026. Ayon sa Provincial Health Office, pinakamaraming bagong kaso ang natala sa Malinaw na may 15, sinundan ng Malay na may 10 at may tig-7 sa Ibahay at Numansya. May 6 na bagong kaso sa Banga, tig-5 sa Makato, Nabas at New Washington at 4 naman sa Leso at tig-3 sa Libacaw at Madalaga. Samantala, tig-2 naman ang naitala sa Altabas habang 1 naman sa Balete, Bataan, Burwanga at Tangalan. Sa Kabuuan, umabot sa 1,129 ang dengue cases sa Aklan mula Enero 1 hanggang Setyembre 19, 2026 habang 4 naman ang naitalang nasawi dahil sa sakit.
1: Todo balita. Todo balita. Todo balita.
0: Alas 11:56 na, at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success Healthy Gut Healthy Life, at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli po, kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw
2: at Katodong Gisrel Narvar ng Radyo Todo Kaibigan.
1: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita. Todo balita.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it daoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billionaire Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Rahe Pharmacy, Martirito Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo, J33 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 6 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 10.
0: Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo Aksyon.

0: ang halian. Todo aksyon.
1: Todo
0: aksyon. Aksyon. Bawat balita, hindi palalagpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo. Todo aksyon. Pag may balita, may aksyon. Todo.

0: Ay, nga tradlaw Banwa Itakalibo, may nga tradlaw Provincia Taklan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililiba, sa pagpagayag it programang Todo Aksyon.
1: Aksyon!
0: May karugad daw kita, ita Miyerkules, sa petsa 7 na kita Banwa sa buwan, ita Oktobre, dagon 2021.
1: Aksyon!
0: Oras na lang Banwa, rin kagapag-abi-abi, kagapag-panamyaw, ita may nga hapon, may kagapag-pamati sa itong mga suki, kagapag-amati. Sa kabilugan nga Banwa Itakalibo, kabugisan nga Provincia Taklan, sa kutob kumagabutan ko itong pagpangalagad. Magkaroon ka ng edisyon ni Tato nga paga ililibar o ang kong gikinyo Banwa ang nga pag-welcome pa pag-apalamyaw ita maayad-ayad nga udro adlaw iya sa aton nga bilog nga probinsya Itaklan. Magkapagayag ng programang Todo Aksyon na sa alauna yung media magkaroon ka ng hapon kita mag-ililiba daw sa pag-tao no? Itapila ka mag-balita impormasyon mga nagkaganabo sa bugos na aton nga probinsya Kataklan sa aton nga pagpangalagad.
1: Aksyon!
0: Sa ato ng mga negosyante sa Bahing Krakong Kalibo Public Market, kama naman sa Bahing Krakong Kalibo Shopping Center, sa ato ng mga katodo, sa ato ng mga bulantero-bulantero, banwang nakatutok na makarokraga utro adlaw. Kabusta, duwato niya sa mga, itry kagad law ita Miyerkules, sa ato ng mga katodo, kapingin sa mga nagpamati makarokraga baga panyempo. Kama ino, nakapatagali ka na banwa ita pagilabas duwato ng mga negosyante, kapingin daw sa ato ng Kalibo Public Market at Kalibo Shopping Center, kama naman sa tara nato mga merkado publiko sa bilog nato nga probinsya Itaklan.
1: May balita, may aksyon.
0: Tara man nga mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers. Nga padayon pa sa giyapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon. Ita aton nga nga Banwa Itakalibo kama naman bilog nga probinsya Kataklan. Siyempre makatodo sa pila ka mga terminals na iya sa aton sa sentro ita Banwa Itakalibo. Nga makaroon ka nga mga pang orason nagapupaway na aton itong iba nga mga drivers. Kapinggit sa aton yung mga tricycle drivers mga katodo iya sa aton sa Banwa Itakalibo. Sarong iba nagapalagay ka ng Banwa itapagaw ilabas na sa pila ka mga karindirya. Kapinggit sa mga terminals na sa eastern naga western part kung aton ka nga probinsya Itakan na makaroon ka nga mga panyempo mga katodo while nga nagapamati sa aton nga pangalagad makaroon ka nga mga pangorason. Aton nga mga igmangod nga nagapamati man sa tag sa tag sa nanda ka mga panimagay samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos kaya ita ilabas.
1: Aksyon!
0: No, kapinggi sa baga timprano pa nagapahaom, no? Ita anda ko nga ilam son, magkaroon ka na baga panyempo. Pero ang iba, nagadigamo, nagaprepara pa gang, no? Kapinggi sa mga ulihin na ka nagapahaom. Ang sa mga wapay na nakailabas, kamulang bahala, no? Magaprepara rin inyo nga pera gahon, magkaroon ka na unto. Kay kami man dumagatod kinyo, no? Ita pila ka baga balita, ang nagkaganabo iya sa Banwa Itakalibo, aga bilog ga

0: mahal.
1: Ilaban wa sa mga balita nga itong pagkatawat ligwa, pagkatataron sa itong pagililiba sa itong pagpagayag makarong krang hapon. Naya sa itong pagililiba mga katodo sa itong pagwaragwag sa Miyerkules edisyon ito itong palatuntunan. Na kapin asang gatos no, kabaga empleyado itaton sa munisipyo kay Tabanwa Itakalibo. Aron nagapaidagom kahapon mga katodo sa Rodeca gin patigayon nga random drug test. A itaaton nga LG o Kalibo nga ginpangunahan mismo. Na itaaton nga alkalde Itabanwang Kalibo pinagi sa kay Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro.
2: Aksyon!
1: Now, kama naman dumpila na ton ka mga miyembro, no? Kung sanggol yung bayan, na itabanwa ka na Itakalibo, mga department heads, aga iba pa ka mga empleyado, no? Ita munisipyo kung banwa ka na Itakalibo, kay sandi ka na banwa, no? Sa pagpabutsag, itaton ka mga alkalde, ang kapin, no? Asang gatos ka mga empleyado, mga katodoro nagpaidagom sa rin ka na random drug test, naging palagayon kahapon ka na ga-adlaw, no? Mga katodo, no? Itaaton nga abanwa ka na Itakalibo, una mismo no sa munisipyo Banwa itaton nga Banwang Kalibo mga kaabyanan. No, madami man da magkatodo no nga mga lihok no tika nga ginapatigayon itaaton kada nga LGU Kalibo mga katodo ang magaserbi kada Banwa no nga modelo ahuwaran no ita iba naton nga mga igmahod kapinggid no, sa aton nga mga pumuyong kalibonhon no mga katodo pagpakita no itaaton nga pila ka mga empleyado no itaaton kada Banwa Kalibo sa pagpaguda mismo kuwaton kada alkalde kung Banwa kada Itakalibo mga katodo. Ngarong katuyuan ka ra, no, nga at least, no, waagil it may mga naga-engage, mga katodo, nga mga empleyado ita munisipyo, sa roday kaga paggamit ita illegal nga droga, mga kaabyanan. So standby Banwa sa ato nga pagililiba sa ato nga pagpahalagad makaroon ka nga hapon na aton ka nga pagatrataron no sa kabugusan ka ato nga pagwaragwag makaroon ka edisyon ita aton nga pagpangalagad. Samtang sa piyakabahin pila pa kabaga balita sa aton nga pagililiba makaroon ka edisyon ita aton nga pala tuntunan. Aro day ka nga Boracay report mga katodo ginlunsar na ita aton nga Malay Municipal Police Station sa isla ka ita Boracay na pinagi ka nga katodo sa kay Police Lieutenant Colonel Orlando Caraga Jr. Arong hepe ita aton ka nga Malay PNP rong katuyuan na itry ka nga platform mga katodo nga mas pagid no nga mapadasig arong pag-report ita aton nga mga kaigmanghuran mga katodo nga mga incidente ornano ka nga mga nagkaganabo una karon sa isla ka ita Boracay na mga katodo no nga hindi mo na kinahangyan mga katodo nga mag-alto kapabito sa istasyon ita pulis o magtawag pagid no kay kinahangyan mo gang na mga katodo nga iskan roday ka nga QR code mga katodo ang ma-access no itry ka nga platform gamit ro anuman ka nga mga mobile phone mga katodo para nga mas madasig no roray ka nga pag-responde mga katodo sa inkasong may una karaga mga insidente, mga reports, mga katodo, aroray karaga magkaganabo, una karon sa isla kara ita Boracay. Na sa bilog banda Banwan no sa katuyuan ita ton karon mga otoridad nga masiguro gid no rong kagawasan ita publiko mga katodo mga residente mga negosyante tanan naton Banwan nga mga turista nga una karon sa isla kara ita Boracay na mga katodo agud nga maaboid nato no rong pinaka mga magkaganabo ang mga insidente una sa isla kara ita Boracay like halimbawa sa aton nabing mga bisita una no nga madugaan kara ita mga kagamitan like una karon sa Bisfront to aton kara nga isla kara ita Boracay aron day kara mga biktima kara Banwa ita mga kawatan no sa pinanaton ka mga residente una sa isla may una kara mga biktima man na ita pagapanakit oro day kara physical injury no mga katodo may nano pa kara nga mga klase ang mga insidente partikular day kara mga pagpangistapa abi una sa aton mga bisita may una karon nga pagpangabuso sa aton ka mga imangod na karon sa isla kara ita Boracay na mga katodo ag tanan no nga mga insidente nga sarang ninyo banwa ha maipaabot no paagi mga katodo sa kaga paglunsar ako anton karon nga Malay Municipal Police Station ako da sambi kaga programa mga katodo nga makabenepisyo o anton karon nga mga pumuyo kama naman do anton nga mga bisita mga igmangod na to no mga katodo open do ano kaga baga concern halimbawa kung may inyo karon nga mga concern like sa problema sa legal kaga droga pwede nyo madun makatodo ma-access ma-report karon may una karon banwa nga mga nasayuran kamo no nga mga may una abi karon nga mga akusado nga may una karon nga mga mandamiento di aresto na so sana ninyo rin makatodo no maipaabot no sa paagi no sa nakilaga Boracay i-report na mga katodo garang katuyuan nga mas pagid no nga mapadasi araw nga pag servisyo pag responde ita aton nga mga otoridad sa nakilaga mga insidente nga i-report makapin una sa isla ita Boracay
0: hindi palalampasin ng Radyo Todo
1: samtang sa piyakamahin mga katodo pila pa sa mga balita nga to nga pagililiba makaroon ka nga hapon sa aton kaya pagpangalagan dugang grama katodo no nga requirements no sa mga patigayon ang magproseso kung license to own and possess sa firearms ang mga katodo sa aton ng mga igmanghod mga katodo like sa mga baguhanon or sa mga renew mga katodo kay makaroon gina required ang mga katodo ronday karang nga pag patigayon or pag prepare no pag secured ito ay karang nga agan storage no mga katodo ang kasunod na banwa itry ka nga mga insidente no nga nagkaganabo sa pila ka mga espilahan no sa pungsod naton mga katodo kung nagtariwan ka mga adlaw o mga dinomingo binuan mga katodo naraya ka nga sentro man itry ka nga kontrobersiya kung paalin banwa na buo itry ka nga mga inunga no itapila naton ka mga gun holders mga katodo roday ka nga armas so dapat makaroon mga katodo ay kinangangid no nga may imo kara ang firearm storage sa vault no nga para nga ma-secure ang mga katodo roday kara nga armas no dili lang bag-o ang requirements no sa pagproseso ko imo kara application no sa pagbuo ug pag-renew kung license to own and possess sa firearms ay isa aton kag mga igmanghod ang mga kaabyanan daw kay daya kara makatodo no baseman sa pagpabutyag ako nga PNP Firearms and Explosive Office na pinaagi no sa kay Chief Police Brigadier General Milicio mga katodo agin na pabutyag no ronday karang pila ka mga impormasyon mas pagid no nga gindugangan ronday karang pila ka mga kinanganon ang mga requirements banwa para man no sa seguridad mga katodo ita membro kara ita ba pamilya kay syempre kung may una kara banwa ikaw nga secured karang gun storage sa vault mga katodo ang ito kara maitago ronday karang armas niya hindi baga pwede mabuo maka-access through imo karan nga mga unga nga sarang nga magamit mga katodo no sa posibli abi karan na no karan nga mga insidente or krimen mga katodo agod nga malikawan ruray karan man nagkaganabo ko nagataliwan karon nga mga binugan
0: pagana sa pananghalian todo action todo action.
1: Samtang sa piyakabahin doon to niya provincial government kahapon mga katodo kapin no sa 1678 tanan no kabaga pamatanon no nga may una karon nga mga kapansanan or de kanaga children with disabilities mga katodo sa bilog na to niya probinsya Katakan araw nakabanton no mga katodo itry karang cash assistance no nga nagabalor ita 2,800 pesos ang mga katodo iya sa ton karon nga bilog karang probinsya Takan gagin palaging kahapon do day karang aktibidad programa ita aton karang probinsya sa pagpanguna ko aton kag gobernador kay Governor Joanne Mera Flores
0: pagana sa pananghalian todo action todo action.
1: Saray mga katodo ro pila ka mga balita nga to mga tawat ligwa no pagatrataron sa to nga pagililiba makaron karang hapon
0: todo action.
1: Sagi apo na padayon ka mga katodo nga magkapadagay inyo karaga mga mensahe pila ka mga pagpanamyaw concern nga gusto ipagabot sa toga pagililiba makaroon ka nga hapon kaya ato gito nga pagataw at ligwa no sa kabugusan ko ato nga pagwaragwag sa Miyerkules nga edisyon ita aton nga palatuntunan mga kaabyanan. Aga padala lang ha, itinyo ka nga mensahe. Naga siyempre paki-like, paki-share. Dato nga pagpangalagad makaroon ka nga hapon na, para mas mabu na to no, nga mga katodoro magkapamati, maka-updates. Itapila ka mga balita no, kapinggin sa mga balita lokal nga aton nga pagataw at ligwa. Iya karon sa aton nga pag-ililiba.
0: Pag may balita, may aksyon. Toto-toto, aksyon.
1: Mga imbukada libanwa nga mensahe no, nga gimpadaga sa ato kagapagpangalagad makaroon ka nga hapon. May giga hapon na may gapagpamati no, kay Ma'am Lina Mercado. Nauna giginagapadaga ko ada karong mensahe no, sa ato kagapag-ililiba. Nauna karon sa Sydney, Australia. Una ka day Ma'am Elizabeth no, sa Germany. Good morning no, kay agahon makaron. Una sa pungsod da Germany no, nagapamati man sa ato nga pagpangalagad kay Madam Belle Orsola sa Hong Kong. Una kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Happy viewing. Happy listening man, happy viewing kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen. Nauna karon sa Dubai no. Asaga mata sa pagtutok. Sa ato nga pagwaragwag sa kada unta adlaw naton, nao nga pagpagayag sa aton kada pala tuntunan. Kay Ma'am Jane Malian Kimpo sa Hong Kong, happy viewing. O naman kay Batsa April Joyce Alonsagay. Na maidaging nga hapon, nagbaiging nga pagpamati. Sa kay kagawad Michael Villanueva Solina, una sa matagabarangay Lagin Bano West, Numansya. Sa kay Sir Roger Lacero Nagales, good afternoon. No, nag-monitor man sa atong kagapalatuntunan. No, una sa kay Madam Princess Dimple sa Isla Caraita, Boracay. Good afternoon. Una sa kay Papang Sunny Senyeres, sa kay Bro Russell. No, sa Senyeres Family sa Barangay Yapa. Una sa kay Madam Sally Senyeres sa Barangay Baybay, no, sa Banwa Caraita, Tangalan. Maidaid man niya pagpamati. No, aga may gid nga kahapunan nun.
0: Toto, aksyon.
1: Kay Sir Villaruel, no, kay DRV Dion na Villaruel, una karon sa may Barangay Tambak, no, sa Viewpoint, sa Barangay Tambak, no, sa Banwa Caraita, New Washington, sa Balwarte, tanakron nga gwapo nga maguwang, kay Kapitan Alex Villaruel nga nagapamati. Iya sa aton kaga pagpangalagad. Kay Sir GP Magpusaw, good afternoon. Na may giga hapon. Kay pare ko evento mulak mo. Good afternoon, kamusta? Kabuhay na ikaw nga wagid na ka pabatsa. Diin ka na subong nga bin na tumula. May giga hapon ha, may gapagpamati sa aton nga mga kaapin. Sa kay tating Kapitan Ignacio Banjula Jr. ang kilabot it mga chicks sa Boracay. Nang sa mataga Bill Team PC una, maaydahigid nga pagpamati ag maigid nga hapon. Kay Private First Class sa KV Revesencio sa 82nd Bantay Laya Batalyon. Una sa Campli Basis Mundo Banga. Nang sa aton nga mga tropa una ita Philippine Army no, 82nd Bantay Laya. Maaydahigid nga hapon ag maigid nga pagpamati. Nao nag-monitor man makaroon karagabaga panyempo no, sa ato nga pag-ililiba. Una sa ato nga managosyante sa Uyutron kay nung Woody Nabara. Kay nung Ili Nabara sa may Kalibo Shopping Center sa Mataga Champs Restaurant. Good afternoon. O naman kay nung Harley dito man sa Harley's Bindungguan. Maaydaban nga pagpamati. Kaga sa kay Sergino Ambito no, gamasako makaroon no, kay may kasubo no, sa pamilya no, sa pagtaliwan ni Tatay Paul Hensio Villaruel Ambito. Ginapaisa yung makatodo ha, nga ita mga pamilya no, sa mga kaibataan, amigo, agamiga no, ni Uncle Paul Hensio Villaruel Ambito. Ngaymaw ay nagtaliwan yon sa piyak kakinabuhi ko October 6 no, kahapon karagadlaw. Agroan na karong agawa sa inahamtang anahamyang wala karon sa may Sitio Grande Barangay Bayang sa Banwa Kara Itabatan. Nawa pa man ita schedule no, dong gubong no, ipaisal galing na ita pamilya Ambito no, particular na sa kay Sergino Ambito no, roga pagtaliwan na ni tatay na no, Paul Hensio Villaruel Ambito una sa Barangay Bayang sa Banwa Kara Itabatan no, kondolensa sa pamilya Villaruel Ambito no, na kay Sir Gino Ambito no, roga principal ita Maria Feliciano de la Cruz Elementary School una karon sa Barangay Arcangel Azur sa Banwa Kara Itabalete. May nga hapon na kay Sir Ramon at kay Mamay Maymunja, no, sa Munja Di Manuel family. Aw na karon sa may Barangay Bagto Leso nga pamati. Una sa mga taga Rockscan Motor Parts. Kay Jam Jam ba? Oh, disgrasya naman si Jam Jam ka Habi iyo. Wako ka sayon imaw tagali tura ko ang kalinga gina report kay ina. Kay nagakatuhog mo kay ina una karon sa bangko itaton kag kalibo PNP. No pagbugtaw na ako si Jam Jam tama ko unta nagapamantaw ka kon nga ra. Ay may gani wa gid man nakaangkon ita last row gid gid abi gid permi ay wa kagid abi nagapamati mo kay si Ramon mo no nga kon na hilong na ay hindi na magmaniho kay ita motor hindi na nga magpinanaw pa.
0: Action.
1: Una ba sa RK Okay-Okay, no, sa Leso, sa Barbasa, sa Kulasi, at sa Simbalong Antique. Una kay Sir Ramon, no, sa Antique na nagpamati magkaroon sa Kulasi Antique, no. Una sana ko gapresto sa RK Okay-Okay.
0: Action!
1: Ay, Ma'am Rosie Isog, sa mga taga-barangay Andagao, good afternoon, no. May ba nga hapon, nagbagi nga pagpamati. Una kay paring Janelle Gregorio sa Gregorio Family, no. Una magkaroon sa Bacauzor. Una kay paring Geoffrey, kay Tatay Freddy, happy listening. Kay kagawad pare ko Josel Arbolida Quadernal sa mga barangay Sigkay sa Banot Banga. May giga hapon aga may mga pag-uilabas na no? Magkaroon ka nagbaga panyempo. Aga siyempre no, sa ato niya mga miyembro kung Malay Municipal Police Station Station Drug Enforcement Team no kada Master Sergeant Teddy Dalisay nga nagamonitor sa aton nga pagpangalagan.
0: May balita, may aksyon.
1: Ay 30 minutos ba nga nagkataliwan sa oras kalita alas 12 oras magkatao datod kinyo na ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Ngani no sa aton nga mga katodo, sa aton nga mga igmanghod, ay kapingit sa mga mahilig na magkape, dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat sigado na ito, meron kape nga aton ginainom, meron kape mga katodo, gabay una, gabay dami ka binipisyo para sa ikamayan itaton nga mga kagawasan. Ginarekomenda, ginamuro pag inom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Sagya po na sa nga mabakar ng more power sa broadcast center at sa second floor kong Casa Isidra Building 19 Martyr Street, Poblacion, Calibo, Aklan. Kay mabu na ito, mga katodor, nagpahayag, nagpabutyag. Kung ano kay piktibo sa anda nga magawas umpisa nga sanday nag-inom. Ita more power. No? Kaparasgid ni Auntie Jessie Marte. Nga sukit more power ay nagapamatigid makaroon. Una sa Marte family sa Ruas Avenue, iya sa Banwa, Itkalibo. Na ito, Banwa nga pagpanumbalik. Kung ito na karagapag-detalye at ito nga mga headlines nga balita. Dugang nga mga mensahe nga gimpabot at ito nga mga igmangod. Balikan na ito pagkatapos anay pila ka mga reminders.
0: Todo, acción. Todo, acción.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor Dilatonga, taga Barangay Lagitan, West, Numay Sakran. Ako ang buhay na gainin ng More Power Probiotics Coffee. So,

0: supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until subong, sa inyong mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
3: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Siningati On.
2: Okay, pag-isuryahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners. We have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na. And these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
4: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194.
2: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand. Dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest. Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis

0: ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Valcor Lending sa Godding Ramos Street, Cadibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Valcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Valcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
1: Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu sa Katincha. Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Ikapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
3: Uy, Mare, kagwapag yung looky ka makaroon na. Ikotin mo man abi ro yung sikreto ka, Paul.
4: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang Lamar Plaza Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una is servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agpasayod ka, Mare, nga alagang Lamar Plaza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigla ko basra kagupuhon at baby face imaw gihapon.
5: Agharap pa, Mare, alagang Lo Marquez man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
4: Ikaw, alagang Lo Marquez ka ba? Lo Marquez Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
6: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
7: At ito si Dero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Koto, aksyon! Aksyon! Aksyon! May aksyon! Aksyon! Aksyon! Ang bawat balita, hindi palalagpasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
8: Balik sa tagapagapangalagad sa tagapagililiba, may 45 minutos banwa nagkataliwan sa oras si Taalas Dose.
1: Aksyon!
8: At sa giyapo na po tayong kamunagapamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola.
1: Aksyon!
8: Oy, happy pamati ha, sa kay Sir Mike De La Torre no, nakaroon sa mga taga-CBM pawn shop no, sa Oyotrong no, nagpamati magkaroon karagabagapan niya po. No, iya sa aton karang pag-ililiba no, sa aton pag-pangalagad no, sa mga taga CBM pawn shop no, una sa Oyotrong Calibo branch no, nga nagapamatigid sa aton nga pag-pangalagad ang sa mga nagabaligya kay Santos sa likod ni simbahan kay Kuya Edi Villarobin Sima Religious Artikel. Happy listening
1: na
8: halin sa kay Sir Mike De La Torre nga nagamonitor iya sa aton karang pag-ililiba makaroon ka nga hapon sa ato niya pagpangalagad. May Migo Bong Swalo, gaw na karoon sa Capitol, nagapamati man, nagasempre kay Abro Yulio Garbo sa mga taga Global Paint, sa Purok 5 sila Serna, aguna sa mga taga RG Paint, no, sa barangay Lagin Banwa West Numansia, or Lagin Banwa West Numansia, no, sa tag-ana kay Sir Dante, no, kay Ma'am Ruth Garbo, nga nagapamati, no, ag sa tanan, no, ng mga empleyado, ita Global o RG Paint no sa Numansia.
1: Aksyon.
8: Kay Alonso Tamayo no, may nga pagpamati no ag sa Tamayo family no sa Isla Tabura kay sa may Sitio Lapus-Lapus nga nagapamati.
1: Aksyon.
8: Aga kay Migo Carly Tornia Santiago no nagamonitor man na sa Manok-Manok proper. Ama karo karagabaga panyam. Po na kay Kapitan Rimon Quinto no sa Sitio Kabanbanan sa barangay Manok-Manok kay paring Jerome Madranso no una karon sa Tambisaan.
1: Todo aksyon.
8: Ang kadi para kami kay ilig no, na karon sa cargo port no sa barangay Manok-Manok sa mga truck driver una nga nagailabas sa karinderya no di pare Romel Kahilig nga nagapamati sa ato nga pag-ililiba, siyempre, kay Madam Princess Dimple.
1: Aksyon!
8: Ang magandang Aksyon. Si Ma'am Princess Dimple na nakikinig sa Isla ng Boracay. Kamusta, Madam? Matagal-tagal na rin no, na hindi kami nakita ni Madam Princess Dimple. Na ilang buwan na rin hindi nagkabalik ng Boracay. Paano kasi pag nasa Boracay, hindi naman bakasyon yung punta natin, no, mga katodo. Kaya kulang sa oras no, para makipagkita sa mga kaibigan natin sa isla ng Boracay. No, maabo kita ng mga amigo, amiga, una sa isla at Boracay, no, sa suod itawagong tag-on. Ang una kita dati na assign no sa isla Karaita Boracay. Ang nga Boracay no nagit kita no sa una sa taga barangay Manok-Manok kay ina kita naga istar no sa Manok-Manok proper sa isla Itboracay.
1: Aksyon.
8: Yan ang kita mga katodo no, sa pagkatao italigwa sa pinakamaga balita no nga to nya pagkataon magkaragang edisyon ita aton karon nga pagaililiba. No, sa aton kang pagpangalagad, no, makaroon kang edisyon, ito aton niya pala tuntunan.
1: Aksyon!
8: No, kahapon mga katodo, no, kapin sanggatos talan, no, kabaga empleyado. Ita aton niya munisipyo kay Tabanwa, ita Kalibo, rung nagpaidagom. No, mga katodo, sa Roday karaga random drug test, ang agin paunahan mismo, ita aton kang alkalde, no, pinagi mga katodo sa kay Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro. Now, kay nakita na ito mga katodo no, sa post no, ni Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro nga imaw mismo ro nagpanguna. Now, kama naman doon pila kabaga miyembro ko aton kaga sangriang bayan na itaban wat Kalibo ag mga department heads no, mga katodo. Ako na sambit karang ang munisipyo. Now, kay rung katuyuan karang mga katodo itry karang a random drug test na no, sa rekraga mga empleyado na no, mga katodo nga para ga mapasiguro mga katodo nga may una karon nga drug free workplace na no, raton karon nga LGU Kalibo manami ra mga katodo no, nga mga tikang nga ginapatigayon na no, itapila naton ka mga local government unit na no, ita aton karon nga mga kabanwahunan na no, mga katodo kay sa aton nga pagkasayod no rong nagahimo ita makaroday ka na mga programa aktibidad like rung banwa ka ita malay no sanda ka na banwa rung naunagid no mga katodo kay I think may anda ka na ordinansa na unagroon sa banwa ka ita malay no mga katodo agahagos nagligad no sa maging patigayon na nga mga random drug test sa pila ka mga empleyado ay naging negatibo no roday ka na mga resulta no ita ginpatigayon ka na mga test. Ang sa pila na ton, kabaga empleyado. No, sa naman na ton, manami ng mga tikang na ginahimo, mga katodo, at least, ginapakita no, sa publiko, sa anton ng mga pumuyo, ang aro anton ka mga empleyado, mga katodo, no, is uwagid, no, nag-engage sa rin kaga paggamit, itaray kaga illegal kaga droga. No, para nga malikawan ta, mga katodo, rung pila ka mga circumstansya, no, sa ulihi kaga bayad, law, kay hindi man manipot, manigar, mga katodo, no, abo ko niya mang ita iya sa aton kaya probinsya takan nga may una karabanwa kun amat no kabaga empleyado a opisyal a ita gobyerno mga katodo ka kun amat nangin subject sa pila kabaga police operation a ita aton kaya mga otoridad kay bangod gani sa pag-engage na sa paggamit ita roday karaga illegal karaga droga. So kahapon do aton karaga LGU Kalibo no salamban naton mga katodo isa raya nagpatagayon kara ita random drug test no asa kapin na 100 tanan ka mga empleyado no ita aton kaga munisipyo ang akong sasin magaserbi man don daya makatodo nga kumbaga parang magaserbi nga inspirasyon or huwaran no ita aton nga mga pumuyo especially sa mga taga-Banot Kalibong makahambal sanda kay manami no kay ruanto nga pila ka mga official no mga katodo ita aton nga munisipyo mismo nagapanguna na ginapakita na no, mga katodo nga sanda wagi talaga engage na no, sa roday kaga paggamit ita roday kaga illegal kaga droga na no, kay daya kaga magkatodo no hay sandig manda sa DILG Memorandum Circular Number 2018-213 na no, may kanta na no sa Dangerous Drugs Board Regulation Number 13 Series of 2018 mga katodo. Nga magpabaskog no sa rekrega drug free workplace policies na ita aton nga tagsa kabaga opisina like ranton kanaga mga local government unit no mga katodo agud nga malikawan no nga may makaroon dayo karang mga magkaginabo sa ulihi karang may nataw no nga hindi kita tondo makatodo malikawan no nga may una gid kun amat karon no that's why gani mas manami random or surprise ang drug test sa ginapatigayon para nga hindi baga makapreparar. Narong pila ka baga empleyado magkatodo. Ako may mga makaraya kita ka naga baga aktividad daw ginapatigayon do aton nga tagsa ka baga LGU no magkatodo. Eh syempre rong pila karon ka baga empleyado maga agang-agang man no or magpasimpagad pagit una nga maggamit pagit abi itray ka naga illegal ka naga droga. Daw kung may makarundaya kita ka naga baga aktividad ginapatigayon aro ato niya tagsa-tagsa karaga LGU, no? Iyas aton sa probinsya kita ka nagkabay. No, mga katodo, rumakarunday karaga baga tikang lihok. No, ita ato niya pila kabago disipyo. Sundon man, no? Ita iba pa na ton ng mga munisipyo, iyas aton sa probinsya Taquet. No, kay kapala sa namba na ton, kaina mga katodo, nag-una ka dati, no? Nag-apatuman. Aro aton karaga LGU Malay, no? Mga katodo, minko, kapilang beses na nisandaman, nagpatigayon. Na itry ka nga random drug test nga agi na patagay ka na banwa itato nga Philippine Drug Enforcement Agency no or PDEA na mga katodo sa pila ka nga mga empleyado na itaaton karon nga munisipyo mga kaabyanan aga yan or aton ka nga LGU Kalibo na natandaan man aton mga katodo no ro pila man ka mga barangay employee no ita barangay Andagaw na mga katodo may una man sanda dati no naging patagayon nga drug test no sa anda ko kabaga empleyado nginangin man nami karong resulta makatodo kay bangod gani nga kaabuan mga katodo nag negatibo no sa runday kaging patagayon nga mga drug test itaato na pila kabaga tagatapan daw kaga pakita ra makatodo nga rung sinseridad no itakada na ton nga ahensya like ro anton nga munisipyo do anton nga mga kabaranggayan ako may makarakara kabaga aktibidad nagapakita no Ruanda karon nga kausa no nga nga indi gid baga mag-engage sa makaron dayo karaga baga hilimoon aktibidad na no, mga katudoy kay syempre kita nga mga official no like kita nga mga empleyado kada gobyerno ako namat no kon makikita baga man na ita iba nga ay mana sanda ni mana nagapanguna nga sanda mismo official no ita aton nga mga barangay official ita banwa a empleyado ita aton nga nga munisipyo naga-engage gani sa makaroday kada baga aktibidad no nga kun amat no ginaimo man baga no nga rason ita iba naton nga mga igmanghod no naiinganyo di iba naton nga mga igmanghod kay bangod gani nakikita nanda pero kung may mamakaroday kada baga programa makatodo rupi na naton ka mga tagatapan ang mga opisina no, may kantanan, no, sa makaroday karagabaga senaryo sa mga kabanwahunan. Arong pagrespeto, siyempre, itaray karang mga pumuhi na ito. Una, gid, no, mga katodo, kumbaga, mag-agang-agang, no, mag-iisip, bagay man na, hindi kita mag-engage sa makaroday karagabaga aktibidades. No, kay bangod nga ni mga katodo nga, aro aton karon nga mga official, ita banwa, nagahimo, itapila, kumbaga, aktibidad. Na mga katodo nga mapasiguro nga mga empleyado ay hindi gid no mag-engage sa makaroday karagalaga aktibidades particular ruray karaga paggamit no itray karaga illegal karaga droga
6: action
8: no kay kun aton karaga basiyan no nagilegal karaga baga binuhan no sa apila naton kabaga banwa like ipin naton nga mga probinsya may una kara banwa no nga mga naaresto mga katodo nga mga official ita barangay no empleyado itato nga munisipyo no mga katodo kaabuan do kaya mga job order employee no nga may una karaga mga senaryo nga nagkagidakpan no mga katodo yung gani sa aton sa banwat kalibo I think siguro daywa to banwaro AGO no nga gin paidagong sa sangka drug bypass operation no itaanton ka nga mga otoridad that's why makaroon no kung naga-renew ka kung imo karon nga job order no mga katodo yung gina-required no dapat may imo karon nga ginasubmiter no nga drug test or nagapaidagong ka makatodo sa nga drug test nga para gaba siguro mga katodo nga ikaw uwa kagid no naga-engage sa makaroday karaga baga aktibidades daw kay ruday karaga problema mga katodo no sa ray karaga illegal karaga droga sa namba naton mga katodo ga kun mapabayan no syempre makatao gidot impluwensya sa ibaman una no mga akatodo nga naga-engage no sa makaroon dahil ka nagabaga aktividad. So kabayang nga, rung iba pa na to, yung mga munisipyo, no, ay magapatagag yun man, itaray ka nga mga programa. No, kay hindi man na to, maitago, no, sa publiko, kung naman may maabo ka nga mga nagapadaga, itabaga minsahe, no, mga katodo nga, si Mauramana, no, mga katodo nga, empleyado, itaray ka nga munisipyo, no, naga-engagement man na imaura sa makarondaya karaga baga aktibidades. No, pero haman man nga uwagid no, na ooperate itatong karaga mga kapulisan. No, nga kung naman man na makikita ng gali man na nagaadto laman na sa munisipyo nga makaraga pitcha para ga magbuo ka na kung sweldo. O galing kung naman mga katodo ro, ray karaga baga minsahi ro mga impormasyon. No, mga katodo, kung hindi na ton pag-i-address, pag-ipaabot sa aton ng mga otoridad ay hindi gid ro matawat nagakaigo kay to pangod do inyo kay mga concern garon kapin pa sa aton ng mga kabarangayan. No, kay hindi man tanan makatodo ay sayo dot aton kay mga otoridad, that's why gani no nga nagapanawagan nagaapilar do aton kay mga kapulisan. No, sa publiko rong kooperasyon no kay tama kabaho no mga katodo rong papel. No, ita aton ng mga pumuyo sa komunidad. No, mga katodo kay ro aton kay mga impormasyon ang ginapaabot sa aton karga mga ka-autoridad, mabahuda banwa nga bulig, no? Sa bahilo nga ivas naton sanda, magambay kita itong mga negatibo karga komento. No, mga katodo, ay kung naman tabi, masami na itong nababati. Ano man ay, ahas tala man na sandaron sa mga ultimo man na, mga pipitsugin una. No, mga galamay lang man na ro, mga sugoon man na, itry karga pila ka mga durugista. No, so sa bahilo nga magpadaga kita itong makaroon karga mga komento. Haman nabi nga hindi naton ipaabot dong pila karaga impormasyon. No, mga katodo, kung may aton karaga nasayuran, sa kagaling kita mag react una, magpaabot itaton karaga mga negatibo karaga mga komento. Pag once nga may aton karaga ginpaabot nga mga impormasyon sa aton karaga mga otoridad, nga uwa karaga mga katodo no gintawaan ita nagakaigo karaga ito pangot. No, mga katodo, doon dong pila ka mga impormasyon nyo ron nga ginahaboy na ton kun amat, no, tama ron ka importante, mabaho doon mga katodo, no, nga bulig sa aton ka nga mga otoridad. No, nga kung sasiin na, basi baga sa uli, no, bangod sa aton ka nga pagpatumbaya, no, mga katodo, ay, sa uli, kibot kita sa bilog sa aton nga, miyembro kra ita pamilya, no, mga katodo, rung mabiktima, ita roday ka nga halit ka nga illegal ka nga droga. No, kay ako personally, no, mga katodo, that's why do aton nga tiyempo pag once nga may una ka nga kinangan, itaton nga pila ka mga kapulisan nga mag witness down sa pila ka mga police operation. Una, git kita mga katodo, no, kay haagyan na ko, no, two times kita banwa or three times na nga munti ka nilang git, no, mabiktima, itry ka nga mga addict ka nga makatodo, naging pagtripan. Daw nga grabe ka nga makatodo rong perwisyo, no? Grabe rong epekto kakon, no? Tag matabo, no? Nag-eskwila ko kato, first year college, no? Iya sa NBC. Daw nga natripan kita makatodo, nga stama karon daga-daga ko rin kay hindi ko gid malipatan, no? Pilang dagun man, no? Nga nabatsagan tarong nervyos kung damat ganit daga-daga ta parong nervyos giyapon nasta sa makaroon na no, mga katodo kay bangod sa ronde kay nga experience na no, mga katodo daga itry ka nga kwa na lango sa illegal ka nga droga uwa sa eksakto nga piniino pero kung uwa baga nakasuyop uwa nakagamit okay man o galing baling nga gra painuino no kung una karon sa impluensya itry ka nga droga. Ang no, mga ni mga katodo umpisag nag-suod kita no, yas sa radyo pag wala siya may una karaga baga operation doon ito nga mga kapulisan huwagi kita banwa nagpamalibad no, kung huwag kita naila nga magabot sa punto sa huli karaga mga inadlaw nga basi baga sa bilog man no, sa ako niya membro kat pamilya ako ni karaga unga no, hanga kung maglala o rin karaga problema sa illegal karaga droga ay mabiktima man mga katodo sa huli karaga mga inadlaw no, dahil karaga mga katodo rin nga pila karaga senaryo no. Kapay kasi pag once nga may una sa Gyapon niya problema sa droga, no, sa sangka lugar magkatodo, kumbaga permi nagkikaroon rung kaakibat, no, rung gulo rung sangka lugar, may una karoon nga mga krimen nga naga kaganabo,
6: action.
8: No, kama naman mga katodo, aro rayo karang nga mga kaso ita paganakawan, no, hindi gidon malikawan, no, kay siyempre, wa nga ni sa normal na karo nga, painu-inu, that's why nakakometer ita rodahi karaga baga, kremen mga katodo. That's why Ruanton kaga PNP, no, ray kara sincero, no, sa pagpatuman, no, pag-implementar ita, ray karaga programa, no, bukod niya mang isa, ray karaga pila kabaga police operation, no, nga ginapatigayon mga katodo, Ruanton niya tagsa kabaga, opisina, ahensya, mga eskwilahan, no, ginasudron, no, nagapatigayon, itray karaga mga lecture, information dissemination drive sa mga estudyante nga maipaintindi ba nwa norong epekto itry kaya illegal ga droga nga wagid no ita may ihatod ka ton no nga manami no kay makaroon nga mga panyempo nagapabata nga nagapabata aron dahil kaya managa engage sa aron dahil kaya illegal kaya droga mga katodo no kay bangod gani no sa kapabayaan man kun amat no kakuha nga na tor tiyempo sa aton kaya nga mga ino nga that's why tama kay importante na no, mga katodo nga anton gid no gina monitor do anton nga mga miyembro kara it pamilya do kay basi kibot kita no sa pila karon nga mga inadlaw balitaan naton na no, mga katodo nga ro anton gali kara nga mga inunga naga engage na no sa makaron day kara nga aktibidad mga katodo particular una karon tunto na nay gamit-gamit no at impluwensya ita barkada na no, sa ulihi karon makatodo kung hindi na kaya hay syempre wala ti sustento na no, sa bisyo pati rung pagbaligya sudlon na mga katodo daya hay asan diglaman no sa anton kaya nga mga obserbaran na no, sa pila ka mga drug suspect no nga mga nadalakpan no sa ray kaya mga police operation no bukod niya mga itiyas anton sa province akal may gani makaroon magkatodo rung mga operation makaroon itatong nga mga kapulisan kay may una na karoon nga mga body cam cam no nga ginagamit ro ato nga mga otoridad kay hindi kada pwede makaroon nga maka operate isang ka operation mga katodo nga uwa kamo ita mga body camera nga ginagamit mga katodo every time nga may ina nga mga operation no kayron katuyuan karon mga katodo no para nga malikawan runday kada nga mga reklamo nga mana ako wagid naga-engage sa makarunday karang aktibidades agin plantiran ako ginsakit ako itaton kag magkapulisan no akero day karang mga senaryo magkatod dati diba tagwa pakarta mga body cam no naga pinagustugang sa karang mga police operation kay hindi recorded banwa antes pa mag abot dong pila kabaga witnesses ay kun amat mga sang oras yuta na tapos ro operation no pero magkaroon magkatodo hindi na ron pwede no no kay automatic pagka aresto karon kay actually ro ato lang kara kay diba nagligad may mga komento nga manabi nga late permi no permi man aton dagi na hamba no kay kita kabuhay kita no naga witness sa pila kabaga operation kay hindi man abiron pwede no mga katodo nga una ta mismo no sa actual nga transaksyon itatong nga magkapulisan una gagi no rumpila ka mga miyembro ka ta witness no nga kaibahan aton kag mga otoridad may ina ro man katodo nga kuan nga dapat rimo kang distansya mga 15 to 20 meters no asa area nga dapat makaabot kayagi no makatodo pag tao kara signal no ita police posture buyer nga na materialize na rong nga transaction automatic ya giron magasabay kamo karon makatodo may imo karon nga police security nga magapagapit karon sa area pero bago ron siyempre i-secure anay ro ray ka nga area kay basi wa ka kasayod sa ako naman sa pila ka mga subject na may armado mga katodo dahil biro masubuko naman no, kung may una kita nga mga miyembro kapulisan no nga matiruan no sa pila ka mga police operation nagahipos siyang kita no may mga una karaban wa naging patay ita mga adik no wagi kita nagakomento wagi kita nagakomento kung nano no mga katodo pero mga katodo wa naton maabot ko namat no ita isip no kung ano rong risko ba risky sa part itry kada baga kapulisan particular no sa anton nga mga intel operatives mga katodo mga nababasaan nato nga mga komento ay manay kinangan pa man nga magtabon ko anda ko mga itsura action ay syempre kinangan man do nga taguon do ko itsura ay makilaga sanda paano sanda makatransaksyon sa masunod pa kada baga police operation no, kung identify na sanda, kabaga kapulisan sanda. Action! No, mga katodo, kumbaga, isang kiriti, mangkunta, baga, no, nga mga bagay, no, mga katodo, ang ginatawaan pagid, no, itry ka nga mga, kumbaga, mas madagom nga kahugan, negatibo nga mga komento, Ako aton karon nga mga kaigmang huran. Now, mga katodo ang kabatas kamat imo pati paturman naga witness una. Ah, apakagainon mo ta, no, mga katodo, dapat kani magpasayamat pa. No, sa pila ka mga miyembro kata media nga naga witness sa rodeka ng mga police operation. Kasi kung wa, mga katodo, hindi ninyo makita kung nano kararo man naga kaginabo. Ah, mga katodo, sa rin kaginapatagay ka mga police operation, no, actual nga nagtabo to, apagka-aresto na itry ka naga suspect, like, sa tabo sa may banwat ibahay. No, mga katodo, nga operation. Ay pa, kung wa ka to mga katodo, ita media nga nag-cover sa rin nga operation, ayan makita ninyo, ro inyo kanyang mag-concern nga ro, nga gina, nga ginapaabot. Di ba gawa, pero, ro, kung paro masubo pa, pati paro nag-cover, karaga video, miyembro kata media, no, ginapakagain pagid na to, no, mga katodo. No, may mga karunday karaga sitwasyon, wa ka muna kasay kun amat, pag once si nagadagaga na rong kaso, kung amat nga ni, nangin, witness pa, no, itry ka nga mga nagkagadakpan dong miyembro kata media kay wala akong nagkakahugan nga pagtapos kat operation, tapos na rong papel. No, mga katodo, mas mabaho dong papel, no, itry ka nga mga witness yung naga participar sa nga mga operation at mga kapulisan kay hindi karoon nga ungkat o nga punduran dako nga papel. So, kay pagkatapos ka mga katodo, pinagdagon patron kung mahiring doon mga katodo, kapimpa kung hindi maka-avail, itry ka nga plea bargaining agreement, no, rung pila ka mga drug suspect. No, mga katod, dinag-on pa ron. Kabuhay pa, kung amat, abutan pa ako nga niligad to, 13 years na rung nakataliwan. No, mga katod, nga, saka pa lang nahiri, saka pa lang ginpatawag kay ta, korte, kay ginapa-explain ikaw, karong ginapaidawang ikaw sa cross-examination, mga katod, ako na ihandong statement itato nga mga kapulisan, no, mga katodo, gagawing presenter ito, nagatugmaman, no, sa imo ko nga statement. No, makaroon mga katodo, nakabudlay, no, sa part, ay try ka nga pila ka mga police operation. No, mga katodo, especially, no, saray ka nga illegal ka nga droga. Pero raton ka nga mga ibang hudaga komento gang mga katodo, no, gawa ito higabot nga sa baylo, no, mga katodo nga kita mag-ooperar, no, mag atao ita mga positive baga, no, nga mga komento sa anton nga mga otoridad. Kaya siyempre, sandara, may pamilya sandara mga katodo, no, nga uwa nagatsimpo nga makauli sa dang membro pamilya kay una karon sa operation awa karon itatuhog mga katodo kay pugaw para nga isurveillance mga katodo rong pila ka bangin target nanda sa raya ka nagabaga police operation
9: action,
8: no, kabay no nga ruray ka nga mga nagkaganabo ay makamuga antes ba kita magkomentor, no, ita raya ka nga mga negatibo hey ato man anay, no, nga iisipon. No, mga katod, hindi nga click yung kita nga click, no? A comment, ang kita nga comment, no? Sa ato kag mga social media account, gawaan kita nagkasayod, no? Ita puno, no? Agpunta kay. Sa namban na ito, mga katod, kung wagid man ita kasaganan lay sa pila ka mga police operation, magagawa gamat na karundo ka matuuran. No, pwede man kamukuro nga mag asuko, no? Mga katod, may proseso man doon nga ginasunod mga katodo sa pag-enquest. Pagang ginapaintindi man niya, giro niya kinangan, kung diskumpiyado ka, saray ka nga operation nga, ginatawaan ka, no, itry ka nga sambungan, no, para nga mag submitter, no, kung imo karon nga accounter abi sa ginaaligar nga operation nga ato niya mga kapulisan. No, mga katodo, kay tanan doon nag-aagi, no, sa tama ka nga proseso. Imo nga nga may una kita nga korte, mga katodo, para ang mag-aagigid, no? Magasunod, no? Sa tama karaga proseso sa pila na ton ka mga operation yun na patigat at ton karaga mga kapulisan. No? Yes, at ton ka kapag-pangalagad.
9: Pagana sa pananghalian. Todo action.
8: May 11 minutos man wala kataliwan sa oras. Kanita ala una oras sa Japon magkatod at kinyo. Ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. At ton ka pagpanumbalik ng dugang pangabalita, balikan na ton pagkatapos panit dugang ng mga pahanam doon.
9: Todo action. Todo action. Todo action.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako galing si Mildred Constantino, taga-Kamansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa

0: kasugan kong gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Gumay tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake
4: ko na yun? Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. O, tsaka yung ano, yung Q10.
3: Okay, tapos yung mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganto ko. Yung doktor na rin nag-okay na sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
3: Uh-huh.
4: Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ng Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir Mayor?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: Suramiras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Senate Manalo.
9: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cashali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
2: Southphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu.
12: Isa ka teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Southphone Gold Coffee Mix na may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw na hagan-hagan ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Southphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Southphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Southphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Southphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
14: Ito si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, bugong magayo. Pero sa magtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang magayo.
2: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio. GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang vaccine sa ating katawan. Mag GTX
8: sa mga butika. GTX 500.
12: Kapoy.
15: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
17: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ikotin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
18: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servicio sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag pasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko basra kagupuhon at baby face imaw gihapon.
19: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
18: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
20: Si Mang Jenny ng Occidental Mindoro.
21: Kasi Jenny po ito na Mambura Occidental Mindoro. 38 po.
20: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
21: Yes po. Nakailang po hanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa pagiliran ko.
20: Opo, tapos?
21: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
20: Wow.
21: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga naman sabi ko itinuro siguro ng dispito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
20: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
22: Balita ng mapaga, pangalaga sa tagapagliliba, may 22 minutos, banwa nagkataliwan sa oras, ita ala una. Mga katodo, nakita yun ninyo, opinion ro GCAS IPO, ro offer period hay October 6 hasta October 12. Kung interesado ka mo, pwede ka mo mag-subscribe gamit ro G-Stocks sa GCAS. Nagapag-subscribe yon ako gamit ro G-Stocks sa GCAS. Sa presyo nga 6 pesos at 60 centavos kada share, raya yun ro oportunidad agud makasubscribe sa manaba nga presyo. Kung gusto ninyo mag-subscribe, simple yamang buksan ro GCAS app, pilion ro GStocks PS sa homepage o kon sa Invest tab. I-click ro GStocks icon ag pilion ro EB Capital bilang broker. Makaroon yamang kadali. Para sa mga wapa nakaregister, mag-register yon it must timprano. Kung registrado yon, pwede ninyo masudlan ro inyong GStocks wallet agud haom kamo kung bukas yon ro IPO. Kung interesado kamo, mag-register yon ag magpaom para sa GCAS IPO.
8: Matalinong talaga. Pagana sa pananghalian. Todo action. Todo action.
22: Yes, sa tagapagpangalagad, no, sa tagapagaililiba, no, happy viewing eh, kay Marijes sa Prado Salminao, no, una sa Banwa Krait Nabas. Todo no, sa ako naman kasi Manwa, una ka sa Banwa Krait Nabas, tao ginagapamati sa tagapagaililiba kay Chick Boy, Jandel Margarigalaw, kay Atong Oreta Kambal. Maayda ay gid nga hapon.
8: Action.
22: No, pati action. Na kung bata na ginavas ba si mag-policeman. Kono ako bata mana kono sa O'Brown sa ginhimo it pulis ay sa iba nimo karaga abo karaga baga negatibo nga mga komento na no, mari Jess sa Prado Salminao no, na sa Manua Kraita Nabas no ay dapat antigo man kita mag kumbaga magtaoy tayga no sa ginahimo itatong gramat karaga baga otoridad na no, mga katodo kay kon mapayan sa namba naton no mga katodo ay kung may una no nga mga ginapakibato ay isukuron kay may una man do nga proseso no mga katodo yun lang rong masaklap kay siyempre while nga nagausa do dagagan ko imokron nga kaso no mga katodo ay mahaba pataga proseso nakakulong ikaw aduin ko naman norong masakit nga rili dahil that's why tama ka importante nga dapat kita na no, maglikaw gid no nga mag-engage sa makaron dai karaga baga hili mo on no particular dong paggamit ag pagbaligya it illegal karaga droga no para ka malikawan man ka todo rong pila ka mga amag kaganabo no sa uli nga may nadlaw nga kamo mangin subject sa pila ka mga police operation nga ginapatigayon ni taton nga mga otoridad. Nalagin check tanay rong linya ni katodong Jestral Narbar no sa nagatipon nga nga mga balita direkta sa nagkaroon nga area standby.
0: Radyo Todo Live Report. Report.
22: Sa line number 1 katodong Jestral with the report please come in. Katodong Jestral dalagin na kay ginapix na to rong linya ni katodong Jestral Narbar no para sa pagbasyada no kung nagkaroon nga balita balikan tarong linya. Now sa line number 1 Katodong Jestral pasok.
1: Nakabatong katodong Rinald no sa pangaywa karang trans ita bulig no ita sa daong karita uplift program ita this WD Field 6 katodong Rinald Robin Pisario magaling kara sa atong karang banway ita Altabas aga Batan katodong Rinald no gipatigayon rong nasabit karang pay out sa mga beneficiaryo it group to no bilang bulig man katodong Rinald sa kinahanganon it mga pamilya no nga individual una karang apektado it nasabitan karang pagtaas it bilang mga bagaklon aga emergency sa kuryente katodong Rinald magkapin sa 487 no katodong Rinald nga beneficiaryo magaling ka sa daywa kara ka mga banwa or nakabaton kara ita assistance katodong Rinald no aga ginatuyo man ito sa pitan karang ayuda nga makabulig aga makabuligan magid pero pila na ito mga imanghod karang nagaranas man katodong Rinald ita kapobrion aga wa manit kaya-kaya no sa atong karang pila ka mga probinsya iya kara sa atong karang aklan katodong Rinald no padayon man no atong karang DSWD nga magatao katodong Rinald isuporta sa atong karang mga igmanghod no nga may wat kapas katodong Rinald no sanda karang kabuhi katodong Rinald samtang dugang pang balita ra nga katodong Rinald no nga opening salvo itatong karang ibahay katodong Rinald no is pagabuksan yon sa October 16 katodong Rinald no nga kara sa Gabino Solidum Park nga sa Banwat ibahay katodong Rinald no magumpisa rong programa katodong Rinald ita launa karayta hapon sa aga assemble ng nga kara katodong Rinald rong tribo agaro grupo sundan na katodong Rinald no ita patik contest mga around the 1:30 katodong Rinald ita hapon agro awarding no aga alas 3 hasta karait alas 3 imidya ita hapon man katodong Rinald pagabot ka taas 4 ita hapon ay may formal man nga deklarasyon katodong Rinald nga pagbukas man ita tong karang ibayat at yan festival 2027 agsad-sad sa kalye no abang nga pagabot ka alas 6 man katodong Rinald ay pagabuksan do mga pilakan mga food festival. So nakipag-angot kita kay ina kay Police Major Prince Andrade regarding mata katodong Rinald no sa nakarang deployment no si tanakarang mga personnel una kar sa Barot Ibay sunokana base mga next week pa katodong Rinald mga meeting sanda no apang nag-request so, no katodong Rinald no atong Ibay PNP sa atong karang Aklan PPO it magkapin sa 48 no katodong Rinald ka mga personnel magana sa atong karang Aklan na Police Provincial Office para man i-deploy no katodong Rinald sa atong karang libot itatong festival zone para man katodong Rinald mapasiguro man dong seguridad no nakarasa tong karang festival festival zone nakarasa banwa ita ibahay may magkapin man katodong Rinald sa 20 no ka mga bandarong maga-join no sa nasabit ang aktibidad para man mapasadya magsangag-sangag gid katodong Rinald no atong karang banwa ibahay sa atong karang patigayunon nga opening salvo nakarasa nasabit ang karang banwa katodong Rinald no aga atong karang balikan na si Police Major Prince Andrade next week katodong Rinald kung kamusta na karang preparasyon no sa pagpatigayunon ng opening salvo
22: na okay, sa Banwa. Okay, next week na katodong Jestrel October 16 adlaw nga Biyernes.
1: Yes katodong Rinald agsunod kara kay ano no Police Major Andrade base mga 15 pa ang katodong Rinald is ito no maabot ni kara katodong Rinald do mga ginapa-augment ng mga police magaling kara sa pila pa ka mga police station no
22: asa ro mga augmentation personnel itatong kara PNP sa halimbawa sa mga municipal police station.
1: Yes katodong Rinald 48 ka personnel katodong Rinald noroging request ita tong karang ibahay PNP sa tong karang Aklan PPO depende pa katodong Rinald
22: sa mga municipal police station mobile force company katodong Jestrel.
1: Kaya kasako po sa nakarang katodong Rinald no, pero wapat information si Police Major Andrade kung sa sin yung mga municipal police station katodong Rinald no magabuo kita iga-augment no nakara sa libot karaita sa Bata Festival Zone sa adlaw karaita opening salbo katodong Rinald siyempre importante katodong Rinald no, visibility matuod no ito karang mga kapulisan una karas na sa Bata Festival Zone para man matuod katodong Rinald masiguro no wawa karaita natawag karang mga insidente aksidente no matabo una kara sa adlaw mismo katudong Rinald, ita opening salvo, una kara sa Banwa, it ibahay katudong Rinald. Bukod kara, nasa pag-check na ito ng mga municipal police station, ay matutaway man katudong Rinald, no, agwagid ka rin mamadugman, may insidente-aksidente yung respondian atong kara mga otoridad. So, dahil na sa gagamatang report, magal sa itong area of responsibility, dahil mga balita ato jaton, it's Santong Plus Gold, ag DTX 500, ag More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy God, healthy life. Pero sa man pa sa todo aksyon, ako man si katudong Gisrael Narvar ng Radyo Todo, kaibigan.
0: Radyo Todo, may balita, may aksyon, para sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
22: Apo gigi siya mata sa report ni katodong Gisrael Narvar, no, direkta sa nakaroon niya area, no, sa pinagkaraga report, yagin na basyada, makaroon karaga hapon, ayos sa ito gagapag ililiba. Next week na galing, norong opening salvo, una karoon sa Banwa, karaita ibahay, no, aga may una karoon ng igalatag, aga security plan, doaton niya ibahay PNP sa pagpaguda ni Police Major Francie Andrade.
0: Aksyon!
22: Tapos naman ang tempo, sa ito gagapag ililiba, sa ito gagapag pagalagad, no, sa Miyerkules edition, ito ito gagapala tuntunan. Aron pila ka mga balita, gawa ta mga botwa, ta matatar sa ito gagapag ililiba, makaroon nga hapon, bantayan sa pila ka mga news and public affairs program, itradyo todo sa Aklan. Uman kita hanggang mga ilibati inagang adlaw sa Webes ng edisyon itato niya pagpangalagad. Partner naton sa technical side si katodong John Albert de la Cruz. Ako man din katodo naging ka-aksyon makarag-raga hapon si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it, ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker.
2: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
3: Nakikinig kasi sila sa radio.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3, the number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuhusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo!
5: DTX 500!
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo.
10: Isa ka teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-uming. Nakakatulong siya dun sa pag-uming natin, talagang... nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Sa pag-retiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas med gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, Go-Maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yung kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa

0: aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kay hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang manami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na! Dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
5: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo.
9: Isa ka teacher.
8: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: puso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Toto 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5
0: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo. Rock Todo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banua East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle, nag-revise ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitate. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At sa kami sa pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit,

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-open sa akin. Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba ka mo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
4: Patata Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, para mismo. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, sarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo. Radyo Todo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyan. Tungod nga ni nga dati kita ay galinumog, dakwad laod laod, tungod wag ako it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, takapin nga laod laod. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Kapi nga natungod mabalhaw dito ang binipisyuraan ng gitao ka pisyuraan ng gitao ka kunag bisanda ako nga pag bawas ay regular gud adlaw adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masayran ninyo nga ro anang binipisyo nga ra ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagitao gitat kabaskog ag

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sanfon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Sanfon Plus Gold. Sigurado ka dito. Sanfon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-reva siya.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitate. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: Okay. 17, 18.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko
5: ayun
4: niyo
5: naman,
4: yan?
5: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlog-nog-log, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
3: Santon Gold

0: Coffee Mix.
1: Nagkape ka na.
0: Lalakas.
1: At gaganda ka pa.
0: Pag-ibig sa pag-ibig.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
4: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko yun po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
3: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo. Ang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguibanua East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J33 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street Kalibo, ag Osmeña Avenue Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Ikaw na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
6: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
8: Si Ma'am Annabelle, nag-drive ay siya.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-hmm.
9: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. So, sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipitin. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, so, tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Tolo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5.
2: Radyo Tolo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyan. Tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag. Ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo ulat ang gulay, takapin nga laod laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaiminom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabalhaw dito ang binipisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J33 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niyo yan? Oh,
5: ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-open sa akin. Anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo.
7: Isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive AC ha?
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpite. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
11: Thank you very
10: every
11: much.
10: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
11: Tama, tama.
10: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus. Plus one.
12: Go! I love this station.
13: They're always on. Radio Toto for the best variety of music.
14: Ino ang

busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station. Station with the best music. News and information. 88.5 Radyo Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo,
2: ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad daod lang tungod wag ako it power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay, takapir nga daod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaiminom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito ado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music, news, and information. 88.5.
6: Radyo Todo.
7: Isang araw,

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
2: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
2: Magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
2: malusog na puso,
3: at iba pang aspeto ng kalusugan.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
2: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
3: at positibong buhay.
2: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
3: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
2: ang kanilang mga suki
3: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
0: Nationwide.
1: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi
0: ang kagalingang hatid
1: ng Rice Herbal Products.
0: Testimonya,
1: patotoo,
0: karanasan,
1: maging mga katanungan
0: sa pag-iinom
1: at paggamit
0: ng Rice Herbal Products.
1: Ito na ang inyong lingkod
0: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
1: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, tayo na pala. Sige po. Magandang magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon na tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo.

At din syempre yan ang ating po namang mga ipinagmamalaking herbal na produktong gawa po naman sa Rice Brand. Kaya naman, ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras na to, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating pala, bukas na po ang ating po namang numero 0969-226-9623. Para po naman sa ating po namang kwentuhang kalusugan. Bukas na po ang ating po namang numero mga kaibigan, 0969-226-9623. Tayo po'y live na napapakinggan na sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Tayo po'y napapakinggan na dyan po naman sa Radyo Bandera Katarman, dyan po sa radyo natin Bonpen. Ganun din po sa G-Radio San Miguel. Maraming maraming salamat po naman sa inyo. Saan nga yung G-Radio San Miguel? And FMR Kamsur. Maraming salamat po naman sa inyo. And yan po naman sa 95.9 Radyo Totoo Batangas. Sa lahat po ng mga estasyon ng radyo na nakadutok po naman sa atin ngayon, maraming maraming maraming salamat po naman sa iba't ibang lugar po naman sa buong Pilipinas na kasama po natin ngayon sa atin po namang paladudunan. Magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. Kung may mga kwento po kayo at katanungan na nais po ninyong ibahagi po naman dito sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun. 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Again, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating unang numero 0969-226-9623. Yung numero na pwede ninyong tawagan dito po naman sa ating balado.

Eto mga mensahe po naman sa ating po namang programa na pinapaabot po naman sa atin. First come, first serve po yan, mga kaibigan, ha, yung mga text po ninyo. At pwede rin po kayong mag-text ng inyo po namang mga numero. I-text nyo lang po para kami po yung tumawag po sa inyo. Pwede po yun, pwede po yun. Sabi dito, Kuya Boy, lagi pong masakit yung likod ko. Pwede bang uminom ng rice coffee? Pwedeng pwede po. Makakatulong po yan sa inyo. At the same time, dapat po ipacheck up po ninyo kung ano po yan para malaman po natin kung ano po talaga yung problema po ninyo sa likod po ninyo, mga kaibigan. Ayon po sa datos ano po na nababasa po natin, humigit kumulang po 1 milyong Pilipino ang nakakaranas po ng pananakit ng likod. So, hindi po kayo nag-iisa. Marami po tayo na mga Pinoy, sa ating mga Pinoy, na iniinda po naman ang pananakit ng likod. Isa rin daw po yan, sabi po ng datos, na pangunahing dahilan ng pagliban sa trabaho ng mga empleyado. Maaring may mga kasamang karagdagang kirot din po yan sa gulugod, kalamnan, o mga ugat sa likod. Ang pananakit po ng likod. Karaniwan nagbumula sa pamamaga, pilay, o kaya labis po na strain sa likod, mga kaibigan.

Marami po kasi posibleng dahilan, mga kaibigan, ang pananakit ng likod. At ang paggamot po ay nakadepende daw po sa sabi po ng mga eksperto sa sanhi po naman ito. Halimbawa, kung dulot po ng pagkapagod, maaaring sapat na daw po, mga kaibigan, yung pagpapahinga. Subalit kung sanhi po ito ng aksidente o pinsala, kinakailangan ng medical na intervensyon.

At sabi po ng mga eksperto, ang pananakit daw po ng likod ay maaaring ikategorya batay po sa haba ng panahon ng pananakit at lugar po na apektado. Ang pag-unawa po sa mga kategoryang ito ay nakakatulong po upang matukoy yung sani at mabigyan po ng tamang lunas. Batay po sa pag-aaral, meron pong mga uri ng pananakit ng likod. Nandiyan po yung acute back pain na panandalian, karaniwang tumatagal po ng hindi hihigit sa isang buwan, karaniwan itong bigla ang nararamdaman at maaaring matalim o yung tusok-tusok po yung sakit. Ano po, may pakiramdam din daw po ng inflame, ano po, yung parang nasusunog o kaya matinding kirot sa apektadong bahagi. Madalas itong sanhi po ng pinsala, pilay o yung bigla ang galaw. Meron naman pong isang uri pa na tinatawag na subacute back pain. Nasa pagitan po ito ng acute at yung chronic pain. Ang subacute back pain po ay tumatagal mula po sa isa hanggang tatlong buwan. Base po yan sa mga pag-aaral, ano po. Ang tindi po ng sakit ay maaaring mag-iba at kadalasang kaya itong pamahalaan ng hindi kailangan ng masinsin ng paggamot. Bagamat maaari daw po itong mga ilangan ng physical na therapy o yung pagbabago po sa pamumuhay. At yung isa pong uri ng sakit ng likod ay yung chronic back pain. Ang chronic back pain po ay pangmatagalan. Tumatagal po ito ng mahigit tatlong buwan at sa malalang kaso maaaring magtagal po ng maraming taon. Hindi tulad ng acute pain, ang chronic pain po mga kaibigan ay karaniwang nagsisimula bilang banayad na kirot na unti-unting lumalala sa paglipas po ng panahon. Kadalasan

0: 50, okay. Tatay Larry, umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: That tipo, sir, nag-take na doon yan. Bali, nung ano, mga tatlong magsita, nahigit, nainom ko. Kaso, hindi ko alam kung ano, bakit pag tumipik ako yan, hindi ako makakatulog paggabi.
0: Sigurado po kayong rice coffee yun? Sigurado pong rice?
1: Oo, oo, R-I-S-E.
0: Sigurado po kayo na rice coffee po yun? Opo.
1: Oh, kulay gintong dilaw na karton.
0: Apo.
1: Yung ano po, kasi gabi-gabi ko po kayo na pakinggan sa radio. Eh, kaya tanda ko po yung ginano nyo na ano, para tama yung ano nang
0: kayo. Nakailang na pong karton kayo, tatay? Nakailang karton na po kayo?
1: Ngayong ano, nakatatlong box ako. Tatlong box na mahigit.
0: Apo.
1: Tapos, nung ano, na medyo nahirapan ako mag-ano, sinigil ko muna. Mga dalawang linggo na.
0: Dalawang linggo na po kayong hindi umiinom ng rice coffee. Ano po yung po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, tatay?
1: Ay, kasi napakinggan ko yung mga ano nyo sa radio.
0: May ano po ba kayo? May iniindang karamdaman din po ba kayo?
1: Ano na, siguro sa ano, sa edad ko, medyo may ano na katawa, medyo masakit, tapos medyo yung nalalabo yung paningin ko sa kanang parte ng mata ko. Tapos yung alam, nakatulong dito sa akin nung ano nung may UTI ako, ito rin sa list. Kaya nga sinan ako yung pag-inom ng ano. Kaya dati nag-iimban ako nung matagal na nakaalis yun sa UTI ko. Kaya rin nakaalis noon. UTI tapos yung sakit na bato.
0: Okay.
1: Yun ang nakaalo sa atin yung rice coffee. Kaya, tapos, nung na-stop ko ako noon, ngayon, nung mga ano, na ano uli akong uminom, kaya bumili ula ako dyan. Ang effect naman sa akin, ito na nga, sabi ko, na ito, nahirapan ako ng na matulog.
0: Lalo, anong oras po ninyo iniinom yung ating rice coffee?
1: Bali, ano, ang dalawang days lang kasi ako eh. Umaga, tapos sa hapon.
0: So ngayon po, nung tinigil po ninyo yung pag-inom ng rice coffee, gumanda yung tulog ninyo?
1: Oo, nakakatulog na maaga. Tapos, ano, yun lang. Bakit ako ganito yung ano sa akin? Hindi naman ako dati ganito eh. Baka may iba kong ano. Ano yun?
0: Opo, baka po hindi naman po rice coffee yung sanhi po noon. Baka po may iba po kayong...
1: Yung nga rin ang ano.
0: Opo, kasi...
1: Yung nga rin ang kinano ko.
0: Kasi
1: pero ano, ito tuloy ko rin.
0: Kasi first time yun, tatay. Tatay, kasi first time yun. Ikaw pa lang. kasi halos lahat po, tatay, kapag umiinom ng rice coffee, inaantok ako. Gumaganda yung tulog. Pero hindi ko naman sinasabing hindi po ikaw tama. Malay po natin. Kaya nga po, tinanong kita kaagad kung tama ba yung produktong iniinom po ninyo. Kasi baka po ibang rice coffee yun, yung RISE po yun sa atin.
1: Tama naman, opo.
0: So,
1: sinasabi niyo doon sa describe niyo sa ano.
0: Opo, kaya po, yes, kaya nga po, bukod po doon sa ang problema ninyo hindi nakakatulog, natulungan naman kayo ng pag-iinom po ng ating rice coffee doon sa inyong sakit sa balakang, sa UTI.
1: Sa bato.
0: Yun sa bato, so...
1: Karoon ako ng...
0: Oo, so okay naman. Tapos yun lang po. Baka lang po, tatay, meron lang ibang factor na hindi po kayo o kaya may ginagawa o may naiinom po kayong iba na o baka yung nakakain po kayo.
1: May tinitik din akong gamot na ano eh, yung sa, ano, minsan nag-ano kasi nagtatasang ano ko eh, ang ngiti ko. Yun siguro, baka yun.
0: Although wala naman pong problema kung halimbawa kayo po ay umiinom ng maintenance po ninyo sa blood pressure po ninyo, wala naman pong problema yun, wala naman pong side effect, wala naman pong overdose yun. So, anyway... para po sa akin ha, wala pong kinalaman dun yung ating rice coffee. Bagkos nakakatulong nga po ito sa inyo. Para, di ba?
1: Hindi ko naman sir na ano, pinopoint sa ano, gano'n.
0: Apo, pero, apo.
1: Ito ulit, para nakakumali lang ayong ano ko.
0: Kailangan nyo lang po talaga kasi tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Napakaganda po kung itutuloy-tuloy po natin. Apo. Okay po.
1: Sir.
0: Sige po, maraming salamat, tatay, ha. Tapos balitaan nyo ako, tatay, kung talagang, alibawa, itinuloy-tuloy po ninyo at ganun pa rin.

0: Balitaan niyo po ako.
1: Sige po, sir.
0: Okay po. Sige po, Tatay Larry. Maraming salamat po. God bless po, Tatay Larry. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Thank you very much. Maraming salamat. Si Tatay Larry po ng Pili ka Marinisuan. Usapan nga natin, mga kaibigan, yung ano ba talaga? Kasi yung pagtulog po, maraming factors po yon na kailangan po nating alalahanin para po diba? Kasi baka po sa insomnia, pwedeng insomnia po yan. Ang sintomas po ng insomnia ay yung nagkakaiba-iba, ngunit karaniwang nauugnay po sa tuloy-tuloy na problema sa tulog po natin na nakaka-apekto po sa physical at saka mental na kalusugan ng isang tao. Ang mga sintomas niyan ay yung hirap kang makatulog, madaling magising sa kalagitnaan ng gabi, hirap makabalik sa pagtulog, pag nagising, maagang paggising, pag-aantok o matinding pagkapagod sa araw, pagkamayayamutin, pagbabago ng mood o pagkakabalisa, hirap mag-concentrate o kaya problema sa memorya, pagbaba ng kakayahan po sa pang-araw-araw na gawain. Yan po yung mga sintomas. Yung naman, yung mga uri naman ng insomnia o yung hirap na makatulog po, mga kaibigan, nandyan din po yung acute insomnia. Mayroon tayong base po sa pag-aaral ay chronic insomnia, may onset insomnia, may maintenance insomnia, meron pong comorbid insomnia, may behavioral insomnia of childhood. So marami pong uri naman po yan. At mga komplikasyon naman kapag hindi po nagagamot ang naturang sakit ay yung pong pagbaba ng kakayahang cognitive, ano po, yung mga issues sa mental na kalusugan, paghina po ng immune system, mas mataas na panganib po sa mga chronic na kondisyon sa kalusugan, mas mataas na posibilidad ng aksidente kapag tayo po ay hirap makatulog, mga suliranin sa lipunan at relasyon, at pagbaba po ng kalidad ng buhay. So napakarami pong factors po nito, mga kaibigan, ano po, na dapat po nating isaalang-alang. Kasi talagang mahirap po yung kapag tayo po ay may problema sa pagtulog. Ano po, na talagang dapat po ay nakakatulog po talaga tayo sa buong magdamag ng mahabang oras po, mga kaibigan. Kaya sinasabi po sa mga eksperto na yung pong tulog ang isa po sa mga importanteng parte ng ating po namang araw-araw. Kasi po, mga kaibigan, ang pagtulog, napakalagang gawain po yan ng kailangan po ng katawan upang gumana nga po ng maayos yung ating po namang katawan. At marami din pong factors po, mga kaibigan, na dapat po nating ayusin. At siyempre, may mga katanungan din na gaano katagal ang kumpletong tulog ayon po sa paniniwala at payo po ng mga maraming eksperto. Ang isang tao po na nasa hustong edad, nangangailangan po daw ng hindi bababa sa 8 oras sa tulog sa bawat gabi. Pero yung katanungan po kung yung pong atin po namang rice coffee ay isa po sa mga nagiging sanhi ng hindi makakatulog, mukhang hindi po yun, mga kaibigan.

At para po mga kaibigan na tayo po ay magkaroon ng magandang tulog, iwasan po natin ng iwasan po natin na uminom ng mga yung mga energy drink po mga kaibigan sa gabi, ano po, okay sa hapon. Isa rin po, iwasan din po natin magyose bago matulog. Hindi rin po magandang uminom ng alak bago matulog. Bagamat akala ng marami, ito po ay kumbaga rason para makatulog tayo kaagad, yung pag-iinom ng alak. Huwag din pong matulog ng gutom, pero huwag din pong matulog ng busog na busog. Gawin din po natin mga kaibigan na mag-exercise tuwing hapon bago kumain ng hapunan ng mga 30 minutes. At siguraduhin pong maayos at maliwalas ang inyo po namang kwarto bago matulog. Patayin ang ilaw at iwasan po yung magkaroon ng maliwanag na ilaw sa bintana. At siguraduhin din pong walang mga maiingay na naririnig. At bago matulog, huwag na pong mag-isip ng mga bagay na nakakabahala o nakakabalisa. Magbasa po ng libro, gaya po ng nobela o kaya ng Biblia, na nakakawala ng mga bagay na mabigat sa isip. Iwasan din po yung magtrabaho sa kama gamit po ng laptop o tablet. O manood po naman ng sa cellphone. At gawin pong regular ang oras ng tulog po mga kaibigan. At at ng pagbangon po mga kaibigan. Dapat regular po kung alimbawa alas 8, alas 9 kayo natutulog po ng gabi. Gawin po yung regular na gawing alas 9 lagi. At makakatulong nga po yung atin po namang rice coffee dyan para dun po sa mga nahihirapan pong gumawa ng tulog. May mga gamot din po na iniinom pero sabi nga po natin na karamihan po dito nangangailangan po ng special na reseta mula po sa iyong doktor. Dahil po ang mga ito ay may maraming side effects po yung mga gamot na yan. Galing po sa pampatulog po mga kaibigan. Kaya mas maigi po na magpatingin muna sa doktor para ikaw po ay ma-examine at upang malaman kung alin pong gamot ang nararapat po sa inyo. Pero sinasabi ko po sa inyo, malaki po ang may tutulong ng araw-araw na pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Kung sakali naman po na ang sanhi ng insomnia o kaya nang hindi po nakakatulog ay maaaring sakit sa pag-iwas po sa saning ito, maaari din pong baguhin yung sleeping habits po natin. Sapagkat maaari din po ito ang dahilan ng hirap na sa pagtulog po ninyo. Kung hindi pa, umiepekto po yung mga hakbang na ganito, ang doktor po ay maaaring magrekomenda ng ilang behavioral therapy na makakatulong po sa pagtulog. Layunin po kasi ng therapy na yan na ituro po sa pasyente yung mga tamang sleeping habits o yung mga dapat na hindi gawin o dapat gawin bago matulog. Mga ilang relaxation therapy din na itinuturo na makakatulong po sa mas mahaba at malalim na tulog.

0: Basta po araw-arawin po mga kaibigan yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre mga kaibigan yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Makakatulong po yan sa ating po namang kalusugan. Kung ito po yung araw-araw po nating gagamitin, iinumin yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Taglay po nito kasi mga kaibigan yung nutrisyon na kung minsan yan po yung kakulangan sa ating po namang katawan. Yung nutrisyon na yun mga kaibigan ay kailangan na kumpleto po tayo noon para po naman sa hindi lang po sa pagtulog kundi sa buong kalusugan po natin. So yung pong pag-iinom po araw-araw ng ating rice coffee, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw po ay malaking bagay po sa atin para po naman mapunan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. At the same time po mga kaibigan, malinisan po naman ang buong katawan po natin mga kaibigan. Galing po naman doon sa mga basura na na-stack na po dyan sa loob po ng ating katawan. Kailangan pong maalis yun sa pamamagitan po naman ng tamang nutrisyon dahil po naman sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar ang ating po naman produkto mga kaibigan. Wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat at hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
2: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for
1: a healthy family. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calimbo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Baclan. Oras sa bugos kera ng Pilipinas. May kapin 1 minuto na kataliwan. Oras kera ita alauna, alas 7. Standby sa pagpagayag it programang Diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas, Banway, Kilibog, Bugos, Karanga, Provincia, Takgan, Mayan-ayan nga gabi, ikaton, tanan-tanan.
3: Diretsahan.
1: Welcome na sa pagpurayag, programang Diretsahan. Today is Wednesday, October 7, 2026. Datoy kapag welcome mag pag-agda, itamalipan kinakagab ihon sa atoy kinakagab mga katudo ag mga kabarkada sa kanginan. Nga naka-opinion na rekara ka mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo.
3: Diretsahan!
1: As well as amon ka nga website sa www.radiotudo.ph and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay.
3: Diretsahan!
1: Dato may kira ka pag-abi-abi it malipang kira kagab-ihon sa doon ka 327 nga mga kabaranggayan, 17 natin nga mga kabanuhanan, aglong kabisira kara kung banwa itak Kalibo. Good evening sa ating mga friends sila sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, at Kalibo Oyotorong Satellite Market.
3: Diretsahan!
1: Manaman sa ating kirang masuking ang mga tricycle drivers, bus drivers, multi-cab drivers, sa ating mga public utility jeepneys, sa ating mga tourist bus, ag Southwest Yellow Taxi. Kutob na nag-pamasada pagyapon magkaroon ag nagadagagan nadakara ng mga bihikulo sa mga mayor ng mga kalsadaon sa promisyon. Akan! Damod kini nga pagpaabot. It may nuswagon malinong ag malipayon nga kagabihon katon tanan-tanan.
3: Diretsahan!
1: Baga inuliba kita magkaroon kira adlaw ng Miyerkules, hasta kita it alas 8 imidya magkaroon dong oras kira it gabi.
3: Diretsahan!
1: Magkusipad kita ita mga nagapangunay kira ng mga balita lokal, mga top stories of the day, follow-up report. As well as daton kira ng mga sustaining issues kagindaga sa kahanginan for the past few days. Mangin ka akbay ko technical side, Broadcast Engineer Boboy and Rigi Plasio, Station Manager Lilia de la Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kareng anchorman, yung kareng El Capitan sa kahanginan na magapanagbisyo kinyo, may karoon kareng adlaw kareng Miyerkules, daya si Kabarkada, ag katodong Che Indilible.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Okay, ano ba ito nga mga mainit na karoon ng mga balita at informasyon na itong kira nga pag-hikuton sa kabilugan at itong kira nga pag-iliba sa programang Diretsahan. Okay, nakataga na katon makaroon kira nga gabi iba no, nga itong kira nga pagkipag-angutan doong presidente at tuda yakara sa banwa at Kalibo. No? Si Mr. Romeo Tubalinal Jr. May kanta nanda kung dekara nga pangayo o request kung dekara ng Polaris Transport and Logistics Incorporated kung dekara nga prangkisa sa ada kirang igabuta nga i-trike sa aton kirang nga banwa it Kalibo nga makaroon nga ni una makaroon sa sanggo ng bayan pagkatapos nga gin endorse kung aton kirang hangang doon nga alkalde Mayor Jory Socro runa sambitan kirang nga sugat kung Polaris Transport and Logistic Incorporated sa ton kirang sanggunang bayan itbanat kalibo nga nakatagan na man yan rong committee hearing no? Sa rundaya kirang pag-aabuton nga Domingo no? De kirang next week no? So dong presidente it toda sa banwa it kalibo may mga posisyon sa dara banwa no? Wa man sanda naga upang kung dahil karang gina-introduce nga mga innovation no? Sa aton karang transportasyon because sa kaparti ko noon ita development ko aton karang banwa it kalibo no? So roan dahil karang punto makaroon no? Paalin kung sumugod dun dayakra nga Polaris Transport and Logistic Incorporated particularly radekarang e-trike na baga biyahe man sa sugod ko atong karang banwa it kalibo ano rong matabo sa rundaya karang mga franchise holders dayakarang mga tricycle operators no nga gin-grant man it permiso ag prangkisa ko atong kara nga local government unit kung banwa it kalibo no ti isuryaho na ton doon no makaroon kira banwa nga gabi no with President Romeo Tubalinal Jr. no do nagarepresentar kun daya kara nga association it mga tricycle operators and drivers sa banwa kara it kalibo
3: diretsahan
1: okay makaroon man nga gabi banwa aton kira nga paningwaan nga pakipag-angutan dong presidente kung kalibo United Public Market Stallholders and Vendors Association. No? Mangutan na kita kung ano gondong recent update ko raya kira nga construction kung kalibo public market because uwa na dayon dabanwa ko daya kirang bugan it Septiembre may pumisa guman makaroon nga before dong opening salbo no it aton karang kalibo ati-atian festival on November 3 it karang dag-on 2026 no pero kung nagtaliwan nga login bisitahan naton banorong lugar until now wa patagyapon banwa na installed day karang a transformer no kung aton karang Aklan Electric Cooperative dayro banwarong pinaka-importante because dung elevator dung raya karang elevator suno sa mga market vendors okay lang man doon kung ma late or ma delay no ay sayod manandang gin order para sa China ag it takes a month or more than a month no nga mai-transport da going to our country no ag syempre i-transport pagidra kung umabot sa Manila i-transport pagid ima paagtuban wa iya it probinsya itakan no so mabuhay-buhay banwa because may ina nga price adjustment bagod gani ngarong quotation kung contractor kara is way back in 2024 no ti anong kita makaron ba na 2026 pasugod yung 2027 no nagtaga asyon tanan dong presyo hanay no tao kung pilarong nangin saka kuno daya karang presyo ita raya karang elevator no kuno man ita nadelay ra nga i-deliver kung Rotaplex no iya kara sa aton nga banwa ita kalibo pero raton karon nga mga miyembro ag opisyales kung kalibo stallholders and vendors association ba man problema banwa kung ma-deliver doon it December or January okay lang man kanda importante sanday ka ng mga vendors naton mga negosyante naton raya ka ng mga stallholders nga makatransfer yung sanda no? It bago pa man doong opening saldo kung kalibo at i-attain festival on November 3 of this year 2026.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Okay, magkaroon man nga gabi Banwa, balikan ko ang Banwa at New Washington. Raya karang isyuhan ay makaroon sa aton karang sanday karang Metallica Shipyard Company nga ginapanag-iyahan ni Engineer Jonathan Salvador. Okay. So kabay pa nga any of the members kung sanggod ang bayan kung Banwa at New Washington may maabot kita para nga ni nga makapangayo kita it update angot sa Rondaya Banwang proposed ordinance nga naga-estrikto kung preservation kung aton karang Lagatik River. Okay. Ag kung maipasa Rondaya karang ordinansa, may posibilidad Banwa nga ma-relocate gid una sa Barangay Pulo ni Washington Aklan Rondaya karang shipyard ni Engineer Jonathan Salvador. Okay. That is why nga until now wa ra imaw pag-i-renew kuana karang mayor's and business permit. Okay. Dung issue una makaron sa opisina kung zoning office bangod gani ka wrong classification itgugta Banwa, no? Nga naamtangan it shipyard uwa nagasuit. Okay. Sa raya karang actual, no? Nga a classification kung gugta nga naamtangan it shipyard ni Engineer Jonathan Salvador. In other words nga dun daya karang gugta uwa pa na converter, no? Kung aton karang local government unit it Banwa New Washington as industrial zone, no? So this is the main issue, the primary issue right now nga ginapangatubang makaroon ni Engineer Jonathan Salvador why wa imo pagparinyo ha kung ana karang mayors and business permit and if ever, no? Nga maipasa itsanggo ng bayan bundaya karang ordinansa sa pagpreserbar kung Lagatik River malamang Banwa nga wa kun gid i-chansa. Very remote kun gid rong chansa ni Engineer Jonathan Salvador nga makapangayo imaw itana karang mayors and business permit sa local government unit kung Banwa kara it ni Washington na.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Okay, now, magkaroon man nga gabi Banwa, balikan ko ang rong Banwa nga ra it Libakaw. No? Sa inyo, masadya rong Libakaw nga ra makaroon. Bagantayan da, no? Pananglitan nga madayon dong raya karang barangay and SK elections, no? Ag makapaguwa it raya karang certiorari or temporary restraining order dong Supreme Court malamang i-reset dong barangay and SK election on December 28 of 2026 dahil yung ginapamantaw Banwa it commission on election. Although dong solicitor general dong kongreso agrong aton karang commission on election, no, nakasubmita rin Banwa kanda karang explanation at justification, no? Kung namaan it ginapapospon nanda, no? Kung daya karang barangay and SK election na supposed to be nakatagana sa Rondaya karang bugan nga ra 8 Nobyembre it daya karang dagon 2026. Now sa Banwa makaron it Libakaw ti si Mayor Tim Brian Navarroza ginagauman nga basit matikot sa Tibyog Itakan. Okay. Di side man kita kay Mayor Tim, no. Pero anak karang tatay si dating SB member the late Binet Chudosyo kaliado gibanwa ni Congressman Carlito Marquez ang bilog ra sa mga municipal official itli Bacau, no, nga magapit banwa kay Congressman Carlito Samson Marquez. At ugaling si Mayor Tim Brian Chudosyo iyat ay mauraban wa sa linyada sa line-up ni dating alkalde Vincent Navarroza ag mayor ag former vice mayor Charito Navarroza. As a matter of fact, imaw tangani ba no, nag number one nga sangguniang bahin member pangayawag at arong unga ni Mayor Charito Navarroza nga igmangod man ni Mayor Vincent Navarroza. Okay. Pero nagka-problema yung Rabanwa because at the time nga masako at very visible iya sa akyan si Congressman Jojo Ang kagtunan da Banwa imaw agi ginakumbinsi nga paapinon ag pasuportahan ni Congressman Jojo Ang rong kandidatura ni Congressman Ted Nonong Harasco. Bagod niya ni nga gusto ni Congressman Jojo Ang nga iya sa una nga distrito magdayagan Banwa si dating 2nd District Congressman Chodorico Nonong Harasco.
3: Diretsahan!
1: So, there was a negotiation, Banwa. May mga offer hadaga pangani, no? Sa Iloilo, no? Rong anda karabanwang negotiations. In other words, nga, nagmunot, no? At one time, si Mayor Tim Brian Chudosyo pagto Banwa sa Iloilo sa isang kanegosasyon. Okay. But we do not know exactly, no, kung ano Banwa. We didn't know exactly kung ano Banwa ro anda karang ginistoryahan kung haman it makaroon Banwa si Tim Brian Chudosyo, no, iyagot a Banwa makaroon nagakapakampi sa Tibyog Itakan. Agsuno kay Tim Brian Chudosyo pananglitan nga dumagagan gidman imaw bilang alkalde kung Banwa kara itli Bacau malamang Banwa nga una imaw kara sa Tibyog Itakan. Okay. Now dali ang ginakwanit ko ring raton ginakwanit ko ring rakon nga kuno da kun nga pabalikan na niya pabalika security ang okay o security pa. Okay. So, kung si Tim Brian Chudosyo, no, nagambay nga iya imaw sa Tibyog Itakan, datong pangutana karamakaroon hinuno matake out si Tim Brian Chudosyo. Ag second question, sugtan ayhan baga imaw? Oh, i-anoint baga ayhan imaw ni Governor Joven Miraflores at ni Congressman Carlito Marquez bilang official candidate it Tibyog Itakan sa Banwa kara itli Bacau comes 2028 local and presidential elections. Di aman nakapangutan na ako na. Why? Because may mga tao Banwa una in place dong Tibyog Itakan. Una si Bagto Zapata, una si Roger Isto, no? Ina si dating alkalde Irot Villorente, ang may iba pa na Banwa una nga grupo. And just recently, nagwa Banwarong pangagan ni R.M. Zapata na magugang ni dating alkalde Bagto Zapata. Tiga pangutana sa Bunkamusin o kabarkadang check, katudong check si R.M. Zapata. si RM Zapata nagdaya ganda banwa, no? Ku I think 2019 or 2016 elections sa Banwa Itlibakaw apang wara imaw banwa pagpagara. Ti si RM Zapata sambilog mala sa mga successful nga businesswomen sa Metro Manila, no? Ag sa aton kirang pagkasayod na si RM Zapata malapit da banwa sa asawa ni Governor Joanne Miraflores ag sa igmanghod ni Governor Joanne Miraflores. Okay. Ti nayarong gagawa makaroon ng mga pangagan una. Okay. Pangagan ni RM Zapata, pangagan ni Bagto Zapata, pangagan ni Roger mayor, ni dating alkalde Roger Isto, ti hindi man ma-disown banwa, no? Si dating alkalde Irot Villorente, no? Ag of course si dating alkalde Bagto Zapata ag daya karang nagapungko makaw niya president presenting alkalde nga si Tim Brian Chudusyo. Okay. Now, ginahugat naton makaron kasi di ka naraban wa makita eh. Ginahugat naton makaron kung sinorong i-appoint ni Governor Joanne Miraflores kasi may bakanti banwa nga daywang ka pungkuan makaron sa gunang bayan it banwa it Libakaw. No, bangod nga ni kunatabo nga role of succession pag pahalin kay Mayor Vincent Tabarosa ag Vice Mayor Charito Navarosa na bakantihan banwa. No? That is why sumaka si Tim Brian ag si Tonton nga alkalde ag busy alkalde respectively. Ag, so bakanti makaroon dang daywang kapayangakuan, daywang kabangko makaroon sa sanggunang bayan kung banwa itlibakaw, ti ginahugat na tonda makaroon. Okay. Kasi may connection da banwa iya sa banwa itbanga kay Mayor Antonio Mami. Okay. Dahil si Mayor Charito Navarro sa banwa may hiniyo kay Congressman Joben Miraflores. Okay. Ag pananglitan nga i-grant ag tumano ni Congressman Joben Miraflores dong hiniyo nga ra ni dating alkalde Charito Navarosa garoan ang tawur ibutang bilang miyembro kong sanggunang bayan kung banwa itlibakaw then di ka raw na ton banwa makita. Okay. Nga ba si minatuod dong mga uilistorya nga ba si sabon dong pamilya Navarosa mabalik banwa sa tibyog Irakan. Bangod nga ni kuulihi nga mga dinomingo nga ra na monitor naton nga si Mayor Antonio Maming itbanwa itbanga makaron bumalik banwa sa tibyog Irakan. Bumalik iya kay Congressman Carlito Marquez ag Congressman Jess Marquez. So sa inyo kita banwa nga si Premier Mayor Charito Navarosa ag si Mayor Antong Maming itbanat banga hayos magmanghod gid banwa no magupot gid anda karang pag iliba umpisa pa nga teenager sanda hasta nakaasawa hasta nga nagbuyot it presto it banat ni Bakaw ag banat banga ti indi mo gid banwa mabugag-bugag gud karang daywang ka mga political figure sa una karang distrito. In other words, they are inseparable. Okay. So, hindi mo raban wa sanda mabugag. So, raya makaroon dong recent political developments nga base, no, nga natulogan da kung grupo na day Congressman Ted Nonong Haresco ang na day Congressman Jojoang. That is why, kung nagtaliwan nga adlaw nga Domingo, nakita banwarong sagakyan. No? Ag sa information ko, na base una kuno sa sugod, itbagay, no? Or confirm din man nga una si Congressman Ted Nonong Haresco sa panimagay ni former Mayor Charito Navarosa. Di si Mayor Charito Navarosa kung kumumpas patarabanwa hindi pa tani mo makayar. No, as long as buhi nung magugang ara, habay ko ngani, no? Wa patagya po, wa patat makapirdi karakana banwa sa Libakaw. Nagatamod patat utang na loob ng mga pumuyo sa banwa't Libakaw karakana, no? As a matter of fact, kung uwa yung banwa, nagtilunturay karang si Mayor Vincent Navarosa, ti wag ginaguba ng pangaganit mga Navarosa sa Libakaw, eh. O galing, siyempre, base kung doyon mataban warong destiny, no? Or doyon matarong fate, ni Vincent Navarosa, ti, no, pati rong bilog, no, nga Navarosa, nga pamilya sa Libakaw, na umid banwa, na dayahe. Including, kurundaya karang pag-close kung Libakaw College of Science and Technology, kung Commission on Higher Education, no, napiktuhan pagidri ka na banwa, rong pangayan agapilido, it mga Navarosa, sa banwa kara it Libakaw.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
1: Na karon banwa, may i-play out in your banwa because on trial na galirong rayak karang kaso nga malversation ag violation kung Republic Act 3019 o karang Anti-Graft and Corrupt Practices Act ni Oswag Ilonggo Party List Joang, no? Bangod kung ginatawag karang conflict of interest, eh, ginatawag ba yung contractor? Di, pilang ka mga kumpanya, construction company ni Joang ag kuan ng pamilya, no, lakip ka ra si Don Alfonso Tan kung IBC kinakabasi ba na sa Iloilo City nga gin kasuhan, no, kuaton kirang ombudsman, no, bagod yan ni kung kinatawag na conflict of interest, no, gingamit na daruanda karang posisyon, ruanda karang poder, no, para nga ni nga makabuog itpondo sa national government agrogintawan, kurundaya karang mga proyekto ag pondo, wat iba wrong na identify man ya construction company itdaya karang pamilya ni Don Alfonso Tan ag ni Congressman Jojo Ang.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Okay, sige. Di ko yung ano kita ba na balikan tayo magkaroon doon kaya ka nag-issue it Polaris sa Transport and Logistic Company yung nakabasi ba na sa syudad kara it Roa City, no? So gusto lang daban ang i-introduce raya kara nga e-trike, no? E-bike, no? Sa aton kara nga banwa it kalibo, that is why nagsugat sanda kay Mayor Juris kinaga request banwa nga kung pwede tawaan it prangkisa rung ibutang nanda nga e-trike sa aton karang banwa it kalibo. Ti said man kita banwa pag e-trike syempre environment friendly ra imaw, no? Bangod yan nga wa mora naga emit it carbon monoxide, no? Nga posible nga makapulyot, no, ay makasamad ko aton karang ozone layer, bangod yan nga wa ra imaw banwa it gasolina, no? Wa imaw gas na banwa. Orang ginagamit it e-trike or e-bike, dong kuryente gina-charge ni mura imaw banwa. The problema man makaroon, syempre, nagtaas man dong presyo hanay, no? It panuoktan it electricidad sa bilog karang Pilipinas. Okay. Now, dong e-trike, syempre bangod close imaw ra, no? what posibilidad banwa karanga mahugog no mahugog banwarong pasahero no magig aroan ng cargo capacity mas mabaho imaw banwa kasi magapad imaw sa likod no bay kung ani more than 10 passengers do anak karang capacity kun i-allow pa it driver nga makapungko pagin igturong daywa sa anak karang kilid no. So kun imong huyapon mga 10 to 12 passengers do anak ana banwa karang ma-accommodate it daya banwang i-try ay nagabilira imo kun di kita magsaga mga 400 no 1000 pesos mga 350 to 400,000 pesos dong bili isang ka unit it daya karang i-trike now doon karang mga traditional nga lang ang mga tricycle ti sa ibang kita nga umpisa pa siguro 1970s time pa siguro nanday Mayor Ikamina may tricycle nun banwa itkalibo Wilihado Regalado hasta makaroon nag-inabo pagid ginatawag niya ni rang king of the street no or king of the road dong mga tricycle bangod niya ni nga hagos congested yung gidro aton karang banwa ikalibo kut dahil karang mga tricycle bangod niya ni nga aside sa aton niya mga legitimate tricycle operators bangod they have their own franchise may aton pagin niya problema nga rasa kulurom pero mga kulurom nga rabano kabuabo man da no ay nagaplano pagyapon makondusang gudang bayan nga tawan it prangkisa ro nagabiyahi nga rabanwa itanggabi ti may 6 to 6 o'clock man itagakon nga biyahe no ti nagakontemplate makaron no agina istudyuhan da makaron ita aton karang sanggudang bayan it banat kalibo kung pilang bilog ka prangkisa ro anda karang itao para sa ronday karang night shift night shift karang ang mga tricycle drivers no? Nga nagaperiman it mga pasahero no? Bangod nga ni nga siyempre ato nga banwat kalibo makaron abuon makaron man nga mga nightlife no? May mga hagos di iba naton nga mga igmanghod kung namat naga overtime naabutat mga 8 o'clock 9 o'clock in the evening no? So kapin pa kung wakat transportasyon, wakat motor, wakat sayakyan. So kinahangan mo gid nga mag-arkila. Okay. So raya makaron do aton nga problema sa banwa ikalibo no. Although sa kita nga it has been part of our everyday landscape kung kabuhi it is yang kalibunhon. Ang isayang kaakyanon dong raya karang tricycle. Pero siyempre may ginatanaw kita banwa. No? Sa pagsugod ba yung nga iti-trike sa kalibo, ang sandang gina-request nga franchise, ano ayhan kara wrong position itsang gunyang bayan itbanwa at kalibo. Kasi dong sa gunyang bayan banwa sandaro nagataot prangkisa ra. That is again repair na ni Mayor ng letter. There was a first endorsement dated September 17 pabalik pagto balas ang gudang bayan at banat kalibo. Ti, doon ang gudang bayan malang karabanwar pwedeng makadesider. Either, no, nga andang balibaran runday ang request for a franchise kung Polaris Logistic and Transport Company or anda banwang i-grant. So it's between yes or no. Okay. Di yes or no malang banorong sabat kara, no? So that is why ngarosang gunang bayan makaron, no? Nagapatigayon banwa it committee hearing. Aside sa committee hearing, ti normally committee limitado malang karon banwarong gina-invite naton nga guest. No? Limitado malang selective malang karon, syempre gina-invite naton karon mga passengers. Kung may asosasyon do mga pasahero, mga estudyante, senior citizen, Department of Education, Presidente Kaputuda, sino pa, mga barangay captain, no? Pero yun malang ratong ginaimbita. Pero kung public hearing ba, no? Meaning to say, nga gina-open na ton in public, no? randaya karang hearing para mabatian naton rong limog it mga concessioners no? Or aton karang mga stakeholders should I say sa Banwa Italipo. So that is the difference between the committee hearing and the public hearing na igapatigayon Banwa ko aton karang sanggunyang bayan ko aton na Banwa Italipo.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Okay, ang ginatawagan natin magkaroon si Mr. Romeo Tobalinal, no? Dong presidente kong Tricycle Operators and Drivers Association sa aton nga Banwa ita Kalibo. Okay, iyan na ko sa aton kinang linya si Mr. Romeo Tobalinal. Sir, good evening and welcome sa programang Diretsahan.
4: Good evening man Katulong Chino, good evening man sa rayang programang Diretsahan. Sa tanan nga kapagamati sa rayang istasyon. Good evening.
1: Okay. Sir Romino, mangutana ako, kano ka muna kasayod, sir, nga may sugat dong Polaris Transport and Logistic Incorporated kay Mayor Jory Socro nga nagapangayo, nagahinyo itrangkisa sa anda karang igabuta nga e-trike or e-bike sa Banwa Italipo, Mr. Romino Tobalinal, sir?
4: So sa wapagid man kami nakasayod sa pero naro nakasayod malami kami sa nayang pagkuam lang kay SB Marti pero party kamon ay wapamanggit kami ginapatawag sa party sa doon niya rin nga i-trike nga rin niya ginapropose iya sa itong Banwa Italipo.
1: Okay, pero may nabatian yun akamo prior sa rundaya karang sugat nga ginpadaga it Polaris kay Mayor Juris, may nabatian yun akamo nga o istorya nga i-replace dong dayang traditional tricycle sa e-trike sa Banwa Italipo o wa pa?
4: Wa pa gid man. Batian nga may maroon nga gina-replace sa okay. Traditional nga tricycle nga sa Banwa Italipo.
1: Oh, pananglitan abi Mr. Tobalinal sir no nga tugutan sanda nga makasugod sa Banwa Italipo. Ano rong posisyon ko inyo karang asosasyon ko mga tricycle operators at drivers sa Banwa Italipo?
4: So, depende pa ron ko. Halimbawa nga magpatawag ng Gidro committee meeting party sa transport party sa tikaroon niya ron niya sa e-trike.
1: Uh-huh.
4: So, siyempre, amon man doon niya kumasairan naman kung halimbawa ro para sa e-trike na ron do anang presyo it na yung e-trike plus ro simple pero ginakuan karos mga driver operator ay kung halimbawa ang dunduin niya ron ay maisugod kita iya ag makapipatawagin kami kung ano ramon niya pagkasultanan di karon halimbawa nga unaon ginunduin niya ron ay siyempre kung pero ang naging presyo karon do aton nga pananawon siyempre ro operator karon pag uras nga ka magmahal madudin yung ro-e-try karon ay pero boundary karon
1: correct
4: nagakon sa boundary plus dayon ro driver man na karon
1: correct
4: ay konti mga masarangan karon ro boundary ay mapataas madayon na yung pamasahe ron
1: correct
4: so sa dunya nga ingay nato niya traditional nga ron tricycle ay ro pamasahe nga 15 painting karon ay nagakuli ito niya naman karon ro mga commuter ay
1: kapas
4: pa kundun niya karon pag tumaas ro pamasahe karon ay abo rin mga piktuhan bukod niya ito yung kami nga kung pati ro commuters din karon ro maapiktuhan dito.
1: Okay. Wa pa kamo Sir Romy naka nag-meet up o naka-istorya naka-initial nga hinun-anon ni Engineer Marte kung ano gid rong katuyuan it Polaris sa nang pag-introduce it i-trike sa Banwa Italipo. Nakita nga pagid
4: ba? Pagita wa pa makamo kamo yan gin paabot karon nga wa pa makami gin invite ke parte sa di karon wa pagid na ta na yang di karon lang biro na babatay man lang namon sa pag-interview kay SP Martino.
1: Next week kuno

0: sa mga driver operator ng doyon kung ko base ay doyon para nagtawit na yung sakit po it na yung mga driver operator siyempre kasayang nakikita karon so ura kaya may maurun man ay
1: correct
0: pero amo nabing pagkasayang karon may ako membro ko niya naguli na nga pero anak karong baon kitang dito pinakababa ay 1,300 daan na nga pinakamanaba ang boundary ko no
1: at 1,300 doon ang boundary sa Boracay?
0: Yes, may akong burger, pinakamanaba at ang anero.
1: Okay.
0: Pinakamanaba at ang boundary ron.
1: Oo.
0: So, may, kung pag-abot niya, kung sa di karoon, ay kung magmauraman do boundary iya sa kalibo, ay dahil nga nga boundary nga 150 sa traditional na tricycle, 150 to 200 yeah. Ay nagkakulit niya niro driver para maubuo na naro boundary nga ron, plus para na ginakita, ay malisa kita kung doon do ato niya. Kung dipili ron kung, limbawa nga, kung depende sa among pagkaistoryahan kung ano kita sa bilo papi ka rin ay atong ginapanan o quality kita doon niya rin niya itry kung ano kita rin ang kapasidad ka rin na ang
1: tama
0: ay simpre kasi kung wapanganin ay pasi rin ay pasi kong gagawin
1: wasakon okay makaroon so far makaroon sa kalibo mga pila ka mo makaroon nga may prangkisa may idea ay, ikaw may figure ikaw kung pila ka mo tanan makaroon sa kalibo.
0: Yes, masagaro akong pagkatanda ko na 2,900 plus pang siguro.
1: So, kuyang 3,000. Gali.
0: Yes.
1: So, kabaw-baho it agali ra. Eh, pananglitan, abe. Kung mag-meet halfway ka mo, no? Win-win solusyon, no? Pananglitan, mag-offer dong Polaris. Sige, tawa naman ka mo tricycle. Hugugin ninyo kada bugan, makararong inyong ano ni karon renta kada adlaw ano tawag karon
0: rent to own
1: makaron renta ninyo kada kada yung ginahug kada adlaw aga pagkatapos 3 years 5 years inyo gut aro unit agro inyo nga prangkisa kun yung tricycle igto lang i-transfer sa e-trike no pananglitan kun maura abirong offer ikaw bilang presidente ita tricycle operators ano rin mo maging sabat kara favorable ka yan o hindi?
0: Ay kung para ka ko na yung bukong gintapos na yung pabor sa dekarong, siyempre ay papanato na rin masayari kung rin toon niya rin ginatawag ay kung base rin mong ginakita ay kuwang
1: pa
0: i-layan sa renta.
1: Oo. Paano abi kung sabton abi itag-ana rong maintenance?
0: Ay, kung pag sabat it maintenance ay kung habang buhay nga iya ka mo na imaw ka sabat ay base kung
1: okay lang man. Okay lang.
0: Yang lisod abi ron niya ron niya kun do i-try ko una nang pantiriya gi karon pilang bilog tigator na pa na kumasama. Ay tabi sa dinara traditional tricycle ay maka difference ay bisan driver kaya ta makuti ka.
1: Correct tama. Okay, ano okay. Gusto ko masayra ni. Ano palanglitan ha, ato malara for the sake of discussion malara engine na to balinal no
0: yes.
1: Ano rin yung mga demands if ever kasi hindi yun nabi natin mapugan yung demand do no pag progreso kung banuat kalibo gina-embrace yun natin makaroon dong mga innovations technology nga gina-introduce ka to no ngani yung mga data abo nga nagamba kinahangan yung gina-phase out na to mga traditional tricycle sa Banuat Kalibo pero hambay ko ngani bukong tatdaya parong oras no aga siyempre ato niya Banuat Kalibo may ato mako na pending bill nga nag-aim kita nga baging syudad ng Banuat Kalibo by 2028 no so ano rin yung mga demand if ever nga monitor mako si Mayor Juris ang mga member sa Gunang Bayan ano rin yung demand da, in general, Mr. Tubalinal sir.
0: So kung ro parte tabi ka mo na yung doon nga ro una ay yung sakabaw na bingarang mga kulurong nga ron ay kung halimbawa nga gumawa ron doon yun ay tugaon ng pag mga traditional nga ron nga tricycle nga kulurong dahil do traditional nga ron nga tricycle nga kulurong ay pag-uras nga hasta nga ni makaroon na hindi nga ni ron ma tapna nga sige mga tangablinay kung makulurong mo.
1: Yung
0: di ko sabi mapando niya rin. Itang bilog din din luga. Plus parahin nga kung halimbawa may una doon ay aratong ginapananaw ka rin kung masarangan it mga commuter do
1: pamasahe.
0: Kung na banyag yato ka rin mabakalat at e-bike, mabakalat motor do mabawas at sa mga pasahero rin doon.
1: Ag-abuot abi makaroon Mr. Tubalinal nga mga pribado ng mga sagakyan. Baraton abi makondong motor.

0: Nga ni nababawasan nyo tarong mga pasayro. Maski mga estudyante, makang nagus kay banan estudyante, may mga motor.
1: Yes, yes. Doon yan eh. Doon yan eh. Sa amin na to, makaroon ay, na yung kabugong chi, no? Sa amin na to, makaroon. Kalisod-lisod, makaroon na listad, makaroon mga driver sa anong ginakita. Makaroon ito tama, malang ikaw na sa boundary, ito tama, makabakay sa natin bugas at suga. Ay pangin ko may mo pag ginapatuon niya college.
0: Okay.
1: Na yung maputaroon doon niya ron. Di pa nabi na to, masayran, doon niya ron niya, itrag niya ron ay siyempre, kita nakasayad malatik ta sa Boracay nga kwan ay pero okay lang ta sa Boracay ito ay nayang bali isla ta to ay nayang okay matakad na to mag season ito ay ro mga kwan to ay sa magsukot sa nat nayang mahagay wa magreklamo to ro mga turista ito.
0: Oo, oh, turista ta abi bukod ta taga iya kay banan na bigtot mga turista ta okay lang man kanto mga 50 pesos nga ron di ba?
1: Yes, so okay. Ay kung niya katon ay atong panmalabi ay doon mga pasahiro malang at tapos ay ro alimbawa ro ondire kabaho ay na yung magpamuot at po 15-20 nga ron nga pamasahe ay basi kung di tulong mo matipon doon sa boundary pa lang ang bisaya pa ay ro ginakaugilan na biyat aton yung mga sa tradisyonal na tricycle. Gakita mo sana po may mga arkila, grabe pa rin niya rong gagosiri, kargahan ito yung mga gosiri ng tricycle, ay kayat aron, kargahan suminto, kayat aron, kargahan plywood, kayat aron, ay karoon mo lang sa nakikita sa arkila.
0: Okay. Kung nag-monitor ka ito, makaon si SB Marte, aga, doon bilog na sanggo ng bayanit, balat kalibo, ano rin mong gusto nga ipaabot? Kasi next week ko man nakatagana, o dekar ang committee hearing sanggo ng bayan, Mr. Tubalinal, sir.
1: Mayroon ako malang ron na ipaabot ay doon yung doon nga kung mapatawag kami ay ito lang kita yung namun istoryahan kita yung kung ano siyempre kami wapang makamikasahe kita kung ano kita ro anda nga kung sa di ko yung itry ka ron baka ramong malatang playran ay ro nakita namun sa Boracay ay bagay hindi ta natin i-compare do Boracay ro Boracay tabi nga ron ay ro anda itong kung mag-season ay wala sa problema ito.
0: Correct,
1: yung mula tayo, gina-confirm lang na, gina-confirm lang na, gina-confirm lang na, sa Boracay. Doon doon, anang presyo ay nasusayran yung nangkong tupilang presyo ito doon niya rin.
0: Okay. Mr. Tubalinal, thank you so much sa oras yung gintao ni mo kakul makaon niya gabi eh ha. Salamat gid.
1: So, thank you man, Dudong Chi, no? Thank you man sa tagpagamit is dayang istasyon niya rin at madayagid nga gabi.
0: Okay, Daryar, nabatian naton ba na si Mr. Romy Tubalinal, dong Presidente it Tricycle Operators and Drivers Association, iakara sa Banwa It Kalibo. Okay, now, tao kun na-review Banwa It ni Mrs. Susit Cruz, dong Managing Director kong Polaris Transport and Logistics Incorporated, doon na karang letter, no? Because ang ba ko nga ni, sa likwaot ba ya? No, nga, dong subject tabi nga ginanakara request for authority to deploy electric tricycles and issuance of franchise, no? So, matsa, nagakaman ba ya? Ginamanduan si Mayor Juris nga mabutang kami nat itry kawi kami it franchise. So maurun ba ya? May dayang kan eh. May dayang command eh. No. May persa abiray karang letter eh. Now, although sayod kita nga ginabaway ginmandong mga tricycles sa national highway. It's a national law. Ag basi sa bon maabot gin matarong oras sa akyan sa kalibo nga totally iban daya karang mga tricycle, no? But right now Banwa hindi gid pwede bangod nya ni nga uwa kita alternate or alternative routes o roads Banwa para sa mga tricycle. So paano ro nagauli iya sa party itinabuan since sa Banwa maagi nagauli ito sa Mabilo. Okay. Sa Briones. Ginaagyan ginadaban warong Jaime Carnelsen Avenue. Na, and that is National Highway. Pagod niya nga, wa man imaw it. Lakturan ban, wa man imaw. Alternative nga roads. O roads ban, wa. Just the same. Kung nagpaulit uli kay Selena Buwan tigayon sintama agi di ba nga national highway gid Osminia Avenue highway gid banwa di imo karang agyan. Okay. Now, abay ko nga ni, bukon itdaya rong tama karanga oras. Secondly, dapat abi kara banwa gin presentar anay dong bintaha, disbintaha, it-it-right sa banwa it-kalibo. Okay. So, sa ano nga pamaagi? Sa ano nga pamaagi? Ti, letter kay Mayor Jurisman eh, di same man. Nga kung pwede, no? Nga gamiton it munisipyo nga i-service dong i-trike banwa. Okay. Ti, munisipyo anay rong una nga magamit. Imaw anay rong mag-aserving nga model, no? Kurundaya karang i-try kung ano imaw ka durable banwa. Okay. Di, siyempre gamit ulit mga opisina, i-try kung ginagamit. Conservation man doon itaton karanga aton environment at the same time kung aton karanga kuryente. Okay. Ako aton karanga gasolina kasi kung banwa itkalibo makaroon million man doon andang allocation para banwa sa gasoline allowances kung mga bihikulo ko ato niya banwa't kalibo except banwa kung raya karang dayagko nga mga dayagko nga mga sakyan mga truck nga ginagamit ng solid waste management office or ambulance banwa, no? But dung ibang opisina nga nagagamit it four wheels, no? Instead nga four wheels gamiton anay naton dung i-trek sa mitan taman dung electricity. And then after one year, no, naging gamit na yung e-trike, that will be the time banwa, ganong banwa itkalibo, imaw rong ma-introduce sa rundaya ka ng mga tricycle operators nga it's time to phase out our tricycle, our traditional tricycle in our municipal, provincial, or barangay routes. Okay. Por dahil haraw, sang dagon niya gingamit it banwat kalibo ag nakasave kami banwa, no? Sa amon nga allocation imbis 10 million gingamit para sa gasolina na reduce umabot lang it 8,000 o 7,000 bangod elektrisidad do amon kanang gingamit ti manami nga balita eh. Agara ho sa sang dagon okay man imaw wa man imaw it maintenance. Okay. So, malamang kung makaroon matabo, may posibilidad banwa na masisabon magpati. No, aton karang mga tricycle operators kasi ginggamit at munisipyo't kalibo mo. Di ba nga? And in terms of its durability, what problema raya karang e-trike? Kasi, less maintenance imaw sa sugod sang dagon na mong ginggamit, haraw, less maintenance. Ginagamit namon everyday. Sa mga transaction ko, mga opisina, kung banwa itkalibo, and yet, we were able to save money, no? Allocations para sa gas, no? Naging punduhan kung banwa itkalibo. Di, abay ko nga ni, hindi man na pwede banwa nga rong mga tricycle operators nga na, sa ulihi, hindi man sandara pwedeng hindi magsugot. Kasi abay ko nga ni, rong kalibo, we are aiming to become a city soon. Soon, banwa. Do projection nga rin ka na ni Mayor Juris before 2028. Bangod yan nga, wa kita problema, bangod dong chairman sa Committee on Local Government sa Kongreso, sa House of Representatives, is Congressman Joven Miraflores. Okay. Ang una pa banwa si Congressman Jess Marquez, that is why. Dayang, daywang ka mga bill, for the conversion of these two municipalities I am referring to, Malay and Kalibo, will become a reality before 2028. So, hindi man pwede ba naman ka nang magpamaliban doon nga mga tricycle? Tama man eh, injury to ba? Ay, emis na to balinal nga ng hambay? Ah, kung okay ka mundong offer, ti, okay man. Wa man problema, we will replace ba mo niya tricycle, traditional tricycle. Basta, ah, siguraduhan ninyo, nga rayag mga kulorom, hindi man makadayagan ah, sa mga karsadahon kung balwa itkalibo. Okay? Meaning, nawa man sa dalagaupang balwa. Okay, kun imong analisahon, balwag basahon dong statement ni Mr. Romeo Tubalinal, wa man sa dalagaupang kung development. Basta insakto lang, tama lang. Okay. Di, abay, ibalik na tunda kay Mr. SB member Ronald Marti. Sir, dapat maura siguro anay sa samitan anay siguro at banwat kalibo, LGO kalibo. No? Kung ano ka tipid raya karang e-trike, no? E ba si Sabon Kadabugan na gamintin ka kara, no? At ang Sus Maria Kagusip, di problema eh. Di ba nga? Problema sakit over at mga tricycle operators eh. No? Dapat mag-iservi ang model ng banwat kalibo kara at sige, Mr. Ong, sir, tau iyan na ibikamit na pungong ka-unit sa kalibo. Ipa-service anay namon. Sa mga opisina, no? Nga wa nagakinanggan it four-wheel drive or four wheels na sagakyan. Di, hindi man namon pwede rin magamit. Hindi man pwede magamit inarot MDRM o. Oh. Siyempre, ambulansya in case of emergency. Oh, ayaw nga i-trike imong gamiton. Taga solid waste management office, hindi man pwedeng gamiton na nan pangakot it basura. Oh, ay kung basura rin mong hakutan sa i-trike, oh, siguro hindi nabutat sa bugan, dewang bugan dun. Because concrete ko ang basura. Oh, ano pang opisina rung, oh, di, okay lang man kung ana it treasurer's office, accounting office, middle office, sa market, no? Agriculture, oh? Di, okay man ang pang-adlaw-adlaw gamiton it mga kwan, oh? Kaysa four wheels yung dato yung gamiton. Di ba ga? Oh? Instead na four wheels, no? Di, dayaan na itong gamiton, try na sa sunod sang dagot. Tanawin ta kung makinot gid man ikuryente imaw, makasave gid man kita, least maintenance gid man da, long anang durability ba ya kara, okay, okay ba nga? These are the things ba na that we need to discuss. Okay. Dapat laruho naton da. Bukunit golpihon naton Sus Maria Kagusip Polaris. Oh, my God! Oh, dung letter, oh, subject, request for authority. Sino ikaw to demand Mayor Jury Socro? Nga magbutang ka it-trike sa kalibo, ang mag-demand gatawan it-prangkisa, rimong it-trike. My God, my God. My God. Oh, tanaman ba ninyo? Oh. Request for authority to deploy electric tricycles and issuance of franchise. My God. I just don't know. This is my personal opinion, Banwa. Personal ko ng opinion. Okay. Depende ra kinyo kung ano rin yung personal man niya pananawan ka ra. Pero raya ra kung pananawan. Okay. Nga, gusto ko't ananda, Banwa, request. Gusto ko't ananda ibutang ro itry, a gusto nanda, butangan, tawaan it franchise, nanda ka ng itry. You see the logic here? Okay. Do you understand kung ano gusto ng bago ng Dakar? Now, I'm not siding Banwa sa mga tricycle operators. Ako personally, gusto ko mang i-replace it. I-phase out the tricycle. Pero not now. Not today. Not this 2026 to 2027, Banwa. Okay. Ang mauraman ng posisyon, no? Ni Mr. Tumalinal, sige, wag ba problema ron. Pero tanawon na tundong i-trike, anay. Sugot kami, pwede man kami. Pero tanawon, anay namon. See? So dapat, SB member Marti, sir, SB member Matt Aaron Guzman, dapat manami ratong presentation kara. Okay. Dapat, mayag kita kara magpresentar. No? Para ma-entice na ton. No? Dudaya kara ng mga tricycle operators to encourage them, no? Nga magamit itdaya kara ng e-trike. No? Dapat manami kararong presentasyon naton because once nga pumalpak kararong taga Polaris Transport and Logistic Company, no, nga magpresentar, no, sa sanggunang bayan, di malamang banwa, this will be the end kunda karang introduction it itrike sa aton kara nga banwa mismo it kalibo.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Good evening, gali ina kay Manang Rodros Fuentes. Manang, good evening, ina sa si Rodo ba nga? Lan may nag-comment ka tong iya. Paano abi to che, nga hindi sanda magkulit sa boundary, ay sublang kaabo-abo kanda, nga gabiyahe. Aglibot a siguro dugalibot sa banwa itkalibo. Nga dapat ayuson ananda dong kung pilagang dapat dumabiyahe yung a tricycle sa sang adlaw agpaano abi hindi magkulit hay sang katag ana hay lima hasta na po do ana nga tricycle nga nagabiyahe. May abot na matod ka na. Sang ka franchise? May ina nga limang kayunit. Okay. Limang kayunit ha? Sang kaprangkisa, limang kayunit i-tricycle doon ang gabiyahe. My God! Oh. Ayun o, Abiron. Ang minatuod taro, minatuod, anang imo nga rang observation. And this is true. It was true. Because abuon banwang hadakpan ka na, na sang kaprangkisa, tatlong unit. Okay. Now, dali lang, basahon ko na ibang mga comments. Ay, may mga nag-comments ka ton. Dali nga. Oh, ate no, may breaking news. Okay, may impeachment conviction it 16 kwan nira. Okay, dali ang ay tanawon ko ni Rakon kada nga kabuabo nga kakwano kay Kapitan na Jujit Arsenio, pre, good evening. Good evening, pre, happy pamati abang paiwag itmanok, pa-shout out si Major Bernie Ibisati, ba? Si Major Bernie Ibisati, nagapamati. Okay, dali ang gida. Ina kay Manong Ricky de la Cruz, ina sa New Washington, ag manager na ton sa Imperial Appliance Plaza. Good evening to, Chief, please greet, happy pamati to Mayor Noel Boy Redison and his beautiful First Lady of Banged, Ma'am Jeanette. Yap, Predison, thank you and more power. Si Mayor Boy, permikid ka ito, nag-monitor na, no? Agama naman si Ma'am Jeanette, no? Kung gwapahon nga asawa ni Mayor Boy Redison sa GSIS. Ma'am, thank you, good mama. Ina, kay Manong Mitilin, kay Manong Bibot, no? Si Lorio, good evening, Che, God bless. Ina sa Tigayon, kay Nang Regilin, Rakin Pinwela, kay Nung Boy. Good evening, Sir Che. Thank you sa gintao mong gambutan. Ina kay Manang Lina, Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Good evening, kamarikadang Che and Delibre. Uncle Errol Pulhensyo kay Kapitan Errol Aliputos, dati na ito nga Barangay Captain Aliputos, Board of Director ko Auckland Electric Cooperative. No, good evening, Idol Che, more power and win to earn. Okay, advance happy birthday giri kay Kapitan Errol sa raya ka ng October 22. Okay, kay SK Federation President Ijo Benji Aranas, good evening nong, thank you good, kay Mrs. Na, ina sa Canada, kay Auntie Ann Rodriguez, good evening Che, Auntie good evening, ina sa Vancouver, Canada, ina kay Uncle Chito, ina kay Ma'am Teresa Sarabia Oro sa Vancouver, good evening Che, God bless, thank you good, ina kay paring Sir Roland Itulid, good evening, kapamati man kami iya sa Buak Marinduque, ina katinggali sir, okay, Sir Roland Itulid. Ina kay Kapitan Uying Ragokap, good evening. Kay paring Kadong Kanyal, ina sa Amerika. Ina kay Kagawad Toto Joel to Itulid Rikasa, good evening. Che, makaroon sa bagay. Si Boboy at si Loklok, nag-shot kami. Abaw. Ayos. Okay. Sino pa rin iba nga na? Hindi ko makuha, hindi ko ma-open aton nga cellphone. Okay, agto kita iya sa aton karang live stream and anaitradyo todo. Okay, we have 24 live viewers to sa PIAC 27. Good evening, gali. Ina kay Sir Aluxus Mationg. Good evening. Ina kay SB member Maria Junalin Pastor Palma. Ma'am, good evening. Kay Sir Arnold Drilor, good evening. Kay Sir Roger Lucero Nagalis, good evening. Kay Todo Sir Che, happy Wednesday. Sir, have a blessed today. Enjoy your day sa imong program. Kay Toto Exalteo Tarenso sa Makato. Nung Che, good evening. Nulid yun ako magbukas itradyo dahil sakop pun kami itagapit. Sa thank you gina sa kayapit ina ni Toto Exalteo Trenso sa Makato ba nagayon nagapok kuno kita. God bless you always dong. Thank you Joan Kanbingan. Good evening po Blance. Okay. Blance, good evening. Iyara sa Prenti, it's St. Gabriel Medical Center. Ina pa Blance no? Insakto. Sa Prenti, it's St. Gabriel Medical Center. Good evening po Blance, keep safe always and God bless. Ina kay ni Bill Arsula sa Hong Kong, Agdaha Sur. Good evening Sir Che, God bless. Ina kay Ampod Nolan, Barangay Kagawad Nolan Sarabia. Good evening po Che, nag-agto ako sang ama sa Santan Road, Andagaw. May umabot taga Andagaw nga barangay official, ag taga munisipyo Kalibo, employee it Department of Agriculture. Ing bawal do alagang baboy it apat. Nagaalaga it baboy agdo iba wa pagbawala ano meron naman wa sanda pagbawala magalaga it baboy pod ano dahilan bukon it tanan bawal magsige ipangutan ng naton dahin aga kay Bus Oriel. Okay, good evening kay Sir Ramon Salido sa Ibahay. Good evening parin Che, ihapon ta anay, God bless. Thank you gid Sir Ramon. Ina kay Alonso Tamayo gid PM Tamayo 2. Okay, good evening sa Tamayo. Ina kay Kagawad Michael Bilani Basolina, matawag gabi kabarkadang Che. Ina kay paring Libby Candelario Rostro sa Boracay, good evening pre, watching live, God bless. At kay Jojo Gardosi, good evening sir, watching from Tapas Capiz. Kay Sir Jojo Gardosi, thank you gid sir ha. Ina sa Tapas Capiz kay nakatutok sa ato nga programa makaw nya gabi. Di abi naton makita. Ina man kay Binji Sonio, good evening. Nagamonitor gid ako habang naka-duty sa Suzuki Auto Kalibo. Sir Binji, thank you ha. Ina sa Barangay Andagaw ag ato nya mga blowguards sa Regional Trial Court gali kung banwa it Kalibo nalipat yung kitat grit. Sinda na nakuan ko na misplace ko na karang papel. At basta ato nya mga blowguard ha, it Regional Trial Court. Thank you gid so much kinyo. Because kada gabi nagamonitor da katon ag kay Sir Binji Sonio it Suzuki Auto Kalibo or karon sa may Prenti ita Latay no sara ay Mikaldesan Avenue sa Banat Kalibo. Kay Ma'am Rosalia Tampos, good evening ma'am. Good evening sir. Still watching here in Old Boswang. Salamat nga abo sa pagview no. Standby kamo sa amo pagbalik ha? Standby kamo sa amo pagbalik. Maging kaakbay na kon presidente ita United Stallholders Kalibos United Stallholders and Vendors Association si Ma'am Rosalia Tampos because sinaga may una nga meeting dong mga vendors, mga opisyales, agrong local government kung banwa kara it Kalibo. And una kita, imbitado man kita karahin aga, no? Sa nasambitan karang meeting, ngay-gay patigayon, no? Una sa munisipyo kung banwa it Kalibo. Sa pagbalik ron, it programang diritsahan.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Corpa!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako galing si Mildred Consanguino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa

0: San Miguel Peeling Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page na Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
2: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Yan Samson Mag. Isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. E3Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong binargo. Nagamayan na akong nabuyon.
2: Bio ang D3, yung may Visio, Visio, yung may D3.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Godding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang maganda yung niya, yung kinalabasan ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-uming natin. Talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Okay, balik kita muna sa second part ko. Tagkara pag-inliba sa programang diretsahan. Our time right now is 18 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Good evening, galing ina kay Sir Alex Mationg, idmanghod ni Mayor Langkoy Mationg, ita Banwa Kera, ita Makato. Pinamati magkaton si Mayor Langkoy. Nga natin mo magkaton di mo nagamonitor sa ating programa. Nag-istorya kami kay Ina. Thank you again, Mayor Langkoy, ha. Ita banwa kira it makato sa pag-monitor sa ating kira nga programa. Good evening, Ina, kay Ampod SB member Otoy Nabaro sa Bilirente, ita Banat di Bakaw, aga kay Premier Mayor Bagto Zapata, ag sa ako niya Bulano, no? Kay Bulano Ampod Pidel Kandari, ay na kay Mama na sa Kandari Resort sa Barangay Kulong-Kulong, Ibahay, Aklan. Good evening, Blanche. Thank you, Gid. Ina sa kay Kapid, may rayong gabi eh, Kapid, no? Ina kay Paring Edward Retiro. Paring Edward, good evening. Ato niya mahugod nga konsihal Itinabansur. Good evening, Preche. God bless. Ina, shout out kay Mike Sibilia sa Bilya Kandari family. Paring Mark, good evening. Kay happy pamati. Ina kay Uncle Errol Ponhensyo, nagatutok katon. Good evening man. Ina kay S-member Otoy Bilirinti. Good evening po, Che. Late ako sa program mo. Halin sa baryo, more power to your program and God bless you always. Ina kay Kagawad, Manog Kapitan, Dait Barangay Poblasyon niyo Washington, Aklan. Good evening. Ag happy pamati kami iya sa Poblasyon niyo Washington, Aklan. Ina kay Kagawad, Jopi Olmedo Flores. Ina kay Ampod Loli Bilayson. Ag kay Manong Jojo Layson, nga nakatutok sa Francisco Brothers, nga pirmigig ka ito nag-monitor sa ating programa. Sa akon nga amigo sa New Washington, kay paring Alvin Alparo Fernando, ina sa United Kingdom. Good evening paring Che, God bless you always. And thanks, ina kay Ma'am Jonaline Pastor Palma, good evening Sir Che. Ina kay Sir Marvin Makabinta, good evening Sir Che, God bless you always. Ina kay Ma'am Lisa Isagan sa Houston, Texas, good evening Sir Che. Ina kay Bulano na Edmond Pera sa Chicago, Illinois. Ina kay Ampod Kagawad Ariel de la Cruz Milgario, good evening to Che. Listening to your program, God bless. Thank you, good. Pod Ariel, no, ERC. Kay Toto Nelson de la Cruz sa United States of America. Kay Ma'am Runa Rana Baez Panganiban. Hi, Che. Good evening. Thank you. Si Baez Mulot Kimpo. Bow, si boss nagapumonitor. Good evening. Oh, ako nga idol. Vice Mayor Kumbanat ni Washington. No? Si boss Mulot Kimpo. Si Kuana Bingara, si Nini Leia, anong unga akon gitang amigara, no? Dong Kapitan Itgin Baliwan, no? Kay ang podong Gicheres pod, good evening. Ag sa bilog na pamilya, inaman kay Mamilili Torga sa San Diego, California, no? Agahon pa yung makaroon ito, alas 5:30. Alas 5 ita agahon, no? Ina kay Ma'am Jima, kay Ma'am Iba, ag kay Ma'am Agnes, no? Nga nang monitor ka itong San Diego, California. Ina kay Uncle Daryl, no? Uncle Daryl, good morning. Ina sa Amerika, ag ina kay Auntie Diday sa Bakersfield sa California. Ina kay Toto Bernie Ampod Uncle Kutra Apolinario, good evening Che. Ina kay Sir Hilacio Ribaldo Guarino. Colonel, good evening sa Doha, Qatar. Good evening kay iba ang Che, listening and watching to your program from Doha, Qatar. God bless you always. Thank you, good. Ag kay Ma'am Jane nga nakatutok sa ating programa. Ina kay dating S-member Johnny Rintilio sa Sirodo, ag kay Kapitan Jane nga naka-monitor man sa ating programa. Good evening man, ina kay Auntie Angga, no? Ag kay Kapitan Inti, ag kay Auntie Sophia nga permigig ka ito nag-monitor sa ating karangapag-iliba sa programang Diritsahan. Okay. Sino para? Basi kung may mga nalipatan kita ni kara. Okay. Ina kay Worthy Brother S-member Tungtong Nablesa, bro, good evening. Ag ina kay Nini Gian. It kinalangay Nuevo Integrated School nga nakatutok sa ating programa makaunyang gabi. Dalang, tawagan ko anay si Kwan, Ma'am Rosalia Tampos, no? Ma-update siyang kita kasi inaaga may meeting nga igapatigayon, igapatawag na ito nga ba nga ikalibo update da sa construction kung kalibo public market kung Rotaplex. Okay, dili ang. Okay, yung makaw sa itong linya, good evening, Ma'am Rosalia Tampos, ma'am, good evening, nakalive ko ang makaroon sa Radyo Todo Kalibo.
10: Hello, good evening.
9: Good evening, ma'am.
10: Oh, good evening, yes, sir.
9: Okay, okay. Na-notify yun ikaw nga may meeting in aga kasi imurang request in aga, ma'am, nga igapatawag ro ato yung mga officialis kung kalibo United Stallholders and Vendors Association, update na sa construction kung kalibo public market, nga kunsiin hinaaga iga patigayon dong meeting sa aton karang munisipyo Banat Kalibo, Ma'am Rosalia.
10: Yes sir, i-inform mo na ko kay ina.
9: I-inform ikaw. Okay, ag si Mayor Jurist ang nagpatawag ita nasambitan karang meeting.
10: Ay yes sir. Dahil man yan ni sir nga sa man aton tanan nga niya nga abu abing agluwa nga mga istorya nga niya nagkanda kami it. Ito istorya ka among mga opisyalis nga is a time ako nga kailangan kita labi mako mong padaw ng kita Twitter kay Mayor para mako na masaya natin kung ano ulo ka matuuran yung gid o status at market para mako na i-direkta ta kita nga maka masabat ta kita ni Mayor agad kung niya mako kita pinamati mako sana medyo kababog istorya ng gagawa ganyan mako na di karon lang ako natobrahon na yun. Salamat. Naging respond na kami lagi ni Mayor. Ina, karon masaya namon kung ano gate para may among pagabuitan nga inistoryahan yung gate niya eksakto. Gitag. Imawit among patihon doon ay din. Imawit aro gasugig ka mo kung ano. Pero pagabuton nga manaming balita.
11: Okay. Sa meeting... Sa meeting nga rahin aga, Ma'am Rosalia, naimbita ka na rong contractor dong Rotaplex, aga Office of the Engineering?
10: Wako kung imbitado sanda.
11: Pero so far, Ma'am, po inyong ulihi nga ginpatigayon nga on-site inspection, so far, inyong assessment, okay yung ginman, mga pilang percent yun, nga tapos nung Kalibo Public Market kasi isa aware mata kita nga rong elevator nga ba si ulihi patara
10: last sabi nga kung ato last 2 weeks sabi nga itong nagbisita ako gid hay yan yung suno abisa ako nga ano ginagtunan ko gid ay pero nag-isla mata kami contractor ag itong mga nagatrabo nga sufficient ba ako ng materialis ag ito nga pag-abuton nga we kay medyo full blast yun na doon pagtrabaho ag tapos yung kita nandaro yung pag-flooring ako sa ground floor.
11: Okay.
10: Hamba ko gani ay kung sufficient do aton makon nga gamit ay salamat kung ma-full blast agod. Matapos yung gida. Doon yung gida matamak mo ginawa at matapos yung gida man.
11: Okay. So mga hinonor gina-expectar, suno sa contractor nga naka-istorya ninyo or on-site engineer, mga hinonor na day turnover, dahil karang bagong atindahan na Ma'am Rosalia sa aton niya LGU Kalibo,
10: wa man sa dakako ginaba kung saan gid na return over.
11: Wa man, okay.
10: Pero ako nakita tong pangutana kan dahay kung sufficient ang gamit ag matapos ay matapos gid matapuno nanda.
11: Okay. So, ro problema lang naton makon siguro may transformer na o wa, ma'am.
10: Wa pa gid ako pagisa sa transformer. Ag gabay pang uron do manamin balita man kamon hinaga ni Mayor sa ana pagipag-atong kamon.
11: Oo.
10: Nga kumbang na gud nga kompleto ang gidro mga kugang-kugang sa ato nga new market ang gabay pangauna undo transformer agud sa paglipat yun namon ay sa ako na bang pamatsyagan at sa ako nga pagbistura ko plus 2 weeks sa time sa tapos-tapos yung gindi.
11: Okay, may doon yan. So hinaga, mawat lang kita karama mo salit update kay Mayor Juris, no? Sa contractor, hopefully hinaga may representative rong Rotaplex agud ma-enlighten man baga kita kung mga delays nga ra ko pag turnover nanda ko bago nga tindahan, Ma'am Rosalia.
10: Dapat gid aron na good kun ba sa pag-ano namon baga sa pag siyempre kailangan man namon sa nagintindihon ay dapat man hay iyang medyo hindi man na kami nga nagadalion man kami man ay rosin mo man nami nga ginapabot sa makaron nga hinaga sa pagatubang ay may manami yung kami mabatian nga balita.
11: Okay. Ma'am Rosalia, thank you gid so much sa oras yung taon ni mo kakul makaon nga gabi eh.
10: Sige, thank you man so much, Sir Che. Medaya gabi iman kimo, gabi gid sa gapuamati kimo.
11: Okay, dali yun. Nabatian natong banal ng presidente at Kalibo United Stallholders and Vendors Association. Nagatod sa ating karang oras, may kapin 28 minutos na kataliwan ng oras kara ita alas 8. So, good evening, gali kay Ma'am Gina Latsika Las Piñas. Good evening, Sir Che Watson. Thank you, good Ma'am Gina, sa pag-view sa ating programa, makaroon karang gabi eh. Kali yang ay aton niya lang cellphone ko naman nagpangkuwan. Kay na, kay Toto Gary Di La Luna. Toto Gary, good evening. Kay Manang Liberty Rupo Ricasa Manang, good evening. Nang along time no see asawa ni retired Lieutenant Matias Matwakan. Si Lieutenant Matwakan nag-view man da kato makaon niya gabi. Thank you, good. Kay Nini Lorilin Igaras, good evening. Kay Ids Padua, good evening. Happy pamati. Kay Nini Michelle, akong gidra. Nini Michelle Cipriano Salazarne, thank you, gidha. Salamat. At kay Ma'am Jane Malihan Kimpo nga nakatutok katon. Ma'am Lisa Isagan, akong niya amigo. Kay Paring Ibiap, ita Akenro, na nag-view man sa ating programa makaroon. Kay Sir Yot Chongson Terencio sa Amerika. Sir, salamat. Hindi abo ha. Abo niya salamat. Good evening man, ina kay Congressman Carlito Marquez at Congressman Jess Marquez nga nakabiyo man sa ating programa makaroon ka nga gabi. Ina kay Mamang T.C. Ritamar MB naman, good evening. Ina kay Bambi at kay Charis at kay Nini Catherine, no? Ina sa Las Piñas nga nakatutok man sa ating programa makaroon ka nga adlaw nga Miyerkules.
12: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
11: Okay, there you are. Kinami pakunta, nagakuan ka na, i-play pakunta na akong din. Bro, matag-od yan nga ni bro. Tagana nga ng spokesman it aton ka ng Supreme Court. No? Because di ka na banwa nga, di ka na ton, may mga congressman, may mga dugang galing ng mga congressman yung ginpailan ikaso, no? Violation the 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ang conflict of interest, din ginatawag ng mga contractor, no? Ag iyari ka na banwa na kasugod yung pangagan ni Oswag Ilonggo Party List, Joang, no? Nga on trial yun makaroon, I think mga 14 counts of graft ag malversation, no? Ag conflict of interest, no? Nga ginpile ka na gaunaon makaroon sa aton ka ng sandigang bayan. Pamatian natin mga 3 or 4 minutes yang, no? Ag ikat natin dahil karang video. Pinaagi na sa spokesperson kung Korte Suprema. Ombudsman, should I say?
13: Okay. So I just have a few updates on some of the cases that are being investigated here at the office and some cases that are in the Sandigan Bayan. No? So I'll start with updates on the contractors, kung tatawagan, no? Na mga congressmen po na may nahanap na conflict of interest. There are 8 contractors that I will be giving updates on. The first is Representative Noel Rivera. His case is now ongoing trial in the Sandigan Bayan. The second is Representative James Jojo Ang. His case is also ongoing trial at the Sandigan Bayan. There is Representative Aurelio Dong Gonzalez Jr. His case is here under preliminary investigation and has been submitted for resolution for conflict of interest, primarily. Representative Christy Coelho Angeles, the case is submitted for resolution at the preliminary investigation level for conflict of interest as well. Representative Johnny Pimentel, his case is likewise submitted for resolution at the PI level for conflict of interest. Representatives Eric and Edvic Yap, their case is submitted for resolution at the PI level for conflict of interest. Representative Edwin Gardiola, we are awaiting the counter affidavits from the other respondents aside from Representative Gardiola, who has already submitted his counter affidavit. This is a case for malversation and conflict of interest. Representative Lalo Matugas and Governor Bingo Matugas, we are awaiting their counter affidavits at the preliminary investigation level. So that is a total of 8 congressmen. Actually 9 if you include the brothers, no? Eric and Edvic Yap. Although that is one case. Okay, announcements. We have uncovered a scheme that we are calling Ghost Internet. And here is how it works. Government pays billions of pesos for IT systems with very specific technical requirements. The exact software that the agency needs. But once the hardware, the machines, the routers are delivered and passes inspection, everyone assumes the software that's supposed to run on it is there as well. Nobody actually checks. And there comes the loophole. A contractor can install cheaper, outdated, or even fake software while still charging the government full price for the real thing. Because okay, nobody verifies the software after the hardware is approved.
11: Okay. Okay, there you are. So, nabatian natin banwa, no? Daya ka rin spokesperson ko, atin ka rin ombudsman, una makaon on trial doon kaso nga rin ni Congressman Jojo Ang itaos mag-ilonggong part list. Congratulations gali, no? Kay Attorney Alan Hipti, igbangod ni Attorney Ariel Hipti kung Aklan Electric Cooperative na bagong appoint makaroon nga Associate Justice it Court of Appeals. Newly appointed Court of Appeals Associate Justices. And one of which, no, is Attorney Alan Batara Hipti. No. Tatlo na sanda, si Lailani Marie Bacanay Grimaris at si Peya Cristina Bersamin Imboscado. No. Congratulations, no? Kay Attorney Alan Hipti as one of the Associate Justices ko aton kirang Court of Appeals taga Banwa gidat Banga. Bugay gid namon isa Banat Banga ay taga Banga gid ra, no, si Attorney Alan Hipti. Ginakuwapos kita oras sa aton kirang pag-iliba makaron kirang adlaw kirang Miyerkules. Good evening gid kay Toto Ninyo Ina Marga. Sir Ninyo, good evening. Thank you gid sa pag-view sa atong programa. Ina kay Kapitan Jujet, thank you gid sa pag-view sa ating programa. Sa kanya, ito kira nga bilog na pera sa gubon kong News and Public Affairs. Naging kaakbay ko sa technical side, broadcast engineer Buboy and Richie Plasio. Station manager is Emilia de la Cruz. CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako yung karang Uncle Manny, yung karang El Capitan sa Anginan. By the way, good evening, galing kay Board Member Jupiter Galinero, kay by paring Bro Rodel Ramo, Bro Rodel Danong, Itien Yen Amusement Park, sa may cruising Banga ni Washington. Ako inyong karang naging kaakbay ang naging kamanumano sa sugod itsang oras at nga sa programang diritsahan raya si kabarkadag katodong che and delivery. Agapao, abot yung palipay niya gabi eh. And may God bless the people of Baclan. God bless the Philippines. Mabuhay!
14: Diritsahan! Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
15: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
14: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Cacho todo. Cacho todo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:10 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Abe, bangon yon.
1: Kapawat bukanya ng bumang, ikay mapapatulala. Di ka makapagsalita kahit...
0: Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na! Ay, adlaw yun!
1: Igil mo na yan, huwag mo nang atayin na mag-viral ka pa dyan.
0: Nagapagayagon programang Todo Birada.
1: Anong ginahin na hayaan
0: pa... Makaroon sa edisyon Adlaw Kita nga Webes.
1: Anong lagi niyang inyong...
0: Oktobre 8.
1: Hanggang sa kanyang makayap...
0: Dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton nga mga linibo-libo nga mga suki, linibo-libo nga mga tagpagamati, linibo-libo nga mga followers ita programang Todo Birada. Adlaw kita makaroon nga Webes. Kadasig, ano? Bilalang balis-balison kararo 31. Ayrong bugan it Oktobre hasta 31. Agsa makaroon, 8 kita. So wagong adlaw gondo aton nga hakonsumo. Sa mga nagapulpangapi, maayad-ayad gid niya agahon. Especially sa aton niya mga senior citizen. Sa aton niya mga lolo, sa aton niya mga lola, maayad-ayad gid niya agahon. Sa mga naka-avail kahapon, itlibreng x-ray igto sa Andagaw. Kamusta? Anoro resulta? Hinonoro result? Ay may libreng x-ray? Ay diyang ro ipakita. Kahapon igto kono sa covered court it barangay Andagaw. Anak kono to ita munisipyo ita Banwang Kalibo. Nagraya ba yung x-ray on wheel? Akat sa sagakyan niya ta? Ay mayad man doon. Agot bisan papaalin ay makalibre man. Ita x-ray ro aton niya mga kaigmanguran. Especially ro mga senior citizen. Good morning gali ha. Una sa Lindas Karinderia. Ay ina ako kahapon.
1: Salamat ka.
0: Una kay Auntie Edith Cuaterno. Nga nag-monitor gid katon adlaw-adlaw.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Good morning ha sa mga taga Barangay Poblasyon Kalibo. Sabi ko nga ni kay ina, ay timprano pa nga nagangugob ay gangit, nagaginupok ay kanyon, ag nagapangilat pa, ay mawaswas amakon kararo mabaskog nga ugan. Kasi gina-expectar matanaton doon sa pagkambyo ha. Sa pag-umpisa ni Amihan, anagin matang waswasan itugan. Ay mayad yang ay samtang nagapupungko kita sa aton nga bisiklita, ag nagapamatyag, kung mabiradagon kita o kung angan-angan nun talang rupagsikat, makon manipis malang asaw-asaw. Kundi sumikat yun kita. Pag-abot naton iya sa may Iriat Andagaw, aba makon hay mabasa-basa ta ikarsada. So iya gali between Andagaw to Poblasyon hasta riya sa sentro, magasa-gasa ay mabaskog taro pagwaswas ag pagbubo it madali man lang man nga ugan. Iya takaina rong sentro tugan wa tarito sa baryo ay kamorina inugan man kamo wisik-wisikan man do inyo nga mga hardin ro inyo nga mga pananom ro inyong mga gulay-gulay ro inyong mga kasagingan ro inyong katunggan do inyong hilamonon wisik-wisikan man ay riyat asa sentro ko kabisirang banwaho bastante ta basa. Klaro kita nga nagwaswas dumabas ko ngaugan.
1: ka. Maririnig mo sa kanya mga balitang nagbabaga, seryosong usap.
0: Salamat makon, kita ay uwa kita maabot-abuti.
1: Malati kompleto ang araw.
0: Ayarang nagapamayad po yung kita sa estado.
1: Bayad ay tatalakay.
0: O tama nga rakaton itatrangkaso ko kan upat ah. Pag may ging pabilin imaw katon nga ubo.
1: Ibigay ang kanyang
0: kung amat lang ha.
1: Uway.
0: Pero salamat ha.
1: Sa niya na bahay.
0: Ay bisan papaalin hay anaman nga binuol.
1: Ingin ang kapalit.
0: Pero pagkatol-katol ko aton nga tutunlan, dagara ko pabaylo-baylo nga panyempo. Pag siyempre, agahon pa kita nga nagabugtaw. Agahon pa kita nga nagabangon. Parangani nga magprograma ag magtao ita balita serbisyo publiko. Sa aton karang mga kaigmanghuran. Kaya kung amat hasusumagang naton. So iba't ibang panyempo. Ah? Pero kung amat basa kita itugan. Pero sige yang. Ah, nagaprograma kita samtang nagabagrong mando aton ng aircon. Ay, pila kagilang karon ubhon. Daya yun dong premyo ko atong kahugod ron. Ngani sa mga nagapul pangapi, enjoy! At sa mga nag-amat-amat pa yan ha, nag-init, itubi, nag-tugon, nag-agaha itsuga, nag-preparar itbago, ni Toto ag ninini ay may klase, ag may opisina. At sa mga uwat kapi, ay parehas kita ron. Ay uwa man akot ginakapi nga ra. Ha, ay uwa man akot bagon nga kapi. Sakpa lang abin ninyo ako, ag pasakaan nyo akot kapiriya ho. Ay may linaga kami nga kamuti yan ni Dingdong. Kamuting dugaw. Kanamiton. Nagpagangkutok tangani sa kaldiro ho. Inutos ko lang ani ro sobra nga to iuli ko lang makon. Inyo ro kape amundo kamuti ni Dingdong ah. Sugot. Sugot kay Mami Jo. Ah Mami Jo. Jowide.
1: Salita, sol na problema nyo, nandito na si
0: Ian. Kay Jo Malapad.
1: Inyo, di siya papayag.
0: At kama naman kay Roy Buntogon.
1: Kung aki kay mapapatulala.
0: At kama naman kay Karen Mayor. At kay Manong Johnny Boy Saminyo. Kinapatamyaw na ro hubon itatoda poblasyon. Ay naga jogging jogging nga naga walking walking imaw. Kay Rosie Imisog. Kay Michael Villanueva Solina. Ah, mauganon man ina sa may Banwa itnuman siya. Ina sa laging Banwa West numan siya. Ah, iti sige. Pagarihas malang mangali kita. Kay Edwin Bautista, good morning. Kay Catherine Swiss. Aga ka man naman kay Jose Feliciano Bonifacio. Kay Vic C. Totobic Vlog. Ah? Oh, Katoy. Ag kay Gray Moralda. Ag kay Ampon Benito Rintillo sa Quezon City. Kay Esra Vidal. Kay Alma Nadate. Ina sa Kabugaw Batan ha. Ag kay Aljon Francisco. Ina sa Pampango Libakaw. Kay Andro Junior Swalog ha. Ina sa Kalibo Public Market. Good morning. Good morning man sa mga taga Barangay Mabilo Kalibo ha. Especially ina sa mga constituent ni Kagawad Inday. Ay ginapatamyaw na gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Good morning anay ina ha sa Sityo Baybay. Sa aton niya mga mangingisda, mga ngawil, mamumunit, manog lambat, manog sibid, manog niting, manog taksay. Aga good morning man sa taga Sityo Pudlon. Ina sa Magno family ha, kay nang pini at kay nung nono, at kay Toto Pride. At kama naman iya sa Tabok, sa Takas, ag kama naman sa Altabar, ag sa Pangpang Village, ag sa Centro Proper. Good morning kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga, kay nung Muli ha, sa Pamilya de la Cruz, Pamilya Subiaga, ina sa Amalia Store, ag ina sa MGM Gas Station, no? Ina sa Barangay Mabilo, nagapamati katon. At kay nung Dulpo Morado, at kay nung Merlin, at kay nang Julian, ay nasa Rilostor. Kainong Daning Danilo Sablaon or Daniela ginatamyo ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Aga salamat gid gali ha sa pamilya Ruto kahapon sa imbitasyon sa Dibo ita pitong dag-on. Ako apo ni Mari Agnipare. So thank you gid ha sa imbitasyon. Ay nabusogid kami ni Kagawad Inday. Kahibayag man kita ko pag-perform ita clown. Ay mayad eh. Kay Ampod Damano Ripe, Imaro Official Sound System. Kahapon sa programa. So Ampod Mano, ha, Ripe, ha, good morning. Kay classmate Dante Ripe. Bit-bit na rabit-box ang gitara. O galing, wow, takita kahingabot eh. Pull out, abi kita temprano eh. Good morning man kay Nanay Cap at kay Tatay Cap, ha, una sa Pamilya Reyes. Kay Kapitan Nini at kay Kapitan Tuto, ha, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Wonder Woman, ha, kay Mary Ann Ratay at kay Ampod Nida Pilayo, ha. Una man kay Tatay Jesus ta istansya. Agka man naman kay Daddy Bert Tabasa, ha, ina sa Tigayon. Naga-monitor man kay Tita Emma Vega sa Pamilya Vega, ha, una sa Andagaw ag sa taga Uncle Bro ang coffee shop ng bayan. Una sa Tropang Pilok sa Barangay Mabilonyo, Washington, ha, sa Pamilya Ferrer ag sa mga taga-barangay Tambak, New Washington sa Quintana Magno Rintillo family. Maayad-ayad gid niya agahon. Ano mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karanga pagpakalagad. Good morning Anay Gali, ha, kay Toto Johnny Ronasi. No, nga naga-monitor man makaron sa aton karanga pagpangalagan. Ag kay Linda Baldomero Umani. Ag kay Maria Cecil Ligaspi, ha. Ag kama naman kay Ronnie Abayon, ha, nga naga-monitor. Ag kay Edwin Bautista, ha, nga naga-monitor mga suki naton, ha. Dapat man naton nga tamyawon, no. Agod at least malipay man sanday. Agahon pa sanday man nga naga-bugtaw ron. Ag nagahugat, nagamonitor katon para magpatamyaw ay kalipay na na kung hitamyaw sana ni Idol. Una sa taga Inso Gas Station, ha, sa mga pump boy ay nagapa-shoutout man katon. Ag una man sa Clean Gas Makato. Ag iya sa Clean Gas sa Kaano, no? Una sa may diversion ay nag-awag man niya. Idol, tamyawaman kami, nagapamati kami kada agahon. Kay Darin Transi, ha? Una sa Kalimbahan Makato nga perme man nga nagapamati ag naka-over volume Ruanda karanga monitor. Salamat gid. Iya sa aton nga temporary public market sa may Kalibo Shopping Center sa may Sila Serna, maayad-ayad gid niya agahon. Welcome, welcome, welcome sa aton karanga pagpangalagad. Ay sa hindi magbuhay, i-check naton dudayagan itapanyempo, no? Asa nakataliwan nga 12 oras. Pero sitwasyon, itpanyempo, kahapon uwa it LPA. Pero makaroon, i-check naton. Pero una, ro intertropical converging zone, wrong shear line, wrong amihan, ag i-check man naton dong rainfall advisory ang mga katudo, no? Kung siin do mga lugar nga maugan noon ay kahapon do area ita Palawan, Visayas ag Mindanao ay tao makaron arat aro sobra pa sa bagyo ay rong LPG rong liquefied petroleum gas nga ginagamit naton, ha, Magasaka, it 190 and 60 centavos. Asin 90 pesos ag 60 centimos kada tangke. Pukunta ita per kilo ra ha. Raya nga ra, hay sa 11 kilogram. Suno sa Department of Energy. Ay halin sa LPG market, ay mataas yagi. Including raw higher demand from China. Halin sa petrochemical producers ay nag-increase man sanda ay bangod niya ni nga mataas man yagi ito sa LPG market ay imaumando magiging epekto ha iya sa Asia Pacific region mataas man yagi kaya hindi natin mapunggan suno sa taga Department of Energy rupag pasaka it 190 pesos ag 60 centavos per tanke ron ha bukod at per kilo ron ay kung mag per kilo ron di gasubra utang 2,000 do LPG o gasolina ka ni diretso tang nagasilina ka uwa kita ka na ba kanabaan ka nanda ita piso de 1 piso ay bumbahan ka manday nanda ita 5 piso at 2 piso na 10 piso hay anano ka ron Berrada Aragon do mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaron sa aton karanga pagpangalagan. May iga kasang committee hearing. Rosango ni ang bayan itabanwang kalibo. Para ngani sa e-trike issue. Agodraya ay pagapungkuan. Ayaw galing sa ika third week pata. Kubugan it Oktobre di kara sa mga line 2. Kung bukot 19, 20, 21, 22, 23. So di karon pa ha, ginapul pamantaw. Ay bukon ko not available dayang mga dinomingo. Sa sunod nga Domingo, si Mr. Joey Orquiola, Roaton nga OIC Municipal Planning and Development Officer, ay masako imaw. Kaya nga ni, sa mga ikatlong Domingo, posibleng paghiwaton para mapungkuan ag matalakay maistoryahan. Arorayang isyo, hanungod sa itrike mga katodo. Samtang sa pihak nga bahin, Rohigco sa Numancia Public Market ay pagasabton makaron ni Mr. Agustos Totsi Yeban rong market administrator ako aton nga Numancia Public Market matapos nga nagpadaga ita reklamo ro pila ka mga pumugoyo ita Numancia nga siguro nagatapak ag nagapanindahan nagaagto sa Numancia Public Market nga dapat akunta man ako no ay aga-agat maglimpyo ro mga street sweeper ro mga manog panilhig bukon it adlaw ta permit ako nung bugaw ag haron do mga higko basura it mga negosyante dapat man kunta sa mga negosyante nga ra ay andamang tatapon ayoson man do andang mga basura ro andang mga kalhit pero bukon man itanan ha we will try karon ha nga mapasabat kay Mr. Tutsi Yeban rong market administrator ita naman siya public market mga katodo samtang sa pihak nga bahin rong ikamina park bliss beautification and rehabilitation project iya sa barangay poblasyon ha kaya to sa Bliss site padayon nga ginatutukan ang padayon dong development dong ginatawag nga greening landscaping ag iba pa ay itry naton nga maabot doon si punong barangay Nil Candelario ag kahapon man ay matsaging patawag ng dag nakipaghinunanon sanda kaibahan do aton nga Philippine National Police si Kapitan Nil ang si Mayor Joris Bautista Sucro rayang mga grupo TBS try tayo doon na nga matawagan si Kapitan Nil Candelario i-update naton dong Bless Beautification Project plus do pagpatawag sa presensya ko mga leader ita TBS mga katulong samtang sa pihak kabahin Rongsang ko ni ang bayan itabanwang malay. Nakabaton yun it formal ang petisyon. May kaangtanan sa pagbukas ag pag-operate it kaban hotel casino sa Islat Boracay. Wa ko no raya mag-agi it nagakaigo nga public hearing. Ayaw! Inyot ana nga ging golpe. Inyot ana nga ging dali-dali hay anano ra. Ano ro mahimo? Waton man abi nga local government unit itabanwang malay hay. Uwa man nga pananaw.
3: Nga walang boses.
0: Pati ro aton nga provincial government so, igto sanda. Igto si Mayor Promi, igto man do representante atong gobernador si Attorney Selwyn Ibarreta. Amat uwa ta naging agira sa public hearing. Or even do aton niya sanggo niyang panalawigan. Uwa makasayad niya may kasino sa Boracay. Ang may una paman nga resolusyon do aton niya sanggo niyang panalawigan. Nga nagapanindugan nga sanday nagakontrat ta sa bisan ano nga klase tsugay. Especially kasino sa Islat Boracay. Oh, hay haragon. Ah, mirisin niyo ron. Ako ipasta pro inyo karang operation.

0: samtang sa pihak nga bahin sa Banwa Itamakato ina kay Mayor Langkoy Mationg Robanwat Makato nagahinyo itmadasig nga investigasyon sa National Grid Corporation of the Philippines ang Aklan Electric Cooperative asa nagakinatabong power interruption nga nanakapektugot aha sa government operation pati sa mga eskwelahan negosyo ang sabilog nga mga pumuyo itbanwang Makato aroraya nga rangalihok mga katodo ay ging talakay ra itasanggo ni ang panlalawigan a pinagi sa ging pasar nga resolusyon itbanwang Makato resolution number 2026-151 mga katodo
1: may punto ang bawat komentaryo
0: aton da nga pagatutukan pagaistoryahan hindu na sa kabilugan itaton karanga pagpangalagad aga standby man katodong John Cabicilla sa imo karanga report ha direkta sa may provincial hospital ang kamanaman sa aton nga temporary public market ha. Standby man katodong Rolly Boy Herrera sa mga balitang pulis na sa may segundo distrito. Aga standby man katodong Rinalda sa dugang pang mga balitang pulis iya sa may primero distrito kuaton karang nga probinsya Taklan. Pero dali yang ay matsa nagasusinyas ko nagaserbato gon. Kuaton nga pag-asa DOST no. Para sa anda karang nga report hanungod sa dagan itapanyempo direkta sa Quezon City. Okay, check naton do aton nga weather specialist si katodong Obit Badrina.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: O katodong Obit, kamusta ang panahon ngayon? Magandang umaga po!
2: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong Huwebes, October 8, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita pa rin po natin ito po nga mga kaulapan sa may bahagi nga ng bandang katimugang bahagi na ating bansa. Ito pa rin yung tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito yung pagsalubong ng hangin mula sa magkaibang hemispheres ng mundo. Itong kaulapan na to ang maaari pa rin magdala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, partikular na sa bahagi ng Kabisayaan, Palawan at Mindanao. Samantala naman, mapapansin nyo, walang masyadong kaulapan lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Habang itong mga maninipis na ulap ay mula naman sa northeasterly wind flow or yung hangin nagmumula sa Hilagang Silangan. At ito ang magdadala na hanggang mahihinang mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Cordillera, Cagayan Valley Region, Bicol Region, Aurora, gayon din sa Quezon at sa Marinduque. Sa nalalabing bahagi na ating bansa, dito po sa may kanlurang bahagi nga ng Luzon, kabilang na dyan yung Metro Manila, makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms, mainit pa rin yung umaga hanggang sa tanghali sa araw na ito. Samantala naman, mapapansin po natin magpapatuloy itong maulap na kalangitan sa bahagi nga ng Palawan, Visayas, Mindanao. Posible po hanggang this weekend na dulot nga ng ITCZ. Base po sa pinakahuling datos natin, wala pa naman tayong namomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At this po hanggang weekend, medyo malit pa rin naman yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo. At dito nga sa Luzon, inaasahan natin malaki yung posibilidad na magiging maulap yung kalangitan na may mahihinang mga pag-ulan sa bahagi ng Cagayan Valley Region, ngayon din sa ilang bahagi ng Cordillera, particular po sa mga lalawigan ng Kalinga, Apayao, Ifugao at Mountain Province. Inaasahan din natin yung mahihinang mga pag-ulan posible po sa may Aurora, Quezon, Bicol Region at bahagi ng Marinduque. Dulot po yan ang northeasterly wind flow or yung hangin na nagmumula sa Hilagang Silangan. Sa nalabing bahagi ng Luzon, nakabilang na rin po dyan yung Metro Manila, ngayong araw posible pa rin yung mga localized thunderstorms sa dakong hapon o minsan po pwede pong sa gabi o maaari din sa tanghali, dulot po ng mga localized thunderstorms. Kaya mainam po, may dala pa rin tayong pananggalan sa ulan. At sa umaga naman, inaasahan po natin medyo mainit na panahon pa rin yung mararanasan. Yung agwat nga ng temperatura sa Lawag, 26 to 33 degrees Celsius, sa Tuguegarao 23 to 33 degrees Celsius, sa Baguio nasa 18 to 24 degrees Celsius, habang sa Metro Manila 25 to 33 degrees Celsius, sa Tagaytay 21 to 30 degrees Celsius, habang sa Legazpi 25 to 32 degrees Celsius. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, inaasa natin pa rin ang maulap na kalangitan sa bahagi ng Palawan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Yung agwat ng temperatura sa Calayan Islands, 27 to 32 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Kabisayaan ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, Agwat ang temperatura sa Iloilo, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Habang dito sa May Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Mindanao ngayong araw ay makararanas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog na epekto pa rin ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Dito sa Zamboanga, agwat ang temperatura ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman po ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warnings anumang bahagi ng ating bansa. Kaya maaari naman po malaot yung mga sakyang pandagat, mga bangka, sa mga baybayin ng ating kapuluan. Gayun lamang po, kapag may mga thunderstorms o minsan may malalakas na mga pag-ulan, posible pa rin yung biglang paglakas ng alon ng karagatan. Kaya mainam na iba yung pag-iingat pa rin po, lalong-lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Samantala naman, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:46 na umaga't lulubog, ganap na 5:41 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms gaya ng X, Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng Pag-asa, ang pag-asa.uc.gov.ph at panahon.gov.ph, kung saan makikita niyo po yung mga ini-issue natin ng mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning at flood advisories sa buong bansa. Nakamapa po yan real-time. Bumisita lamang po kayo sa iba't ibang mga social media platforms at websites ng Pag-asa. At live naman nagbibigay update mula po rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po and a blessed Thursday sa inyong lahat.
1: Radyo Todo Live Report.
0: Abogid niya, salamat ha kay Katodong Obet Badrina. Ruaton karang weather specialist. Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Ruaton nga si condition, walang problema. Aywa man kita ita gale warning, no? Bilog nga kadagatan ita Pilipinas. Manami ruana karang nga condition. Maguwas yamang sa rayang ginatawag nga easterly wind flow, no? Hangin na, no? Aga kama naman rong intertropical converging zone. Rurayang ITCC daya ro nagatao it ugan ha aga pagpanagugdog. Gulpihan malang man kun amatra no nga mad daw susubas ko nga kun amat pamatyag nyo daw may bagyo no. Ay dagaron ko ginatawag naton nga intertropical converging zone. Pasalamat kita, UWIT LPA, ag uwa man it bagyo.
1: Rachel Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Okay, so i-check naton si Katodong John ha, sa hindi magbuhay. Ag si Katodong Rinald Banjola, ag si Katodong Rolly Boy Herrera. Good morning, Anay, ha, kay Toto Roger Losero Nagales. Nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad kay Efren Flores, kay Arsing Bulos, no? Ag kay Analisa Salgado, no? Nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad kay Restelin Aguirre Rotolo, ag kay Binji, ha? Sa mag-asawa nga Rotolo, no? O naman sa Panipyason, Madalag, no? Nagapamati man do pamilya Nabas ag pamilya Arias. Maayad-ayad gid niya agahon. Ag kay Dosiram. Dosiram tay. Kay Susan Villanueva. Ag kama naman. Good morning kay Salome Solina Sorilla Villanueva. Ag kay Tony Gikilio. No? Nga nagamonitor man makaroon. Ag kay Teresita Dagono Vega.
1: Berrada.
0: Naton mga katodo, ginatamyaw ko sandara para at least ay malipay man baga ang mga katodo. Now, kahapon sa aton nga pagwarang-warang ay may nakagapit katon ag nakaistorya. Nakibot ang ani ako ay ruan ang magugang umanghod. Ay nakaagto iya ron sa broadcast center. Ag nagpangayo nga ni ita bulig, no? So, sayon man ninyo, nga kami iya sa Radyo Todo, ay nagapangita man. Naganegosyo man, no? aga ruamon niya mga sarang mahimo, haydo ginatawag naton nga referral system. Ay, bangon nga uwa kamit kwarta iya eh. Nagapangita man niya ni Makon kami, no? Iya sa Radyo Todo, no? So, referral system. Ginghambagan naton niya makara. Agto kaman Makon kay Kapitan Juliet Melgarejo. Pero, ako personally, haagto matarito kay Kapitan aghapangutana, no? Rurayang kaso, it namatay. Matsaro, namatay nga na o rayang buhi, ro? Dating tanod, ita barangay Andagaw, ha? Ay Makon, agto ka sa makara, ha? Tawagan ko lang galing Makon, nga pagtunon ka, or hambagon mo, naging sugo ko ikaw, no? Nga nagapangayo ka itabulig, no? Ay may namatyan nga ni, ha? Ay siyempre, uwaut aron, ay waman yan ni kabalik iya katon. Makon, siguro, hatawan mata, o nakapasilitar mata ita sang kiri nga burial assistance, no? Sa mga gingpang hingagana natun kana nga mga offices iya sa banwa ita kalibo, no? So, waut aron, ay kahapon, may nakaistorya katon, ha? Pasensya geda sa aton niya mga kaigmanghuran nga naga pamahaw or naga pangkapi. Haiga 45 diyas uta makarong wahigubong. Ay wangani kunot kwarta, bisan pang bakayt kandila, pang bakayt kape, or bisan pang mumerienda lang una ko nagapangati, ang mga katudo, no? Ang rumasakla pa, galing hindi kong pag-ihambag, no? Kung anong natabo sa patay, ang mga katudo, no? Ay may mga nakaistorya kita nga, maurauta idol, maurauta ay Makon, kaguguoy man, bisan sa patay lang, no, nga maipagubong, no? I-call na tundo attention ita sanidad. Aga siyempre, taga-Andagaw ra, si Kapitan Juliet, no? I-call na tundo attention. Aga pati man ni Mayor Joris Bautista Socro, no? Ayro istorya nga ni kahapon, aron niya ni mana idol do mga anon nga ron, nga mga hakikita, or mga nasapwang patay nga uwa makilaga agwa mat may nagaklaim nga pamilya ay insigida man ang hapapagubong, ha? Aron yang mana kadali pero raya mana nga amon man ang constituent man iya among kasimaryo hay ga 45 diyas uta nga uwa hagubong ang mga katudo.
1: Todo berrada berrada
0: kita ba yang ara kahapon ay matsatinukob man it kayuoy, no? Nga Makon, uwaut at gobyerno kara nga sarang makatabang, sarang makabulig. Duda ko uwaut na makaabot na kay Mayor Joris Bautista Socro. Uwaut na makagapit ro anak karang igmanghod.

0: may extend pa nga bulig or may channel lang sa ibang mga government agency, no? Like MSWD or DSWD or kay Mayor Joris Bautista Socro, no? So balak kung ani ka na, hindi na nga tawagan man si Oswag Ilonggo, Congressman James Juang Jr., no? Ipaabot ko kana ra kasi ako mismo personally naghambag uwa patang mapaslawi nga may mga nagagapit iyakaton bukod at sa pagbinugay nga sugid ha, minatuod tara ha bisan papaalin habubuligan Romana ba 10,000 15,000 20,000 30,000 may una nga 60,000 depende sa imo nga billing ha ang mga katudo madumduman nyo ron nagbanggaan nga to iya sa may Andagaw ay nakapagapit to iya katon man yani nagtagang ay ginghambay ko nakapangayo kaon kay Juang hoo man na sir atawan man na kami ita GL nga 30,000 ay mayad mako dun makabawas-bawas sa inyong bill sa St. Gabriel Medical Center
1: Berrada.
0: May nagpagapit pagit niya to iya katon aton man naging turog ha-update man aton ay pila man lang manduan na nga bill mga 50 plus mga katudo, no? Mga 50 plus. Hatawan man imo it 10,000. Oh. May una man niya to nga 50 plus, hatawan man it 15,000, no? So, depende, ha? Kasi ro nag-assist ka ron, no? Hayro anang stop iya sa Iloilo, ito ko gina-forward. Ro information, no? Ako mismo nag-forward it information. Ito sa anang karang mahugod, ag mabuot, ag wapa nga stop, no? Ni Congressman Juang sa Iloilo. Sumakon makaron itry na akon, ha? Bisa nagaprograma ako or pagkatapos it programa i-message ko si Congressman Ang agod kong nanuroan na karang disposition ang mga katudo no ay akon dayon nga i-repair sa pamilya agropamilya hara roobraha mag-connect ka sa rayang arang tawo sa rayang opisina agod mabuligan kamo no nga maasikaso ag maipagubunggon aruroy niya rong patay ha kagaway yang ay hindi ako maghambal ha kagaway tay hambay ko nanugundo na tabo sa patay ang mga katudo kasi istorya gut ara sa barangay Andagaw ay tagag sa malang man yani makon ako magwarang-warang ara magpupangamusta sa aton nga mga kaigmang huran niya sa Banwat Kalibo watang kasakar ha watang kasakar ita kung nanong posisyon ha. Eh siyempre, nasa media industry kita, nagawarang-warang man kita. Hasta nga nga hasayran naton nga may libreng x-ray ito sa Andagaw kahapon, ag ID man lang man do kinahanggan.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Ako pa nga ni ro nag-advise sa ibang mga katigugangan, ay makon, may ID yun kamo, ay matsa ID kon ro kinahanggan, ha? Doon man ro ipakita, agud makaabil ka dayon ita libreng x-ray, pero iba, nga nakapa-x-ray uta ay nakahapit man itong naka-istorya kakon ay ano makontay ro resulta ay wa pa man idol ay masasunod pa man ng Domingo yata mabuoy no o ay mayat makon doon agot kung nanoro makita singgawas ay makapangayo makontay kamot ayuda man sa buong no ay base may libre man makong buong ro adoy nga ro niya pagpa-x-ray ay kung siyempre kung in-x-ray kag may makita nga may problema rito ay ro x-ray nga ay para na sa baga ay sarang kamo nga base makapangayo man itbulig pinansyal or bugong no para sa inyo karang medication o kunanor inyong kinahanganon sa inyo karang gawas
1: matalinong talakayan masarap pakinggan
0: at istoryahan tayo duraya nga nga patay mga katudo no hadumduman ko nga nakabuligon kararo barangay Andagaw ay matsa personal kami matsa ikto ako haagto kara sa barangay hulag nakaistorya kami ni Kapitan Juliet Melgarejo no nga habuligan nyo tara no. Pero siguro si Kapitan, eh siyempre, abo man na ginaasikaso, no? Bukon malang matdoyon doon ang high encounter, o anang nasa isip, ay, basi nagasalig matay mo, nga hagubungon. Ay, pero kahapon, nakaistorya ko rito, ro, mga kagapit, ay, uwa, patako no hagubong, o, ag, ga 45 dias yuta, no? Ay, uwa nga ni

0: papadat sa kusog at ikaliran pero no nagabaligat pa nakasari-sari ng mga prutot ag nakasari-sari ng mga sizes mga ito ag sa kurita ag drive physics yung tayong bani drive physics yung hindi kari mas manami magtugin para nung kamu agod baka abot ang mga pangarayang sa isda ang itawag yagin tao na tugin yun mga as pang mga isda nagabutan niya sa sunod tako nga merkado ito patulukan at yun din ang bagong kami istro no ginagreet ko kita o man ita happy happy birthday no sini ni Angel Ariel no thank you din sa pinibita no Mr. and Mrs. John aga Monique Ariel no sa handa nga kagatlihan sa handa nga kundi ka iha no happy happy birthday at kay yo Etobis happy birthday man ka na no araw ako yung pamayimbo at nga katungga birthday sa kalito nagpasun sa mga banwa kalibo. Rafi ang pinis dingit, kaya parang junior at parang Rafi Alcaraz. Let's my birthday guy. Ang sorulin na chika, kung sinamahari na chika, ang Johnson family, happy ang pinis dingit ang video ito ang plan. Nagpinamahari ang isa ako niya may kalimbo public market, kaya si Gabong Tarya, sa Saudi, tato nga, merkado publiko, katulungan ito sa ang ganyang balita, dinato di junior ay ita more power, kopi, ang mamando ato nga, San Complex. Pang, panakas, tato nga, immune system. Directamente ka report, halina sa ato niya area of responsibility, no? Magaling ito sa may Dr. Paris Tumbukon, Memorial Hospital, Pado niya sa ato niya, masako-sako na ito niya, temporary na ito sa may kalibo, public markets. Gapon, para sa pinubirada, ako man sa katulungan, yun, pag-isigyan ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo, live, report, report.
2: Abogid niya, salamat ha, kay katodong John Cabicilia. Direkta nga nag-report no, sa anakarang area of responsibility halin sa provincial hospital paagto sa temporary public market naton. Dong pwede mo nga matawagan imawit uman basi imaw lang ro aton niya paagto nun ito no, sa ratong patay usoyon mo lang maton di karon sa may dati anay nga Coca-Cola no compound no una sa may andagaw no aga usoyon una Rolindas Karinderia una magpangutana no para maituro kay ito sa likod karon do na matyan no god bisan pa paano maamat-amata ni katudong John to itbaktas kun uwa imo ita tura-tura daga exercise ron no pamasyaran naton ito no ro rayang arang pamilya no ay matsa nag-uoy kita eh no ay ambay ko sige yang kung ano makundusarang naton maibulig, no? Agabag uyang nga ra, mga 1 minute ago, nagpadayayon ako ita mensahe kay Congressman Jojo ang Itoswag Ilonggo, no? Nga nagpaabot, nga kung basi pwede na nga mabuligan, pinaagi sa anang staff, no? Nga maipagubong, no? Kung naila yun doon pamilya nga maipagubong, aruanda nga nga patay, no? May process ron kung ano ron mga kinahanggano, no? Eh, kabuliganan lang nato, no? Ambay ko, kabuligan, imakol kita sa iba. Daya pang kasimarnuan naton, no? Mga katudo, no? Ideyahe, no? Kung paano ka makaabot. Pwede man imong baktason, no? Pwede man imong tikangon. Lapit man lang man do tindahan to sa kwan, ang dagaw, no? Good morning anay ha kay Roldan Casidsid kay Feliciano Ernie kay Jam Bonifacio no ag kay Renante Bertoso una sa Libacaw Aklan public market nga nagapamati katon makaroon.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasalto.
2: Main paabi si Mayor Juris oi, gusto ko mang maipaabot na kay Mayor Juris no. Kung may maibulig sanda no sa rayang ara kasi ambay ko tanan even madalag o si inya mga patay rito basta pobre na bubuligan ay rayang arang pobre nga hagos kwan yun ay kapadewang buwan yun iwa patagali hagubong
1: todo berada
2: yan na sige no ay aton na nga pagabalikan banwa balikan taro mga report itaton niya mga katodo patrol ha agro aton nga itry ta nga maabot ha si punong barangay Hector Casidsid ay ito sa anang barangay na hamutang Durayang Kaban Hotel Casino no ag si SB member Alan Palma ag iba pa nga mga SB member itabanwa nga malay may kaangtanan di kara sa petisyon yun nga nabaton no agahama.

0: uwa makaagi ra ita public hearing, hamat ging dali-dali la, ha? Mga katudong, uwa takuno kaagi ra public hearing, agarayon makaroon do simbahan, nagapanindugan, pati ruwato niya sangguni ang panlalawigan, nagapanindugan, kamoy na sa Banuat Malay, ro inyong moratorium mato, ging waive na ninyo, para matuno nagipatindog ro kasino nga ron.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Aton da nga pagabalikan manwa ro rayang detalye it aton nya mga balita agduga nga mga report it aton nya mga katodo patrol reporters. Oras sa Pilipinas alas 6:06 na po ng umaga. Balikan tara pagkatapos gid ya magka-standby.
1: Komentaristang walang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, Pacemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Gcash at San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Pilan in Promo, magkatsyasa na magdaog sang Gcash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2-1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
2: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Celio Cup
6: para sa chance manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash shali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR Permit Number 0648 Series of 2026. Drink responsibly.
8: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
9: Kapoy!
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: Samphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
12: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipaydipaygig ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
12: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
15: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
16: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
17: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
16: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
17: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
15: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
1: Todo Berrada. Berrada. Walang
6: ang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
9: Okay, balik kita manwa ha sa aton karang pag ililima. Wag sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Birata. I-check naton si Katodong Rolly Boy or Katodong Rinald Banjola. No? Sa report ni Katodong Rinald Banjola, update, nagsasuspect ba yung atong aging serbihan ita search warrant sa barangay Tambak? I think daya siguro tag Kristo sa Bungiro. Ah, nga nabuan ita 22 revolver nga to. Aga matsa tatlor bala no sa akon nga pagkaintindi. No? Ay matapos nga pasakaan it kaso, nakapiansa, no? Ay kung nakapiansa ka, di nakaguwa ron. Aga standby man kamo sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera, no? Ay ro mga driver nga nainbulbar sa ratong aksidente sa barangay Bagto ay nag-execute it compromise agreement. Para lang nga andang ayosun do andang problema. Ay mayad mataron kay kon umabot pa kamo sa korte karon ta nag-abo paro inyong gagastusan. Ha? Good morning anay kay Rosbilia Salim Sabaliero, Bing Nalika Tore, kay Mila Rupino Ligaspi, no? Aga kama naman kay Noel Taay Batiles, aga kay Leia Mangaw Saminyo, no? Rogwapa nga asawa ni Manong Johnny Boy sa minyo, no? Kay Ninita Bait, ha? Nga nag-monitor man.
6: Todo Berada! Berada!
9: Kay Nang Hilda De Leon Igos, kay Nung Buying, ha? Nga nag-monitor. Basi tapos yung tangan isan at pangapirag, tapos yung at pamahawgon. Ha? Ina sa may area itatigayon. O, i-check naton si Katodong Rinald Banjola.
6: Radyo Todo Live. Report! Report!
9: Direkta sa may Kalibo Municipal Police Station sa mga natipon niya mga balita. Patrol, please come in.
18: Katodong Jadel Gin Kumper Markato, no, itaton ka na magkapulisan nga kahapon matapos nga din pasakaan ka na ita kaso, no, rode ka nga Kristo sa buwangan matapos nga din sirbihan ka na ita search warrant, no, rana ka nga panimagay sa may barangay Tambak sa Banwa Kata, New Washington. Gin Kumper Markato, no, ita aton nga Provincial Intelligence Unit, no, nga insigida kahapon nga nakapiansa, no, rode ka nga suspect nga si alias Joben, no, Katodong Jadel nga residente ni ka na ita barangay Tambak, no, sitio sa Ugan barangay Tambak, no, sa Banwa Kata ita Kalibo kay kahapon nabi right after nga maproseso rumpila ka baga dokumento, no, imoragin inquest na ito kaga provincial prosecutor's office, no, sa pag bayular, no, or rekrega violation, no, sa rekrega Republic Act 10591 katodosidal o rekrega pagupot kaga ita armas nga na recover ita ton kaga baga otoridad during sa paghalugog sa sud kaga kaga panimagay una karon sa may sitio sa Ugan barangay Tambak sa Banwa Kara ita New Washington. So basi sa confirmation itatong kaga baga kapulisan nga kahapon na katunyo dahil matapos mata nga anak ron nga maproseso ro pila ka baga dokumento para sa anak ron nga piyansa, no, sa temporaryo kaga kahilwayan ay insidida mata, no, nga nakapiyansa ro nasambi kaga suspect nga ni nga ginrisman, no, itatong kaga baga kapulisan matapos nga magapiyansa ro nasambi kaga asospetsado katunyo dahil nga sangka Kristo sa buwan nga gin aresto kurag taliwan karang agahon una karon sa may barangay Tambak sa Banwa ita New Washington. Matutaway, no, ro aton nga first district, no, itaton karaga probinsya katakan katodong sa dahil sa Banwa kara ita Kalibo ay nagrobing, no, raton kaga magkapulisan nga kabii sa rekraga pagpatuman korpyo, no, sa bilog karaga Banwa kat Kalibo pero wa kata baga apprehension wa kata mga nasumagang nga mga minor di edad, no, ro aton nga duty, no, ita panggabii daw sa aton karaga Kalibo Municipal Police Station wa man it mga responde, no, ro aton nga Kalibo PNP sa baga aksidente, no, nga nagkaganabo sa bilog karaga Banwa kara ita Kalibo kaba naman, no, sa pila na ton ka mga kabanwahunan sa primero distrito itaton karaga probinsya katakan, no, Katodong Jodel although nga nagauan-ungan, no, ita agahon ay karo sa first district itaton karaga probinsya pero hindi man gid, no, kadamo nga mayad, no, ro ray karaga pagwaswas ita uwan ka to doon dahil particular, no, ita aga-aga, no, ita rekaragad law, ita Webes, no, iya karon sa Premier Distrito, ako aton talaga probinsya katakan. Wa kat mga reported, no, ng mga untoward incident, no, sandigman sa ito kagapagsikyar, sa aton talaga mga municipal police station, no, sa pila kabaga banwa, nga sakop, ita aton talaga First District ko, nga probinsya katakan, na katodong nga doon dahil kay Hawus Pagarias, arong nga gimpabutsag ka to, no, ita aton niya pila kabaga municipal police station, no, katodong doon dahil nga nangin matawhay, no, arong nga bilog talaga gabi, kita adlaw nga Miyerkules, sandigman, no, sa aton kagapag usisa, sa pila ka mga municipal police station sa Primero Distrito kung probinsya Itaacan.
9: Katodong Rinal, kasi makon pwede mo maswingan, no? Ay si Katodong John Kono, wa ita pamasahi, no?
18: Wa pa kita kabot sa kalibo, kay Kwan, uwan nabi, ng panilong.
9: Kayang, wa konot alisir, wa nang tura-tura, no? Hmm. Kuning kaso nga, nga makaabot kayon, mga pinta lang man makon doon dagaw, kato ba sa kanday anti-edit nga karinderya, no, mga ngutaan na kadikaroon, ay ina, pasukod di ka nun naman dyan, no, nga, gusto kong ipacheck ba yung sitwasyon kasi pilatang ka mga pumuhuyo kahapon do akong haatubang kakaistorya. Doon nga ni Ron, nga, 45 días, yung siguro man na idol, nga, patahagubong, no, hindi utang istorya kung ano ron na tabo, ha, kagaway istorya, eh, no, base abong nga pamahaw makaroon, no. Although, bago mang tawag ka akong si Kapitan, ay, abogon man manang bulig karon, hangawa man yan, iman mana kami, at pagtunan lang mananakot man dun sa kakawad, kung hamat uwa patahagubong. Kasi may ha-mention ko, no, nga basi sa pitsadjis nga ra, no, ipagubong, so kabay pa, no, nga, mabuligan baga, kasi may balansi patakuno sa kabaong, no, akatodong Rinald.
18: Ay, yung mga balansi karon sa kabaong, ay, wak man lagi na presura ng bayaran, lagi tapodong judel.
9: Hindi matang istoryahon doon sa taga-anat puneraria, di ba?
18: Oo,
9: depende sa istorya. Depende sa diskarte.
18: Diskarte, depende man sa kwan, sa istorya ka todo nila. Kung amat, manabi, kung hindi ka man magpanaog sa imong buga, ay wag ka dito mahimo ron. Imbis sa bahilong magpakumbaba ka baga, ay ikaw patarong kwan, ay hindi ka din kahimo
9: ito. Kung pagisitahan man ang ani, kung noon ni Kapitana ito, makaron, ay, kung nanor resulta, anor sabat, ag kung okay yun mataro schedule, ag kung kinahangan pang maitap naton nga mabuligan sandara, no, kung anor kinahangan nun, ay, doon malang mando ako, no? Kasi kabuhay-buhay ko, tama mo 45 días.
18: Okay, one time na bin, na kung managad to pa sa ako, sa station, na kung naton doon, may mga advice, mga rika na rong munisipyo, ay tao kung na, na process naman ka to doon siya, dahil nga mga kinangan noon, karang mga dokumento, tapos siguro rong bulig ron, ita LGU nga mabuligan, rin kung naga pamilya, kakabuhay ka to, pilang sa kasambuanan ng tanga
9: nagda ko ni 45 kuno sa huyap-huyap it mga tao ay 45 días.
18: Oo.
9: Og may ging istorya ko ta sa nakakong mga maselan nga hindi ko ba pwedeng may istorya sa kahanginan, no. Siyempre abong ka pamahaw mga makarang oras nga ra katodong Rinald. Mga may istorya, no.
18: Okay, sige. Sige. So mga hindi sana nakatulong din, no, nga report, no, direkta sa Tawag Karaga area, no, pila ka baga senaryo, magalis sa Tawag Karaga Municipal Police Station sa Premier Distrito Itaton, nga probinsya Itacan. Sa Japon, para sa Todo Birada, ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
19: Radyo Todo, live, report.
9: Abugid niya, sayamat, ha, kay Katodong Reynald Banjola, no? Direkta nga nag-report, no, sa Anak Karaga Area of Responsibility sa may Primero Distrito, kuaton nga, probinsya Itacan. Ayan. So, hindi na lang natin doon masairan, no? Kung ipapamasyaran to ni Kapitana Juliet sa anang kagawad, no? Pabisitahan na kung nanoro sitwasyon, ipausisa na kung nanoro kabangdanan niya. Pati nga ni Imaw Kaina, kaistorya kami off-air, hakibot man, ya. Aboy buhay, utaman na to. Aman man na to at nagyapon magubong, no? Pero may istorya, abi, nga unang habatian, nga mana basi pizza jess, no? Ay, o makaroon, pizza otso kita makaroon, eh. Inaga kon madayon, dispiras itubong hinaga, no? Ay, papamasyara na to, no? Kasi, timprano pa na akong yaging padayahan matminsahe si Mayor Juris Bautista Socro, no? Basi makabuliganan lang, no? Mabuligan na to nung pamilya, no? Aga si Congressman Juang, but as of this time, ay uwa pa it ginatawag nga reply. Ro ato niya ging padaya nga mga mensahe, mga katoto. So, kabay pa ha. Ay hamay ko, kabuligan ta. No? Kung ano man do problema, agkutob sa makaya naton, kabuligan naton. No? kung gusto it pamilyang ipagubungay, kung wa matay tat mahimo, kung hindi taro pamilya magsugot.
19: May punto ang bawat komentaryo. Basta
9: mga pumuyo, malang kahapon nga nag-istorya ako, nag-worried na abisanta, no? Sa something makaraw, na taboy.
19: Todo berrada, berrada!
9: Kwan, andang gina problema, no? Ro, andang ikaayong gawas, ina sa palibot, no? Ang mga katodo. Hindi ko na ako mag-istorya, ha?
19: Komentaristang walang sinasanto.
9: O, si Katodong Rolly Boy, ayro mga imbolbado kuno sa natabo nga to nga insidente, aksidente sa bagto ay naghusay lang, nagkagasugot. I-check na to.
19: Radyo Todo Live. Report! Report!
9: O, direkta sa may Banwa Ita Numansia. Arriba Numansia, Katodong Rolly Boy. Please go ahead. Katodong Rolly.
20: Yuhu!
9: Ay, siin kayon. Nanilhig ka pa ina sa Numansia Public Market? Oh, Katodong Rolly Boy.
21: Boy. Okay.
9: Abi ko nanilhig ka pa ina sa Numansia Public Market?
21: Okay, yes, Katodong Jedel, no? Sa atong police report bilang follow-up ra, no? Na-authorize na tabo nga sa vehicular accident. Natabo alas 2:15 oras si Tapon sa barangay Bagto, particular sa may Diversion Road or intersection mismo ito sa bit nga lugar nga kung sinong mga embulbado kara sang ka van at sang ka pick up, no, nga ana it DENR nga kung sinong nga driver ito sa bit nga van sang ka 36 anyos nga ginigad na niya gidamang sa kay dyan agarong nga driver man it pick up. Kaya gikilala sa 31 anyos man, no, ang siya certain dyan man, no, anang pangagan, pero empleyado tayo mao at DNR National Office or Central Office at DNR Katodong Judel, no, nga kunsin, sunod sa report kong aton nga Liso PNP, pinagay kay siya Staff Sergeant Del Yusa, nga rin ang nasabit nga pickup ay halin sa bahin itigayon, pero originally, halin tayo mao sila sandara sa may silay Negros Occidental, no? Aga pauli-un ko ta, agi sa danag shortcut ya sa aton nga tigayang Diversion Road padireksyon sa Banuot Makatoto Katiklan sa diretsyo pa Manila kunta. Kaso lang, pag-abot sa nasabit nga lugar ay na-involvehan kararasan ka aksidente nga kung sin anang habungguan ng nasabit nga pick-up nga kinagayahan isang ka funeral service at taga Banwa it numan siya Katodong Judel, no? Nga kung sin rung karga o sakay sa nasabit nga pick-up ay anaman ka lang kibahan nga daywa ka mga empleyado man at DENR ag suno sa report kung ato nga Liso PNP ay wa mataras na nakaagom it mga lastro matapos man rong nasabit nga aksidente samtang rong on board sa nasabit nga van nga service at sangka funeraria ay bali up-at sandaro nakasakay sa ka-driver ang tatlo tanan ka mga pinante nga daywa sa bilo kara ay mag-asawa, no? Pero hindi nga sanda hospital rin tatlo ka mga pinante ginpabuhong pero gin-report kung ato nga Liso outpatient rung nasambit nga tatlo ka mga pinante sa sambit man nga funeral service vehicle Katodong Judel, no? On the other hand, dugang pagit aging kumpirma katon ni Staff Sergeant De Llosa nga may karga gali rayang nasambit nga van nga sangka patay nga halin sa somewhere in Malinao agiga transport kunta niya man sa Banuot naman siya, but unfortunately natabo rong nasambit man nga insidente Katodong Judel, no? And after the investigation gindarasan kung aton nga kapulisan iya sa aton nga Liso PNP at Gimpestoria at then harong nang resulta nag-execute rung magtimbang nga bahin isang ka-compromise agreement para nga andaw lang nga isitol, but rung andaw ka nga mga embulbado nga sakyan kamana ko anat di DNR nga pickup ay napata sa custody kung aton nga Liso PNP agrong nasabit nga ban ay inaman sa custody kung aton man nga Liso PNP subject for quotation at nasabit nga damages ay pagkasabton mata at nasabit nga ayin siya at DNR rong kalitan nga natugas sa nasambit man nga sayakyan Katodong Judel.
9: Sayakyan at DNR dumunggab sa ban nga may kargang patay?
21: Correct.
9: Medyo ni bumangon, oh. Bumangon do patay nga to. Disgrasya tang kabaw baho.
21: Video sa mana. Double dead ba na ba? Double dead. Oh. So, but anyway, no, pagkatapos ng aksidente, may nagrespond din matalang isang ka-serviceman, isang ka-funeral parlor, agin transfer matananda, sa so, andamat ang panibagong nga sekyan, ag na tigay mat ang mahimos, tanda, no, ag maasikaso rong patay nga gawas, nga kaibasan na disgrasya iya sa anda karanga funeral parlor, iya sa Banuat naman siya katodong Judel. So, di yung malaro na buo natin yung mga follow-up, ang development sa natabo nga aksidente kahapon, and broad daylight to 15 in the afternoon sa bahin Barangay Bagto, more in particular sa Diversion Road or intersection na bahin at Barangay Bagto sa Banua at Liso. Sa pila ka mga municipal police station, waang gidmat mga untoward incident o ginrespondihan rong aton nga tag sa ka mga municipal police station. Butang bagon, nga nangin matawhay rong aton nga segundo distrito.
9: De, so, anong update kahapon, katodong Rolly Boy, matapos naging paabot mo initial, no, problema una sa ano man sa public market. Agara pa, oh, may pagagas pa kahapon nga nagahinyo man do mga pumuguyo. Please, ha, nga kung may magamit man kuno ICR, ha, ay limpyuhan man agbuhusan pagkatapos. Ay nano ay ro masunod ay nagareklamo nano man manar ay wa man pag ay ta mga dinamak tabay nga raw dapat kunta ayoson man ko nagagamit agod ro masunod mang magamit ay maging komportable man bagay nano iabot-abutan patanana ay may pataw pat ah oh alin no ni janitor inaron ka todong Rolly Boy di ba ah dapat anda mga asikasuhon, buhusan man anda mga pataw nga
21: rin. Nung nagkasinabo matakabi ka tulong Judel, nung nagabantay, kundi off one, no, ma-off one, o mahalimbawa, mapanaw ay mailabas, no, pagtalikod may masugod, ay ginamalitan dahil pag what nagabantay.
9: Doon doon mga dama. Masugod ba tao sa anda ron kung mauron man doon andang sitwasyon? Hindi man kantigo magbuhos kung anang ron niya pataw? Kung damak kay na, ay mas damak ka man siguro sa inyong bagay, di ba tama?
21: Gagatapo pa ganit ginatawag rong vandalism, may nakikita kita mga suwat-suwat, suwod. Oo, sindi ang nako nabi.
9: Mm-hmm.
21: So, wag kita manat patugsiling rong mga taga gamit nga rin sa banot naman siya, mga umugagi kita manat siguro na. Oo.
9: Hindi kita kahambay ka ron, hindi kita kahambay. Hindi kita makahambay kung umugagi o mismong naman si Hanon.
21: Oh, gani ay international man ang putesa naman siya. Kanda pangabuyan niya sa banot naman siya. Pero siya mga habal-habal, no?
9: Kung ipasarado siguro ron ni Mayor Oge, magain man. Magun talang si Mayor Oge ipasara ron?
21: Ay, sirado ang gitmata. Naka-close. Kanda, nakapadlak. Siguro nagawet-wet.
9: Hindi, pero aton tang CR nga raya sa numan sa public market.
21: I see.
9: Bukunta na it sa plaza. Oh. Rosa plaza, sarado. No? Rosa numan sa public market, limpyuhan doon una ko andang mga manuglimpyo. No? Para manami man doon paggamit. Oh. Dahil na, no, ay ro nagagamit. Imaw ro nagahiko, ay dapat ipapadlak lang man siguro inaron.
21: Ay, makuha mo lang tabi, madispos mo lang tabi dahil yung imaw, tapos...
9: Oh, ayunan, ayun na, patakundura mga pataw, gagutaw. Gagutaw-gutaw, patakundura mga pataw.
21: But, ginpaabot ko lang ang concern, no, kay Mr. Tutsi Iaban, yung ato nga market administrator, and according ka na, ay, kayo wag kita ganit ka ito nagtawag, no, ginasiguro, yung problema siguro man na natin, ay, yung ato nga sweeper, yung ato man nga mga...
9: Do sweeper tanahay okay ta nagalimpyo katodong Rolly Boy no pero ibutang talimbawa masakit nagmasakit to sweeper what sweeper kamo nga mga vendors hindi ta kamo kahi kalimpyo una ko inyong CR nga ron
21: ay magagi gani ra mga vendors nga ra kung isa hindi ta tagaiyasa naman siya
9: ha hindi ta sa naon kalimpyo halimbawa nagmasakit man ha what ta ka report oh gamiton, no? Hindi nyo pagbuhusan, hindi nyo paglimpyuhan, ay tag-dinamak taron.
21: Ay, waron.
9: Ay, dapat siguro ipapadlak lang ron para maabatyagan nanda kung ano kalisod nga wait na palikuran una sa numan sa public market. Tawa nabi kamot palikuran, may tubi man. Oh, bit-bit lang kamot tisyo ro na, o kunwa, bit-bit lang kamot bunot. Ha? O dahon din na it mga tangkong inyong bit-bit, igitrapos inyong aliputan. Agbuhosat mayan, ano ay may mga pataw, ba't ako no?
21: Nag-promisa mataas si Mr. Tetsi Iaban nga sabto na na rin yung isyo, no?
9: Oo, una kita karon. Granting una kita karon. Katodorole, granting nga una kita karon. Ay, alinon man yan ni Mr. Tetsi Iaban kung nag-dinamak man mismo una ro sa sugod. Ayang man yan, tanawon din na tagabantay nga, hoy, buhosero, naroon pa kay utaw. Dapat siguro bago magawa, tanawon na nanay, no? Ihilamos ka na kung nakita kami una patakabiling pataw. Ha?
21: Nagagawa kita dahil nung... I don't know kung ano rong plastada karon.
9: Sa nagagamit? Sa nagagamit?
21: Karoon nga naga...
9: Oo. Sa nagagamit doon yung mga damak, yung mga bastos?
21: Nagagamit, oo. Magamit siya, alang-alang sundan. Pag sulit nagagamit ka to, hay sundon mo, hindi man siguro.
9: Kaya why man yan eh, kung magmauron para madakpan mo kung sino rong damak.
21: Butangat CCTV, sino na murong oras nagtugon, at pag-sultan na mo ay huwag kabuhos.
9: Kaya why man doon niya, kung hidakpan, ipahigop mo ba ka na?
21: Yaw!
9: O hilampos mo ka na?
21: Agay!
9: Oo.
21: So, anyway, siguro tanan rin yung matawaan rin sa solusyon by tomorrow, as promised, no, ni Mr. Tutsi Yeman, para siya mismo rung mapanawagan sa aton mga vendors and the rest nga mga magagi nga nagagamit ko aton nga public CR ya sa aton kara nga naman siya public market.
9: Doon naman sa plaza pag demo. Minalitan, butang at bandalismo, ging paobra rin niya manamit sa Maron, oh. Ay kung may hinagang tanga mga turista ang pangayaw di mahambat ang ano man manaro ariba nga ray ariba naman siya nga ray CR nang dauwa samad may vandalism maagto man sanda to sa ariba public market ay ano man manaro ariba public market nga ray may pataw pa oh ay kanyo ma-reflect ro mauron niya ron niya mga negative di ba
21: okay oh ay ikwan na i-consolidate man ito man.
9: Ambay ko nga ni, alinon doon ni Mr. Yeban. No? Manawagan man ni Mawag sa Indi. Katodong Rolly Boy, kung damak taro gagamit, dinamak gitaron. Di ba? Kuha mo?
21: Ganda-ganda. Nag-kuhan na, choppy.
9: Ay, hinaga, i-recommend kong ipasarado ron. Ipasarado ko anero kay Mr. Yeban. Agad doon mismong tagatindahan doon magreklamo. Ngamat king pasara.
21: Oo.
9: Ako mismo mambal. Ipasarado ang nerot mga tatlong bugan.
21: Tanong ta kung di sa tumaga kumuli sa anday pa ni Magay o hinyo sa mga bagay-bagay.
9: Oo. Ang tapos yung magmauron, hembaw ni Mr. Yeban, ayusa man ninyo. Tatapan nyo ang kamo mismo magbulig limpyo. Hindi maghambal nga may ginaswilduhan kita ina. O, di ba? Ayalin nun nila kung manog limpyo ron. Di ba?
21: Oo.
9: O sige.
21: Okay, so, total, kapamati man si Mr. Yeban sa magkaroon ng mga inoras ka to doon yun din. Agi na paaong mata. Although nga di sa makakuan makaroon.
9: O hinagaroon pa, hinagahanta lang. Ay may mga personal mo nga mga rason, no? Nga hindi mo maka... paabot ita ng reaksyon makaroon.
21: But, tanan yung mga observation ay noted para ka na.
9: Pasensya gid ha, pasensya. Nagapangayog gid ako't pasensya ha. Kami ni Katodong Role. Alinon mo ay rayang dinamakro among balita makaron. Ha? Nagapangayo kay kamit pa silo ayo si Dr. Jones oh. Namiton nga pamahawa idol ariba wat buhos. Oh. Ay sambilo gara oh kay Charon Vlog bao sakto gid idol nga pamahaw ako. May mga pataw pusit pa abi ang suga. Ay pasensya gid. Gapangayo gid ako pasensya. Kaya nga ni wako unya ni ginamensyon. Ha? Pataw lang ani or sago. Oh.
21: Amo man lang kay.
9: Pasensya kay Dr. Jones ha, agkama naman kay Charon Vlog, no? Nga nagapamati sa aton yung mga king manguran, nga nagapamati pati kay Bingay Almanon. Dapat karon idol at timingan nga may nagamit kung hidakpan ipahigop sus kagaw ay man siguro. Ha? Loko man si Bingay nga. Ayaw na bi ako pang susugi nga ipahigop ron. Kung mga sabaw konta ni kagawan okay. Doon, ay pwede ta.
21: Kagawan ni Ilan Binabes. Abahay, hugat yung makarot na. Tanong takot bukas, pagkaroon yung agahon. no? Anang sabaw nga
9: tayo. Hindi, may linaga kaming kuha na. Hindi, anay, may linaga kaming kamuti yan ni Dingdong. Ay, mas manami tara eh. Linaga nga kamuti.
21: Ah, linaga kamuti, anay ka mo. Sige.
9: Huwag ka manami kung nung gandaga.
21: Ha? Ay, natimpo-timpuhan man lang, abi. No, kung may mga bulubakan tinan.
9: Kung may hakarulingan, okay. Okay. Kung nung mawa. Ote, sige. Sige, Katudong Diyo, naka-standby to sa namat yan,
21: okay, okay, din na siguro atong matuwing mga impormasyon nag-report halina sa ating area of responsibility at atong mga balitang pulis na ginatod ka is more power pro by UTKN and one Coffee Mix. Live nga nag-report iya sa Manuat naman siya para sa Tudo Miranda. Ako naman si Katudong Rolly Boy Herrera at Tudo kaibigan mo.
0: Radyo Todo Live Report! Report!
9: Abugid nga salamat ha kay Katudong Rolly Boy Herrera.
0: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
9: Isang pabantayan pa inarunit sang kaplaton nga army or sang kaskwad nga pulis. Oh. Magaway ang abing butangan mo CCTV ron sa sugod eh, para masairan eh, no? Kaya nga naging butangan kamot makaroon nga pasilidad para maging komportable ka mo. Nga kung abuton ka mo ko inyong kinahanganon, haron may CR ka mo yun sa sugod. Para kinyo ron. Ha? Bukod arot para kung kanyong mga tampulano, para kinyo una ron sa tindahan at sa mga nagapanindahan. Ha? Tatapan nyo. Kung may kakugangan do nagabantay o nagpanglimpyo, punuin nyo, kamuro pagpanglimpyo. Oh. Kanagamit nyo limpyo ha, para ro ratong magamit it, masunod, mahuya man imo nga higkuan ay, kalimpyo tamana ho ha. Oh. Ay kung maro pag dinamakan nyo, ako lang mahambay kay Mr. Tutsi Iban, ipasarado ron.
0: May punto ang bawat komentaryo.
9: Obrahan ko rito, lapida ron niya. Oh, temporary close. Oh, ro lapida halin kay Rosilo, Relator Ambrosio, et Ambrosio lapida maker. Ha? Obrahan ko lang hinduna ro pagtunon ko sa Katudong Diyon to papaobrahan ko lapida ro nga temporary close do yung CR nga ro sa duman sa public market. Oh. Gusto niyo? Ay nagapamati makaron si Ampod Nonoy paobrahan ko paukitan ko kana hinduna temporary close do nga lapida kon. Ha? Pero kung lapida, ang tricycle sticker, ay inagang kamo sa Ambrosio. Ah, umagto. Sa may atubang ron, itabias party mate, mga Katudong. Si Katudong John, itugon sa Andagaw, no? Ah, tokibunta kung ano gito problema, basi mabuligan nato. Ang tama, bagaro, habaw na ko niya information, ang ni Kapitan na Juliet Melgario nga sa Pitsa Jess Kunurugubong.
0: Radyo Todo Live Report! Report!
9: Okay, i-check nato ito sa lugar, itandagaw, special report, Katudong John. Katudong John, pasok!
2: Roger, katodong Judil, no? Iyan kita makaroon sa residensya mismo, no? Ita pamilya magtupa, no? Kay bahan ro igmanghod, kuray nga namatay katodong nga Judil. Agud nga mabuan, ginaton ita tulid nga detalye, no? Kung ano ginatabo, amat nagbuhayan. Nga wata kapalubong, dahil nga nga anday anang igmanghod nga nga nagtiliwan sa pihak nga kinabuhi katodong nga Judil, no? Maging kay bahan natin makaroon, maging katodo natin makaroon si Sir... Nikutis magtupa imoro imanghod kuray nga nga namatay katulong nga Julio para mapangutana naton kung ano giro dahilan hamat na buhayan nga na palubong na naraan ng igmanghod gira nga nagtaliwan sa pihak nga kanabayo Sir Nikutis good morning lang okay. Sa Radyo Todo ita katulong nga Judil rin tayo
9: okay Mr. Magkupa
22: ba't ayad ka aga ka Judil
9: okay Mr. Magkupa no good morning, pasensya gid nga amon kamong ha disturbo makaron nga agahon. Ay kahapon abi ina ako sa Andaga, wag ha istoryahan nga ni ro imo ngarong sitwasyon. Nga hindi mo maipagubong-gubong ro imo ngarong igmanghod nga namatay, no? Agmat sa huyap-huyap utang ani it mga nakaistorya ko nasa sobra utang 45 días, no nga nakaburol una, no tama? Ro namatay nga ro waron it asawa.
22: What care?
9: Binata. Ano ra nang kinamatay?
22: Kidney sir,
9: kidney failure.

0: Pe, gimulabong di kya, gin, ano, ako ang ginabasaran. Baka na, ginabantaapan ang daako. Kapag tapos tinulubong ka akong patay, ako kan isunod na ilubong.
1: Pero dali yang, isiparate anay naton do yun, no? Ano ro problema? Ro kabaong impas na?
0: Wala pa.
1: Tama rang habatian kahapon nga may 12,000 ka pangabalansi sa punerarya?
0: Oo.
1: Tapos, no, may pansyon na nga pagasudlan kay utol mo.
0: Oo.
1: May ara na nga pansyon.
0: Oo.
1: Way na problema.
0: Wa na.
1: Abayran na to.
0: Nabayran ko rin to.
1: Okay. Ang mga gamit nga inugtaklob ito, haloblak, simento, bagas, may igtugon.
0: Oo, na tipunan ko banta.
1: Okay, sano ang kwan, sano ang schedule itubong sa pitch adjust ko, no?
0: Oo.
1: Tama, gid man nga sa pitch adjust.
0: Oo.
1: Harun yun gali, pitch adjust do gubong, anong oras?
0: Alauna.
1: Alauna itapon, no? Okay, may misa sa St. Jude, no? Doon mo lang problema, ro kabaong, 12,000. Ha? Katodong yun? Oh, kita mo ha. Nautod ro aton nga linyada kay katodong yun, no? Ay, gapangutan na ako kung minatood gid niya 12,000, dukugang. Dali yang, ay nautod kita. Katodong yun? Aron yun gali, no? Okay na. Ang mga katudo, no? May schedule na sa Sabado, October 10, dugubong, alauna ithapon, may misa anay sa St. Jude, no? Ag okay kung doon na ritong nicho, no? Habayran yun, ag ito kung mga gamit, kinakonfirma tabay kung ano gito problema, no? Ay, wag problema ron. Pwede mang hinyoon dito ron sa Dungines, no? Nga rukugang, ay amat-amatan lang itbayad, no? Ag kung ano galing, ay, pagayuan natin bulig. No, nga maimpasando kabao nga ron. Okay, dali yang. Si Katodong John. Huwag atong tago duro. Ano kitang mismong igmang kung makapanawagan. John? Katodong John?
2: Yuhu!
1: Okay, dali yang. Gina-contact pa namo ni Katodong John do. Ni Katodong Dingdong si Katodong John. Dali yang kita. Para masaira natin ba ya? Gahinipos kagali, gasakit yung tiyan. Oh. Mga katodo, ako abi ga-worried. No? Kasi may mga istorya abi, nga mauron yan eh. Nga sa kabuhay yun, ay sayon man ninyo ron. Kung sa mga isda nga ni nga kabuhay nga what is, gakagubo, kay tawo pa kaya.
2: Ha?
1: Kung wait sa pusinti nga bugong. Ay, matsaging dugangan, matangani man kung nurubugong, ay i-confirm man yan natin da, no? Ay, pero iba nga ni kuno, ay matsa, ay, hindi ko na ako mag-istorya, kagaway nga ni istorya, no? Aro aton do, sayro natin doon ang problema, no? Ay kabaong lang man galiro problema nana, no? Nga may 12,000 nga balansi, no? Ang mga ni Kapitan, kung doon malang man ang problema, nagaprang ka manay mo kamo, na ipilagit ang mana namon doon, garanturan na ito kay Ma'am Remia Dungines, o bisan ako ito maghambay, no? Nga, o, madamay, ipagubong anay, pasugti anay, nga sugod yung kabaong nga ron, kay bando patay sa nicho, sa kalanggaling ka mag-ubrat, kasugtanan ka ng imangod nga. Kada makara magtaoy magbisan kumporme hasta kami impasan do balance nga ron, di ba? Katodong John.
3: Roger ka katrohan din namin.
1: Soro problema lang ni Manong, kabaong.
3: Roger siguro katrohan din lang ara imong ibalik katon si
1: Pangutan na be, pangutan na lang imong pangutan na, pangutan na lang imong Katodong John.
3: Ano gyud problema nimo makaron sa inyo abi garang nga
1: pagubong
3: makaron niyo sa imong igbangod garang namatay no? Ano ro gyud ang mga problema? Ano ro mga balairan nga mga wa paningi si Bayre? Ako ba sa iran eh, takon nga, bilog nga ito nga, abarat sa libang probinsya takan. So, lagi na ito sa pagbayad na, natin sa kabaong dito. Ang ano pangin, lagi na karoon natin. Ang takbuni. Ano na lang ako dito, hindi ako muna nga, pero ako pagbayad sa pinagyaryo nga, kung siya pinagyaryo nga sa Dominis, kaya King Civil.
4: Ang mga King Civil, ang problema, kapag palubong mananin mo, rin mo, just go on. Okay pa mata.
3: Ay, pwede gabi ka natin yung bilag yung gatao ka natin. Dapat siya lang patitan ako. Kasi bro, isa yung gabi mo, pabibigyan niya, uwa-uwa ba na ako? Kaya siya pinag-arawa, pinag-arawa ako.
1: Ayaw ko ta pag-isipa ro. Ayaw John, ayaw ko ta matong pag-isipa ro handa ngaron sa katapusan.

0: yan. Importante mapalubong ato.
1: Pwede ba ito niya hindi ka maghanda? Pero importante ka rin mapamisahan ang mayubong. Ano ba ito pag-isipan rin mga handa? Bakit kat baboy, bakit pansit, ipakaon, no? Hindi kita ayaw at handa, no? Aroy mo ito ka rin importante maiubong imaw rin. Isipon mo lang rupang bayad to sa punerarya, no?
2: Pero
1: okay. Wagat ginaboitan yun makaroon niya kwarta?
2: Wagat
1: ginaboitan yun mga kwarta, gubungon sa pitsadyes, no? So mga 15,000 paro anang abalansi, no? Ay sige, ay aton galing hindi nang hinyoon si kapitana, ay bisan si kapitan niya ni Kaina, ihambay ko lang sa kamaturan na hindi takatiis ra, no? Hindi takatiis. Nga maistorya si Kwan, si Rimia. Gakita man kuno kamo ni Kapitan baga hindi na, di ba, Manong?
2: Ay,
1: medsa may husay man kamo, aga, parang kahalang abi si Kapitan, magpabulig ka ginabi ka na, no? Magpakidlooy ka nga kapay. Tama matamaton, dugubong sa pitsadyes, may among balansing ra. Kung pwede, mahinyo anay sa punerarya, nga igubong, no? Ako nirang utol, ag saka na lang namon istoryahan do balansi, tama? Maghambay kahit prangka kay Kapitan, ay si Kapitan niya ron, madali malataron istoryahon, basta nagaprangka ka ka na. Tama?
2: Okay.
1: Kung ano galing ron, maging resulta man ni dayang amon niya rang pagpresentar, no, kung problema, ay maipaabot man amon kung may magdughog man mana ay at bulig abi, no, ay ging paabot ko man kay Congressman Ang, o galing, as of this time, haywa pa ita sabat, no? Ang kay Mayor Jores, ging good morning ko man imo, ay o galing, ay hindi pa siya online, no? Hindi ko pa masairan kung ano roan ang magiging sabat. Balikan kagaling ni Katudong John Hinaga kung may mga resulta ro amon nga nga pagpatabang sa aton yung mga opisyalit banwa. Manong, nung ano ka matuod nga umabot sa punto nga sa kabuhayon itgubong ay matsa may something nga natabo sa patay? Nung?
2: Nga nagbuhay. Ano tabo sa inyo nga naman? Yan ang matagbuhay.
1: Matsakinuang yata kuno sa buong? Matsakinuang sa buong dahil sa kabuhay yun? Wa mata?
2: Gabili ba ako? Gabili ba ako dahil sa inyo siya? Tapos gabili ba ako sa sigil ka rin yun? What? Matagbuhay. What look yan? Tapos nga dyan yun. Hindi nabibili ka no? Dahil wala ka makamper ito sa akin ng municipal cemetery. Nga pagawban. Haga ano? Hindi sila marilisan. Tanda nga dip certificate. Yan wa pa sanda nakakumpleto itbayad no sa punerarya nga kung sino ito sanda nagapa ano katulong yun no pinang lalabi ka lang babayaran mo ito agad matawan kahit
1: may death certificate na sila no? May death certificate na may death certificate na
2: katulong yun agad mapawin may death certificate yung kamo ano yun man katulong yun
1: ay wala na problema okay ara lang nong Ringo Brown huminyo kagid hindi na pakidloy ka pagkuhan ka maghinyo ka kay kapitan ha nga buligan ka nga bisan magpromisory ka mo ito kanday ng Rimia no sa Dungguines Funeral ay mga mabuot sa daron ro Dungguines Funeral karon katukato patara mong kilaga ni Katudong John don magagko pangani karon hay napasugtan anda basta depende sa inyong istorya di ba yon
2: kasi di ba tama katong adin no nga no apa salamat mga ni sira magtupa nga ra, para nga kaabot nga mabuligan ng kandata nga problema nga ra, dahil una-una, yung mga mangani ra, wang mangani nga si Peter Trabaho, no?
1: Matsabulag pa nga ni Imaron, di ba? PWD Imaron? PWD, matsabulag?
2: Sa iba ko, mabuligan kita yung mga kapitana ra, kaya kita si kapitana Jelio, kaya mabinuligan kita ron, sayo kita halin, patasang una ron. Nga ni what problema ra, nagpinamati mo ko sa kapitana, nga ni mabuligan kita ra, na kustetya niya, rana nga mga pumuyo riya, sa may barangay ng Dagaw para nga problema nga nga ay na nakasigil ba tara kita pisagis na ubong ugalin din nga biro problema na nga dahil may kulang pagitan ng balayran ito sa punerarya katulong
1: ang nakita mo man katodong yun do sitwasyon una no kung ginghamyangan it patay
2: yan lang nga naman si Dalom ra dahil siyempre nang ba ay mo natin o yun ikas pinakalikod nga banda ikabarangay ng Dagaw ay nga lo si Kitikit Manay Robohiria agar ay nga pamilya magtupa nga katulong nga dyan medyo bukong man ba si Manong nga bingara ay huwa man abing mo siya permanente nga trabaho ko ha doon nga kalisod mga isang dataan na mismo nga pamilya riya agar tapos kaya problema nga nga nga hindi nyo medyo sandagin nga pangayot bulig no para mabuligan man ato sanda no nga kung aling nga butang manatong sa insaktor, ano yung bangot nga nga, mapahubong man nga katulong nga gidil.
1: Okay. Sige, tawin lang itugada, magpanawagan ka matunong, magapila ka sa aton yung mga tagpagamati, ay base bisan papaali, no?
2: Ano?
1: May pangbakay kapat kandila o kapilang?
2: Hindi, makaparawagan ka man sa aking basal sa mati, no? Makapahulog ka man, ay makapahulogan ka man sa mong problema, ha? So, panawagan ka po sa pabaki, iya sa harap nito, do, pagayot din ako kabulog, ada beri jauh beri kalau aku abang tidak akan membawa itu pasti dapat itu juga untuk beli untuk kepada juga sudah beri kalau aku itu dah lama biawa juga begitu saya bijan dan beri di sana aku bayar bijan ya begitu saya ada lah karena tak boleh jadi tak boleh jadi takat ya.
1: Okay. Sige, John, okay,
2: katulong
1: agin, no? Kung man maton do resulta sa amon niya mga referral, ay makabalik man maton kami hinaga, no? Para maisugid kimo, katulong John. Tama? Agot balikan natin sa dako na ano roging istoryahan nanda ni Kapitan kung paano yung mabuligan ni Kapitan, no? Kasi si Kapitan kayo na, nagambay, nga kung gagapit matakong tama na imoya, aga, wabis Kapitan kasayod, nga abi na hagubungot, ah, no? Ay, wa patagali. Mm-hmm. Ay, pagtuna naman niya ni Kunotano Drone, ugaling may husay pasanda sa barangay hindu na, ay mas something nga may nagka, may natabo yata ang kaguluhan ina sa namatyan, no? Katudong Jun, no? Rikatoron, sana magtampad nga mag-istorya sana ni Kapitan, no? Katudong Jun. Sa ato niya mag-igmangod, ha? Kung may mga susubra ka mo ina, may mga biskuit ka mo una, bugas, kandila, o kape, ay pwede ninyong dayhon ikto ron sa may andagaw, no? Ikto sa pamilya kupa, no? O iya sa Radyo Todo ay mabalik man, ha?
2: Ano ka? Magtupa.
1: Mm. Oo, ay mabalik man ito si Katudong John Hinaga, no? Pabalikan ko kana Hinaga, ay desperasyon Hinaga itubong, no? Kung nanugundo sitwasyon, nanugunduging istoryahan. Katudong John, no? Kung may mga sobra ka mo ina, sa ato niya makikmanguran, please lang po, no? Nagapangayo kami tabang buligan naton, roaton niya nga kubos nga igmangod ina sa andagaw, no? Nga mapagubong roan na nga rang igmangod, nga hamakon mo ron, ay 45 dias sobra yun, nga wapatahigubong. Por dahil nga uwa nga nit kwarta, iwa matpangita na nang igmangod, agwa matpangita, agwa pamilya. Da iwa malang sa narajon, nga pangabuhi?
2: Ano nga panimalaira, no? Tagaantik kita, kung naraga katong din, pero iyo kasama nagbuhay, nagkara sa ato sa may barangay ng Dagaw, no? Iyo karanga ni anang pamilya. Ugaling raya nga nga anang igmangod nga namatay nga raya binatikot, araw, at pamilya, no? Oo, binatap. Ay, yun man kanangan, ito nag-uli sa katulong agil, yun mga banda manabi matugaw, wabak mga trabaho, ay dating sweater, matakunay mo rin sa barangay ang Dagaw, ganit mo ito, may paharo na imigawa mo trabaho, kung ano lang, o sila mo ka-extra lang man, kung paano naman sa namabuhi ng pamilya rin sa barangay ang Dagaw, katulong agil, nga doon nga nagdugang pa yun, problema nga nga namatay, para nang igmangod nga, nga ni ay doon, yung katulong agil, medyo pasaan, nagitahan, pero problema, ni manong magtupangara ka itong gibil.
1: Okay. Sige, John. Kamay pa nga mabuligan dahit aton niya maghigmanguran agro aton niya nga programa ay makaabot sa ikadadayman nagtagipuson it aton niya mga kalibuno nagkaklanon nga makapaabot ka itong karaita bulig. Sige.
2: So, dear ka itong agin, no? Aga kayong siya nga ikong kinigad sa mismo sa anang residensya. Ag-iya, magkita nakapamantaw, no? Saray nga nga nakahamiyang riya. Ganang imangod na namatay ka tulungan din, no? Direkta lang minti ka nag-report, halinyat iya sa may parangay ang Dagaw, sa Japan para sa tulong birada. Ako man sa tulungan din, kami sila ng Radyo Todo, sa ibigan mo.
3: Radyo Todo, Todo, Special Report, Special Report. Radyo Todo, Live Report, Report. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
1: Okay, so abugid niya sa gamat ha, sa aton karang katodo patrol, no? Bisan uwa ita si Akyan ay nasamad, ha? Nakaabot gihapon. Yan ang totoong true blood katodo, no? Bisan papalin, baktason, basta makaabot yang, no? Daya ganon, makaabot yang, jagingon, makaabot yang sa lugar. Nga maipaabot, dorayang sigo nga impormasyon.
3: Todo, berada, berada.
1: So kamay pa nga mabuligan, nagmasolbar yun do problema ita pamilya nga, no? Amakon mo sa kaboy buhay uta. Abi ko tanan, kuha kita hanayang sa Andagaw kahapon ay wata kita kasayon.
3: May punto ang bawat komentaryo.
1: Alas 7:03 ruaton karaga oras agroray nga balita ginhatod kato ni Tamor Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy guts, healthy life. Mag more power coffee daily to achieve a healthier you. Balikan ko ruaton nga mga isyu pagkatapos si Jamakara.
3: Rentillo, komentaristang walang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na it dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakal kun kamo. The best
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Bypass Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
7: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
6: Okay.
7: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
6: So, tinake ko niya yun?
7: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung Q10.
6: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na-experience experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
7: Siguro mga 1.5 months.
6: So, ano nangyari sa cancer po ninyo?
7: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay ka sa akin. Ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
6: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
7: Senator Inahe.
6: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
7: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
8: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
9: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
10: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
11: para sa Senate Manalo.
12: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Keshali na!
13: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipaidipagi ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: pertengahan mula sampai ke sirah. Mak DTX 500 arah-arah bibili semangka butiga. DTX 500.
1: Uy, Mare, kagwapa, ginluki ka makaroon na. Ihotik mo man abir, iyo sikreto ka kon?
2: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa, ro ako nirang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
3: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
2: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
4: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
5: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
7: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, saan ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
7: every
8: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo?
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
0: Todo berrada, berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo. El Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
10: Okay, balik kita banwa ha. Pero good morning anay sa mga guwapuhon kuno nga mga gwardiya ita Metrobank Calibo noon na sa Rojas Avenue kay Sergeant Randy Makabinta ag sa gwapo kuno nga si Mauro Agoncillo. Raya raw mga gwardiya ra suno kay Rapi Silog no kit Metrobank Calibo nga nagapamati man katon sa aton karang pagpangalagan.
0: Todo berrada, berrada.
10: Ro reklamo nga ra sa Linabuan Sorbanga. Ro pahirapan kuno nga pag-isyo ita indigency. Ay tao kon ano ra kamatood ay mitkot one time ro kapitan nga ra eh no babaye no Linabuan Sor during the proper turnover no it mga school facility ito sa Linabuan Sor mga katudo no kabuot man mayad man niya ka istorya pero hindi ako magpati ang may kabudlayan magbuo kamo ita indigency ina sa barangay Linabuan Sor sa Banwa Itabanga. Akako na kasi namit ko nga di ra nag-attend ako it turnover it mga school room no facility ina sa Ripidad National High School. Di kato ko na kilaga si kapitan no. Mayad man pagahibayag nga na eh masadyang kaibahan eh pero kung nagapamati ay pwede matanan ng subton no kung may natandaan ni Mao nga ginapakabudlayan na naro mga nagabuo it indigency nga mga indigent.
0: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
10: Na contact mo gondong si SB member Alan Palma ay i-confirm nato no kon kanyo naghalin durayang petition letter naging padaga sa sangguni ang bayan araya ay may kaangtanan sa pagbukas at pag-operate. Although sa 11 patangaray, Domingo ro pinaka grand launching. Ah, 11 nga ra, ha? Madali lang man nga nigil. Eho, ay makaroon 8. Inaga 9, 10, 11 sa Domingo. No? Sa Domingo ko ta. Ro grand launching it Caban Hotel Resort sa Station Zero, no? Sa barangay Yapak sa isla Karaita Boracay.
0: Todo berrada, berrada.
10: magawas ko ra yung petisyon, nagagupok makaroon, nga uwa ita public hearing, uwa ita public consultation, ay haman niya ni Rupangutana it natawo, haman niya nagtindugra, no? Agaro mayor mismo it malay, igto, during the program or during the ceremony, igtumando aton nga representante ita probinsya, si Provincial Administrator Attorney Selwyn Ebarreta, ang mga katudo, no? Igtuman. Ang simprero, pare ron nga nagbasbas, but lately, kung uwa ta pa siguro ha sa puti, ay nagapangutana kita, kung ano ro inagyan sa pagbukas, itdaya nga ranga hotel casino, kung baga nag-agira sa tamang proseso, wata kita question eh. Kasi may permit dahalin sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o Konpagkor. May permit. Ay gintawan gilak permit doon ay may endorsement siguro. Ha? Nga nagapasugot. Nga butangan ita hotel casino sa Isla ita Boracay, no? Ag ano ba garo nature of game? Paano? Basta nga magpasugod? Basta nga pwedeng may maghampang, basta may kwarta ka nga daga, o gapili ta it player. Hindi ta basta-basta ro mga player nga ultimo lang. Nga ambagon mo abing may bit-bit nga kwarta, no? Ang mga katudo. Kapares ba ako ginatawag nga nga junket? Ay ro junket operation, nagakumbinser ta tot mga sugarol player, halimbawa mana sa Korea, sa China, sa Hong Kong, sa Macau, no? Or siin pa nga mga lugar nga kung naila sanda mag-explore sa Boracay ay agtuan ay sanda sa casino. Oh. So kung may una un nga mga player halin di kara sa mga nasyon nga ra, una ra sanda sa manifesto, may listahan nga rayang mga tao mapanaw dayang adlaw, no? Sa kahit eroplano, pa Boracay, ag ipacheck ito dayon sa hotel casino ro andang manifesto, no? Kung una sanda ag pasudlon ag i-deposit ro andang kwarta, ag ro andang kwarta nga tungadang ag deposito rato ro andang hampangon.
0: Komentaristang walang sinasanto.
10: Para at least nakainganyo kita ay turista, ha? Ag ro andang kwarta nga daga ay magawas nga kabi it casino or kabi it player ay maigasta mananda ito sa guwaron, hindi pwede nga puro kasino ang randang oras. Pwede man sanang mag-guwaron, mag-explore kung ano ro real nga aktibidad, ita Boracay, pag-abot it gabi, pag-abot it adlaw. Ha? Nano ro ginatawag nga night activities, no? I-compare naton sa adlaw nga aktibidad ang mga katudo, no? Kasi kung adlaw, may mga bars, no? Di ba? Mga bar, kung ano paruna, no, nga maka-akit, maka-entertain sa mga turista, ang mga katudo, no? Iba mata kung adlaw, eh, no? Gasabgaw ang rutawo ko, eh. Tapos makita mo ro White Beach, ha? Agro-crystallized water at Islat Boracay, nga ginapabugay ang mga katudo. Oh. Ay tao, kung ano reaction ka ni Kapitan Hector Kasinsin, ay haranganing uwa, ha? Agang-agang dong, hindi matawgan. Ha? Si board member Cleope lang abe, bisan madali yang mga 5 minutes, no, i-confirm naton. Buhi pata kuno ro resolusyon eh. Buhi pata ro resolusyon eh. Tsanggo niya ang panlalawigan nga nagakontragid sa kung anuman nga mga klase tsugal or casino operation sa Islat Boracay. Ratong miga casino nga nga tuging bagabagan to eh. Simpo pa nga busy gobernador. Si Attorney Boy Kimpo, no, ag makaron miyembro ni mo itaton nga legislative branch ita probinsya Takgan, miyembro ni mo itsangguni ang panlalawigan.
0: Todo berada, berada.
10: Aro ana ita probinsya. Ag haragumwa man do ana nga ni simbahan ay nagpaguwa man sana ita pastoral leader, no, nga nagapanindugan do simbahan nga hasta makaron nagakontra ta sanda sa kun anuman nga sugal, ha, especially casino sa Islat Boracay or even iya sa mainland. Oh, aron yon, may petisyon pangara. Rumalay abi, kuraya gamang eh. May 15 years moratorium sanda. Ah? Sa casino. Ay, tao ko na ano na tapo, amat gulpi at anong naging withdraw. Ah? Ging withdraw para matawa at pabor durayang kaban hotel casino.
0: Todo berrada, berrada.
10: Yun kung taro akon niya mga pangutana eh, ah, mga katudo. Ah? Ging withdraw. Ah? Para ka matawa at hugada or lugar nga maestablisar roro yung hotel casino ah, sa Islat Boracay. Oh. Hay tao kon 24 oras kararo anang operation, 24 oras nga sugay ha, non-stop. Oh. Although, kung 24 oras ro sugay, hay, mabuhi matakunta ro mga naka-employ una. Kwan lang si Attorney Boy kunuba, no? Ratong dating nga busy gobernador ay matandaan na akon nga imaw katur nagapungko nga busy gobernador kat naguwaan ay tagmiga kasino nga to, no? Suno kay Toto Arbitore, pakitamyaw manaser si Mauro Agoncillo at Metrobank. Ay, magkaibahan siguro kamo, no? Inakauting abi makarunsin ka sa Bulacan kayon, Toto Arbe.
0: Komentaristang walang sinasagot.
10: Ro Casino ay 24 oras rusugal. Restaurant ag entertainment. What a kitat question yan eh karon kung 24 oras ro restaurant, 24 oras ro entertainment. The point is, do proseso ang aginatawag. Kung daya baga ay umagi sa tamang proseso o kunuwa. Oh. Ayawangan ikon na mag-agira ita tama nga public hearing. Okay, ano na? Ay, Jericho nga lang. May... okay, dali yang. Toto Jericho, may ina ang kalaban. No? Dato, anay, unahon naton. Doon itong iubong ito, no? Bago doon yun. Ha? Aton pang usisaon doon kung paano naton maisayot doon sa mga buhuligan naton.
0: May punto ang bawat komentaryo.
10: Yan pwedeng habangon niya ihingabot. Huwag pa nga ni kita kasayon kung nanuro kaso. Huwag ko pa historia. Huwag pa naton matungkad kung nanuro problema. Konsiin naton sa darun ibagaring.
0: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
10: So, Royon Banwaro ako niya ginapunto. Na siguro, naman hindi kabi magduda. No? Nga haman, insigida ninyo naging bawi. Ging bawi. Ro kwando gahom it moratorium against casino. Oh. Ay doon ako eh. Pagsugod siguro kaban niya ra, may kaban man niya agira eh, no? May kaban ha, bato-bato sa langit kung sino ang nagkakaban, sino ang may maleta dyan. Ha? Sino may envelope dyan, sino may supot dyan. Oh. Ah, saraya nga rang pagtuhaw ita kasino sa Islat Boracay. So the only malay do nag-withdraw it anda nga tong resolusyon nga nagadeklarat moratorium sa suod it 15 anyos. Sama ko mo 15 anyos ha. Pero kung isip-isipon ni mo, ha? Uwa pa nga ni it 15 anyos. Oh. Ging withdraw nanda, ay hamat hindi abi magduda ro malay nun nga may matsa na tabo ang milagro. Nga hamat insigidat ang aging withdraw ro moratorium nga to, no? Aga golpe nga sumugod. Dayon duraya nga rang kaban hotel casino sa Isla Ita Boracay ang mga katudo. Oh. Kaya nga rin nagatawag kita kay SB member Alan Palma ang iba pa nga mga SB member para mapakayuan naton it explanation, no? Kung aware imaw ag kung kutsempo nga to ay una uni mo sa konseho kat may ging paguwa nga moratorium rubanwa itamalay, no? Pero ana tay probinsya iyat agihapon do tinindugan, no? So kung may tinindugan do probinsya rusanggo ni ang palalawigan haman nga roaton nga provincial government Governor Juan Miraflores ay uwa magdelikar. Nga abi, ayaw ko na ito silwin at agto, ay base mamalasyahan kita. Ay doaton nga probinsya may tinindugan against casino. Ay pinadagag ihapon siguro ito ni Governor. Hindi man mag-agto ito si Attorney Silwin nga ron kon. Abi ay uwa'y mo pag i-delegate ni Governor nga in behalf ka kon Silwin ay masako ako. Ikaw lang atin ito sa soap launching nga ra, sa soap opening at kaban casino, hotel casino.
0: Todo berrada, berrada.
10: Ay ito eh. Pwede ba natong i-justify nga may kalipatan ang tawo? Ah. Oh, ibutang ta, granting nga may kalipatan. Hayro kalipatan nyo ro nagbutang it kontrobersiyag isyo nga gingbutang nyo sa ital-ital ining investment sang kaban. Ah? Nga haron nyo tay, established na eh. Sa rayang 11 nga ra ha. Durayang source nga October 11 kay Hector Casidsidra. Ay naka-inform imo kakon nga kuno wa imo igto ko September nga to. Pahambalon man si Attorney Silwin anong uwa naglamano pangani mana kami.
8: Oh.
10: Ay basi kun umagi malang ag pumanaw dayon to sa Iloilo kasi may seminar katoro mga kapitanis ag mga basta't mga barangay opisyal eh, no? Hindi magnaba sa mga lima ro dapat maipadaga it kada barangay, no? Ito sa Iloilo, no? 3 days to eh. Ha? Kung madumduman ako, eh. Ang mga katodo, basi humapit malang ang pumanaw, huwag matarito magtinir. Ang mga katodo, basta ginakonfirma ni Attorney Silwin nga nakatapak rito during the opening si Kapitan Hector Casidsid. Ayan. Hindi ko man mahambay nga si Kapitan Nagapinorel ay anang hambay, huwag tayo mau mag-attend, no? Ay ito tana imaw nag-attender its seminar sa Iloilo.
0: Komentaristang walang sinasanto.
10: Ay kung ayang-ayang sa namakaroon, tayo pahinagahan ta lang, no? I-plastar ta lang sa pila ka mga news and public affairs program. Roray ang pagtalakay naton sa controversial man nga pagbukas at pag-operate nga ita casino, no? Ro issue sa itrike, ay aton nga bantayan doon ay total uwa pa man eh. Una pa lang man sa proseso ita committee, no? Kung may inyo mata nga mga position paper, mga petition ay inyo mata ro, no? Kasi wa pa mat atbiring ron nga ipaguwa ninyo, wa pa man eh, ginaistoryahan pa lang man eh, no? Pero inyo malata karong importante ro inyong presensya ro inyong manifestation kung mag-attend kamo o inbitahan kamo, no? Igto kamo sumugid, igto kamo mag-explicar.
0: Todo berrada, berrada.
10: Good morning anay ha, kay Chodura Ibadlet. Choke yuta naton si Chodura Ibadlet nga ra, no? Kay Elizabeth sa LGU Utility naman siya sa plaza, sa mga kaibahan, kay Yuri Stepani at kay Elmer Ibadlet, no? Good morning! Kandatanan nga mga utility ang nagpa-shout out from Dori Ibadlet. Always watching live sa programa mo, Katodong Judel. Iya sa poblasyon naman siya. So thank you gid ha sa pamilya Ibadlet mga katodo.

0: Ogitat oras banwa sa aton karanga paga ililimaw makaron ni adlaw kara ita Webes aguman kita nga magakililita magahilebati inaga Biyernes nga adlaw sa aton nya pang Biyernes nga edisyon ita programang Todo Berada. Abay pa nga naging mapinoslanon, mabinungahon, mapinagaron do akon karanga pagpanerbisyo publiko. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Dingdong Dante siya sa Radyo Todo. Standby sa masunod nga programa. Susunod na Todo komentaryo. Wait ka tonong Jujet na Jet Reyes. Ang komando inyong anchorman, ang idol ng bayan, ang energizer ng bayan, vitamins ng bayan, nagagising ng sambayanan, Idol Judel Rintillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakabalan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo, Radyo. Bilis. Sahim Papawid. Jujeth the Jet Race.

0: Pagkatapos bumuhos rong ugan, nagbutlak na si Haring Adlaw. Mahidayton nagmahilwayon nga gahon aklan sa 327 barangay nga nagabidog sa Bugos nga probinsya. Iyapak balabag manok-manok. Tatlong barangay sa may kasinong Islet Boracay. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay, bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman natawat pribilyo nga makita rong karamit kalibutan. Dapat angay ag bagayang nga magpasagamat kita sa Diyos nga mga nakabugtaw pa. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Webes. Pizza Otso kita sa buwa nito Oktubre. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatulit mainit na gabaga, bisan magasa, nagaaso-asupag nga mga balita sa Guwag Sugunit Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race.
0: Pero as usual, bago rong tanan, syempre nagatawa ni kamit katahuran, nagakangay, nagahagda kami kinyo nga magpartisipar ka mo sa rayang pagpangalagad bukas sa mun nga linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinyon. Unwa kamot pantil ko kamin, una kamo sa mga yung mga sityo, baryo, punta't bukid. Importante may cellphone signal agload. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, opisyalit gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan, ipadagay nyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. At syempre sa amon ng official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. At sundin nyo kami sa mga official website sa www.radiotodo.ph.
1: Inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo Todo.
0: Punong-puno kita ba karon? Nag-uumapaw, siksik na siksik at liglig na liglig ng mga balita lokal. Pero syempre, unahon tanay, dagagat panyempo update na rin sa Weather Bureau Pag-asa. Intertropical Convergence Zone, magkasubgang nga magamig, ag mainit nga hangin gihapon dong nag-apekto sa bilog na Visayas, Mindanao, Palawan, samtang northeasterly wind flow, nag-apekto mata sa eastern part at northern Luzon. Rason nga rong panyempo sa bilog na Mindanao, bilog na Visayas, ag Palawan, mauganon. Kama naman sa Cagayan Valley, Bicol Region, Apayao, Caringa, Mountain Province, Sipugao, Aurora, Quezon ug Barinduque, nga may una man nga magag-umon nga kangitan nga may kaibahan pang uwan bakod bata kong northeasterly wind flow. While ng Metro Manila, nabili nga partit pungsod, doon nag-apikto mata, localized thunderstorm. Ag bangod ko naman at nagatugparo nga kasarangan hasta mabasko nga uwan. Sunod sa Pag-asa, magapupamatsyagang sa mga posibleng pagbaha ag landslide.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo Todo.
0: Samtang dong temperatura sa kainit man sa Metro Manila, gaabot sa 33 degrees Celsius maximum nga temperatura. Wat yabot dong heat index. Rohangin matagbaybayon sa northern at eastern part at Luzon, kasarangan hasta sa Mabaskog. sa labirin nga partit pungsod, mahina hasta kasarangan. Iya sa aklan, kapinggidi ak sa kabisirang banwat kalibor aton nga temperatura, mainit man inagabot kita 31 degrees Celsius. Samtang hindo ng gabi eh, dong temperatura magamig-amig sang kiri 24 degrees Celsius. Makaroon nga na siya 43 sa aton nga temperatura, nagbutlak na si Ring Adlao pero magugayong gayapon. Nag-aabot ng temperatura sa 26 degrees Celsius. Kasarang at init na. Rohangin nag-ahuyop pa north-northwest. 6 kilometros kada oras ang bugsog. Nag-aabot 12 kilometros kada oras. Air quality, oh okay pa man. Fair. Alas 8, alas 9. Oh, bilogid niya sang adlaw. May gagom. Kunamat, may una nga pag-ugan-ugan. O mga alas 9 makarungagahon, base kung may pagtugpat-ugan sa Pursuit Caribo, aga 2 p.m. hindi na, may posible man nga paggagasak it-ugan. Importante, what bagyo, what low pressure area, what weather disturbance sa guwag sugod kong Philippine area of responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal? Mga nangan, makamanumano ta. Rohipit Economic Enterprise Development Department kung local government unity kalibo pinagi kay Miss Mary Gay Kim Pujowen. Ay matsama karon na single out dog economic enterprise. Bawod ko rayang pagka-deficit ko ato nga local government unit. Sa sumud, ita gabot na limang dagon. Almost 5 consecutive years. Ngarong ato nga munisipyo't kalibo, deficit according sa Commission on Audit Financial Report.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero may rason man. O Economic Enterprise Development Department Chief, hamat sandayang rong basugon. Agabat sana ginabaso ko rayang pagka-deficit ko atong local government unit. Hindi ba may kapaltahan? Ah, ruwaton tanang municipal government? Hindi baga bangod kong creation at economic enterprise kagin include rayang mga division, mga section nga non-income generating bisan nga part in economic enterprise doon nagagubong sa iididit munsipyo't kalibo?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay actually, sa kamaturan banwa, doong economic enterprise bumaton pangani, itaplaki, itpagkilaga. Halin sa Department of Finance, Bureau of Local Government Finance, Regional Office. Top number one, ginimaw ho. Top one, highest locally sourced revenue in economic enterprise. Mga kasimanwa, naniro ato ng economic enterprise nga ra, bago pa man nagkalitsinitsira, ah, bakod nga ni ko natabo sa tindahan, natabo sa slaughterhouse, natabo sa mga dayang non-income generating na kaparte ng economic enterprise, ay nagubong napektuhan do ato nga EEDD. May pagklaro kara mga kasimanwa, Ronghipe, it Economic Enterprise Development Department, standby.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang makaroon nga adlaw, nakatagana rong pagpatawag at meeting ni Mayor Joris Bautista Sucro. Pagkatapos, banwa, si Miss Rosalia Tampos ng Presidente at Kalibo Public Market Vendors Association nagpadagat sugat kay Mayor Joris Sucro nga nag-request at clarification ag nagayo it face-to-face meeting regarding sa opening it bago nga Kalibo Public Market. Kahapon, bangod nga Kapi Barnes Manwa, doong Sanggunang Bayan, tinalakay ra sa sesyon it Sanggunang Bayan Kalibo. Agig to, Manwa, na-discoverhan, according kay SB Ray Maribaldo, suno man sa sugid kana ko tagatindahan. Agko mismong kontraktor nga wawot at pundong nabili.

0: Kundi una rong DNR sa Blizzard. May reklamo si Elias nga ra. Sasangka personal vehicle ko nga nakaparking sa dagan una sa may Blessed Site. Ako nagtariwan nga adlaw, may fire call gani. Una man gani sa din adong fire call. Uy, hindi makausot ang fire truck. Ah, bangod ko raya nga nga sakakyan nga privado nga nakahambalang sa kilid karsada, paisot man ang karsada, ubron pang parkingan, tinanunang pag may emergency. Kundi problema, ba may rumiklamo. Ang nadiskubrehan ba nga, nga sambilog ba nga ni sa mga violator, kung obstruction sa karsada, dayang mismo man ng opisina at Department of Environment and Natural Resources ay nagpatindog sa that building nga wa man nga ni it parking area, ay bisan doon da ang mga kliyente, bisan mga pribadong sakyan ko ng mga empleyado, o naman sa karsada nakaparking ay what parking area, rung dinar man mismo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ang ruwakon nga nangawahan, Banwa. Ruwakon nga nangawahan. Ginatabing na ito itong isyo nga sa Blizzard. Bakod yan kung sangka pribadong sakyan nga nakaparking nakahambalang sa karsada. Wal kung liboton tarong bilog gabanwat kaliboraton nga problema obstruction sa karsada.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ano ka mo? Mga buta ka mo? Ngayon ninyo makita nga iya sa sugunit banwang kalibo number one nga problema ron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Obstruction sa karsada? Di ba nga?
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo Todo.
0: Si Esmeribaldo man, nagpasat resolution ko nagtaniwan nga session. Nga gina-request na aton nga DILG. Pinagi kimo, Ma'am Debralyn Romero, MLGOO. Dong Traffic Section at Caribou PNP, agaton nga TTMD, Ma'am Bibian Briones, nga striktong i-implementar dong road clearing operation it DILG. Wa man kita't binati nga ni. Dahil wa man kita't nakita nga pagbag-o sa kalye. Obstruction sa kalye. Una man gihapon. Imbes nga mabawasan, nagadugang nga nagadugang pangani.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa pihak nga parte, mga kasimanwa, dayang materyales kung gindimoles ag bakaron gina obra nga municipal ora National Museum Kalibo tagdating Captain Helmy Harris Building nga ginainusoy sindong mga nadimoles nga materyales ay mapuslan pa to agrong gina pobra ko nasambit ha nga estruktura rong nga mga materyales nga ginamit nga pwede po rin ba mapuslan, ginastusan ko ito ng munisipyo at kalibo. Nga dapat ibalik sa munisipyo at kalibo. Dapat gina-account doon, gina-audit doon. It kuwa. Pero, suno kay Engineer GC Servatos, imaw doon nag-representar ko doon, kontraktor, kore nga nga, ginaobrang National Museum Kalibo. Nga dinispose ta, it kontraktor doon mga materyales, ay waman ko nung nakabutang sa kontrata na iuli sa munisipyo rong madimulis nga materyales sa dati nga Captain Helmy Harris Building. Diyos mio!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Samtang pastoral letter it diocese of Kalibo pinagi kay Bishop Cyril Villarreal suportado banwa. Itaton nga kalibo sangguni ang bayan. Kahapon nagpasa si Esmeribaldo resolusyon nga ginasuportahan dong pastoral letter nga pirmado ni Bishop Villarreal nga nagakontra sa kasino sa Boracay. Eh, ang problema nyo sa kalibo, nahan nyo anay. Ha? O galing ako na panuhan kahapon nga tag nagaumpisangon nga magbasa ko anang resolusyon si Esmeribaldo.

0: Baldo. Nga nagasuporta sa pagkontra simbahan Katolika sa kasino sa Boracay. Nagkagaduga. Ruiba ka membro sa Sangguniang Bayan. Ang nabilin na lang kahapon nga nag-asat alima pabor sa nasabit nga resolusyon. Ay hay. Dong proponent natural. Si Esmeribaldo. Ay saan man kita ng manghod. Si attorney Father Jude Ribaldo. Hay pare. Agro nagakontra koreng nga kasino simbahang Katolika. So, normal. Kaibahan mo karon. Igto lang abi si SB Dave Gamayaw. Ha? Wa man nga ni dapat ni nominal voting eh. Para explicar niyo rin yung boto. Haman nagaboto ka mo, haman hindi. Si SB Christian de la Cruz. Sino pa nabilin to kahapon? Ag si Vice Mayor Philip Kim po lang ang nabilin kahapon. Gulpi ka na kinagaduga ang ibang membro at sanggol ang bayan. Ano ang natabo? Ha? Nga, pagmanipeste si Beribaldo, nga mayana nga ginaduso ka resolusyon kontra sa kasino, nagkagaduga ro mga membro sa ngunang bayan. Senta ka mo nagkagagto.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 7.55 banwa oras sa Pilipinas. Hawan-hawanan tanin mensahe pero bago rong tanan ginatamyaw kugid. It malipayon nga kadlawan. Ay eh, nag-birthday makaron. Bukon nagalim mo kuno ita 50. Senior Taimoda. Dual citizen. Ay hindi gali. Dual citizen dong. Ruana takaranga kwan ay multiple citizenship eh. American citizen, Filipino citizen, ag senior citizen. Ngani multiple do na karanga citizenship. Happy happy birthday gid Engineer Nestor Victor Tito Rodriguez do president ag CEO ita Greenland Builders.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Happy birthday kita, Engineer Nestor Victor Titoy Rodriguez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Anak ng tipakling talaga. Kabay pa, Engineer Nestor. Nga tawan ka at mahabang kabuhi. Mayad nga gawas, mabakod ag babaskog nga armas.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, radyo, todo.
0: Ano update ko na sa Balite Diversion Road? Wa maghapon natapos. Tulay sa Balite, paano ra ba ayos? Hay tigi na ayos ng tulay sa Balite. Di ba? Taga-Balite ka ban? Nakita mo rong tulay sa Balite. May retrofitting makaroon nga ginahimo sa tagbagong tulay, ha? Pero dating tulay, gin-retrofit man doon dati. Dayarong ginagamit makaroon. Ang tulay nga nag-on-on banwa, makaroon nagapailagom sa retrofitting man. So, next year pa siguro, basiko na magamit. Dahil nga lang nga gina-retrofit nga tulay. Ang sa diversion road, aro yun doon nga pangutana, nga ipangutana ta sa DPWH. Kung ano natabo sa ring diversion road, haman huwag yapong ko nung mabuksan ron, kan o pa natapos.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo,
0: ikutana ta todo. Sa taga Department of Public Works and Highways. Thank you, kid. Kay Nung Liland, ag kay Auntie Nina Lorente, sa adlaw-adlaw nga kanamiturn nga mensahe. Likewise, kay nung Tidi Villaruel, have a great day, kid. Nung Tidi, una sa Santo Niño Village, una sa Ubos, ag sa binog nga Pemilya Villaruel. Thank you, kid. Ag sa anang unga, nga nagbakasyon kay John Ray Villaruel. Sino pa? Kay Sir Ed Sabal, kay Ma'am Poli Sabal sa California. Thank you, man. Toto Berlin, una sa Compounded Pirotsuag Villaruel. Sa Libtong, sa Banwat, sa Barangay Estancia. O nakita na ba ang imong kwan national ID ang imong lisensya? Kung wa pa, ginapanawagan tao man ha, doon nga coin force ni Toto Mark Cronase ay naduga kung nagtaliwan patangan ni Ngadlaw. Ha? Kung nagtaliwan ni October 6, Lunes at agahon, mga alas 10. Aga unaruan na nga driver's license ag national ID sa nga coin force ag sangkiri nga sinsilyo karakulo sa may Roas Avenue poblasyon. Kung sino man dong nakakita, nakapugot, pakibalik lang ya sa Radyo Todo agun may uli naton kay Toto Mark Carunase. Importante driver's license ag national ID.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Concerned citizen. Okay. Good morning, Jet. Sinabi mo pa, obstruction sa kalsada. Iyagi hapon sa Pastrana Street, ubos. Ro, kinobrahan it extension it bagay. Ro, pathway. Wa man it action si Kapitan Candelario. Karon ay kotan-on ta si Kapitan Neil Candelario kara. Di karon ko no sa may tag-extension ba nga? Sa may ubos it Pastrana Street? Ahay, do ba nga gin-extend yun sa pathway? Nakaabo man? Karang na isa may kapitulo, likod ito ito nga kapitulo provincial sa may Fernandez Street. Tanawan nyo ni karon ko na may mga restauran. Okupado tanandaban wa. May concrete structure pa nga ni karon. Matsay kagawad buisok no nga na yata nga restauran do may structure di karon nga katungat pathway una uta nakatindog hap ha pero katunga it pathway ginbutangan da trista oran may mga establishment pa rin karon ah una ta mismo sa pathway amay ko kani number one nga problema sa kalibo obstruction pero ato da mga pathway ato mga karsada may extension at mga restauran extension at negosyo nangina private parking area ta kiotek ha. Pero sitwasyon nito ito nga banwat kalibo. Gandong pa kumamangin syudad? My goodness!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Nagabayad pa nga ni Kulo 30. Sina ginasukot pa ito nga munisipyo. Illegal yun nga ni. Hagin obra pa na itong legal. Ah, doon taro ba nami? Ha? Ah? Do, illegal? Habis ang dumendors, una sa kalye nga, bukod designated nga building area, atong issue a ticket. Hindi mo madakop, haman. Inisyuan mo ticket, sinukot mo. Once nga sinukot mo, ay nano parason mo nga pahalin ng sanda. Ay sinukot mo gun, inobra mo nga legal do nga illegal.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: At dapat hindi ta pwede ron. Dahil doon nga pathway, hindi iyan kay Fernandez. Anat at gobyerno ron. How come nga ito ating gabayad sa pribadong tao nga bukod at anaro karsada, bukod mat anaro pathway, imo nagpaobrat pathway ay?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Di langguan tang sitwasyon naton nga ra. Ano tagakatabo sa kalibutan?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Di ba nga, Madam Irene Roldan? Ano tagakatabo, ha? Sa kalibutan? Nga pati ruta pribadong tao nagasukot yun at renta sa pathway. Anat at gobyerno ginaparintahan at pribado. Diyos mio!
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest ba na? Radyo, Radyo Todo!
0: Wow, ginagreet yun ni Nini Jinjin Gonzales Tutay Ruana nga angkulo. Oh, ginagreet ginandat happy happy birthday Ruandang boss, ha? Nestor Victor Rodriguez, boss in VR from Greenland Builders Family. Happy birthday, gid. Agalin sa imo nga ano ko tingani, gumankon? Gumankon ka na ni Jinjin Gonzales Tutay, no? Pamangkin ka na yata eh. Hindo na pa kuno birthday party. Hindo na patanggabi sa ABL Sport Complex, kid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.